0: kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
3: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ikaw ba ay naharana na?
13: Tumawin mo sana.
12: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
14: uso pa ba ang harana?
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
18: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
18: Self-protection.
19: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
18: Seek early consultation.
19: Unang simptoma pa lang katulad.

0: ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabot
6: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mga newsmakers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta. Bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
8: Good morning, it's us. Friday. Okay, it's Friday, July 24, 2026. Ito pa rin po ang ating Headline Sports. Kami ay nasa 918 kHz AM band at ganoon din po sa ating Facebook page and DCSR Sports Radio. Meron din kaming PBS receiver. Sana magkakasama tayo for today. Sa mga bumabanderang balita, 56 days to go before the Asian Games, lumabas na ang draw ng karamihan sa mga ball games at sa larangan ng volleyball, tough draw para sa ating Alas Pilipinas men and women. Samantalang para sa ating Pilipinas o yung women's football team naman natin ay nakita na rin natin ang draw at mukhang may pag-asa ang Pilipinas because we are in a group that includes China, Uzbekistan, and Hong Kong. That's for women's football. So, Pilipinas in Asian Games Group G. That's the post of Philippine Football Federation. Samantala sa larangan ng billiards, lumalaban sa World 8 Ball Championship. Yan ay sa Wisconsin, USA. Sina Amit at sina Cheska Centeno. Sila ay isang panalo na lamang ang kakailangan bago makapasok doon sa knockout stage of the tournament. Samantalang ito, patuloy yung tagumpay at patuloy ang pagpapakitang gilas ni CJ Cabreros. Siya yung ating Philippine Cycling Road Nationals Junior Champion. Ito ay sa ginaganap na Gimcheon Korea Race. Okay, so nakita natin si CJ Cabreros winning back-to-back stages, stage 1 and 2. At yon hawak-hawak niya ang 22-second overall lead going into today's final stage. Samantala sa larangan naman ng junior tennis, Steffi Aludo at ganun din si Lagak. Okay, sila po yung mga top under 18 girls and boys sa Filta rankings. Thank you so much Filta for the photos. Sila ay nandoon na sa quarterfinal round ng J60 Manila Hilado ITF Tournament. Samantala, mamaya magiging panauhin natin ang Asian Games Bound Soft Tennis Pilipinas na kababalik lamang po mula sa Korea Training. So mamaya ay ating makakaugnay ang head coach ng ating koponan. Kaya umantabay po dito sa ating headline sports on a Friday, rainy Friday morning. At sa larangan ng Cycling Tour de France, Stage 18, nakuha ni Richard Carapaz. Okay. Si Pogacar na natili sa yellow jersey pero ang kanya pong buong koponan mukhang may sakit. Okay, at hindi masyado maganda ang suporta na naibigay kay Tadej Pogacar. Meron pang isa na napilitan na mag-abandona sa race. So wala pang official na statement ang Team UAE kung anong problema ng buong koponan. But definitely, which is 3 more days to go, ay kailangan ng suporta ni Tadej Pogacar to keep that 4-minute plus lead before the final stage in Paris on Sunday. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samut-saring balita ang ibabahagi namin sa inyo on a Friday morning. Kasama ko si Engineer Jemart, si Susain, si Tim Tapale, si Ivy, ang ating student trainee, and of course, Malolos Transmitter. Mamaya po, since today is a Friday, we have our regular Philippine Sports Writers Association or Philippine Sports Commission pala. Okay, hour, because it's a Friday, it's not a Tuesday. Alauna hanggang alas dos ng hapon, we'll be having our commissioner, si Commissioner Walter Torres. Yes, siya po yung magiging panauhin natin. We'll be talking about the walk, run, and roll this coming Sunday sa UP. Kaya ito po isang inclusivity run. Okay, para sa, especially sa mga differently abled athletes or individuals, yan po ang mga invited dyan. So mamaya, alamin natin ang detalye mula kay Commissioner Walter Torres. Plus, of course, yun din kanilang pagsaksi sa naganap na FIFA World Cup dyan sa US ay ibabahagi din sa atin ng ating commissioner. Okay, ang lahat ng yan, pagkwentuhan natin, pag-usapan natin, dito lamang sa Headline Sports matapos ang ilang paalala.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sa Sports Radio 918.
8: Okay, so with just 56 days to go, less than 2 months to go before the Asian Games, naganap na nga ang mga draw. Karamihan sa mga draw para nga po sa iba-iba mga ball games ay nangyari na. Unahin muna natin itong sa football, women's football and men's football. So yung Pilipinas, ito yung women's football natin, ay nasa lahat naman mukhang tough draw para dito sa ating mga koponan, okay? So ang Pilipinas entering their second straight Asian Games, okay, after qualifying again para sa 2027 FIFA Women's World Cup, ano? So ang Pilipinas po, Pilipinas ay nasa Group G, kasama natin ang World Number 16 China, World Number 51 Uzbekistan at Number 81 Hong Kong. Okay. So ang SEA Games champion na koponan ng women's team ay haharap sa, sabihin natin, mataas din na definitely na pagsubok ito. But I think with the Hong Kong, then with the Uzbek, pwede. Although napaka galing din ng Uzbek, and I think the last time we face the Uzbek ay nahirapan definitely ang ating Pilipinas. Okay, yun namang men's side under 23. Okay, babalik sa Asian Games in 52 years, ha? Absent tayo. So for the first time in 52 years, balik ang ating men's team at ang men's football natin, who are ranked the lowest at number 135 in this Asian Games. Ang mga kalaban natin, SEA Games gold medalist and world number 99, Vietnam. Okay, andyan pa ang reigning Asian Games bronze medal winner. Okay, number 60, Uzbekistan din. And number 133, ang koponan ng Kuwait sa Group C. So tayo pala yung pinaka. But at least yung Kuwait, malapit-lapit sa Pilipinas, di ba? Yung ranking. So, ang mess po ay napasok dito dahilan sa pag-withdraw ng India, diba, dito sa men's football. So, sinabihan at pinayagan ng POC for the men's team to be there, ika nga, at the competition. Wala pa tayong official na pahayag from the PFF as regards the yung reaction nila sa draw. So, hintayin natin mamaya kung ang PFF at saka yung mga coaches of both the men and the women, diba, reaction nila for this World Cup draw. Sa rugby naman, punta natin ang rugby kasi yung rugby ang may reaction sa akin. Si Ada Milby, ang top official ng ating Philippine rugby. Nakita natin yung draw ng rugby sevens. Okay, ang rugby sevens nasa men group C. Wala tayong women participation. Philippines in group C. Sri Lanka, United Arab Emirates, Singapore. Yun ang makakalaban natin. According to Miss Ada Milby, okay, it's a good draw, okay, for the Philippines, but we are waiting for the updated technical handbook, okay, because the one we have said there would be four pools and there there's only 3, so we need to check how the knockouts will be. Ayon. Yung unang announcement, sa Rugby Sevens, magkakaroon ng 4 na pooling. Diba? Pero ang nakita natin sa draw, 3 lang. So, tatanong sila at kino-confirm nila kung eto na ba ay finale na, yung draw na yan. At kung 3 nga lang ang pools, papaano yung format para ang isang team ay makapasok to the knockout round of the competition. So that's from Adam Milby, President of Philippine Rugby, as regards the draw of our Philippine Rugby Sevens at Asian Games 20th edition, Aichi, Nagoya, September 19 to October 4. Samantala, lumabas na rin yung ibang mga draw. Tingnan natin, ano pa yung draw na nandiyan. Pakita lang natin para susundan ko na lang. Meron tayong ilan sa sepak, okay? Yung sepak takraw, pero syempre the usual. Yan, may mga men's regu, okay, with Korea, India, Japan. That's the men's team regu pala, women's team regu. The men's team regu naman, Malaysia, India, Philippines, Japan. And then, may mga quadrant, okay, the women's quadrant, Vietnam, Philippines, Thailand, India, and then the men's regu. So, yung men's regu, I don't know, what's the men's regu, Thailand, Philippines, Japan? May men's regu, tapos may men's team regu, diba? Baka naman yung isa ay quadrant, diba? So, baka nagkamali lang yung ating, yung ating ding posting. Kasi, kagabi, chine-check din natin yung ilan sa mga na-post ng Aichi Nagoya Organizing Committee ay Nagok. Okay, ay Nagok, ay parang may doble or may mali even the dimension of the groupings. Kaya yung iba ding mga kumopia at kagad na nag-post, parang kung di mo talaga i-check mabuti, eh meron ding ilang sabihin natin kung typo ba yon or whatsoever. Kaya today, i-confirm po natin yan. So, yung sa volleyball, okay, sa women volleyball, especially, okay, women volleyball, abay, kasama natin yung China, tama ba? Yung Alas Pilipinas Women, okay, defending champion China, ang makakasama natin, okay, at yung Kazakhstan, okay, sa women's pool B ng volleyball competition. Dun sa men, ang alam ko China, kasama din natin ng Philippines para sa men's volleyball competition. Okay, so men, ito yung nakita natin sa website, China, okay, Chinese Taipei and South Korea. Syempre, eh, alam mo naman, basta volleyball, ay tayo ay hindi pa talaga isa sa mga paborito, talaga high mountain to climb for the Philippines in both men and women competition of volleyball. Okay, so dalawang teams, ha? Ang kasali, parang katulad sa football, ano, nakadalawa ding teams tayo come this Asian Games in Japan. Malapit na yan, 56 days to go. Anyway, mas malinaw po na mga sabihin natin itsura noong draw at siguro maganda, may reaction na yung iba-iba mga teams ang aming ibabahagi sa inyo sa ating Sports News Roundup. Doon na lang tayo natin ibigay ang detalye. Kasi nga, hinahagila pa namin ang mga reaction, either coach o kaya ng NSA as regards the draw of the respective teams for the Asian Games. Okay, so it's 8:28. Samantala, silipin natin yung ongoing na laban ni na Cheska Centeno at ganun din ni Amit. Okay, sila pala ay nandito sa ano, ha? Sa ibang bansa. They are competing. Okay, asan si na Amit? They are competing sa Wisconsin Bay sa USA. Okay, and this is the 2026 Oneida WPA Women's World 8-Ball Championship. Okay. So, andyan, sandali lang ha. Nakadalawa na kaagad panalo. Back-to-back victories para kina Amit at kay Centeno. Okay, unahin muna natin si Cheska Centeno. Cheska Centeno, nasaan siya team? Okay, Cheska Centeno won over Ada Leo ng Amerika at 7-2. And then, nanalo din siya kay Ilul Kibaruglo, okay, ng Turkey at 7-3. So with that, haharap si Cheska sa taga-Korea, nako, si Seo Sowa, okay. Ang winner niyan, ang aabante automatic para sa knockout round. Okay, so yung nasa ibang bracket, Jasmine Ocean, Sophia Mas ang maglalaban para sa knockout round. Okay, samantala, si Rubilen Amit. Let's take a look at Rubilen Amit. Nanalo siya kay Salma Shahin. Okay. Walkover. And then over Savannah Easton ng America at 7-3, si Rubilen Amit. Tapos kay Chu Chin Wei. Yun naman ang kanya makakalaban. Ako yan, sina Chin Wei na yan. Mga world champion yan eh. Yun na makakalaban para ang winner nun, automatic na rin, napupunta sa knockout stage. Yung loser naman, bagsak sila sa loser's bracket. Tapos, after loser's bracket, may pag-asa pa naman sila. Kaya lang, kailangan manalo sila dun sa loser's bracket. Samantala, kung billiards din lang ang ating tinututukan, bukod po dito sa ginaganap na World 8 Ball, okay, ginaganap na World 8 Ball, ay meron ding lalahukan sina Amit at saka si sina Centeno. Pupunta ka agad sila sa Italy matapos itong July 22 to 26 lang ito, itong sa Wisconsin Bay, dyan sa Amerika, World 8 Ball. Sila naman ay pupunta sa Predator, okay, Predator Billiard Series yan. At magaganap naman yan sa Italy. Not the series, but it's the championship also. Okay. Programa ng Predator Pro Billiard Series. And ito ay WPA. So, sina Amit at saka si Centeno ay kumpirmado na sila yung magka-tandem dito sa Women's Doubles Master Showdown sa Rome. That's August 1 to 4. Okay, 16 teams lang iyan. And then bukod dyan, meron pang individual. Okay, ipagtatanggol ni Amit. Okay, ang kanyang, ni Cheska Centeno, I mean, ang kanyang Women's 10 Ball World Title. Okay, so si Cheska ay kasali dito. At halos ganun din, magkasunod lang yung doubles at saka itong 10 Ball Championship sa Rome, Italy din ito. So, syempre, andun din si Rubilen Amit, ang former World 10 Ball Women's Champion. So, back-to-back, okay, na mga malakihang mga events. Okay, ang sinasalihan ng top 2 Q Masters natin in Women's Division, ha. Ito'y bahagi na rin ng kanilang paghahanda para naman sa magaganap na IMAG. Okay, the IMAG in December in Saudi Arabia. Okay, sina Rubilen Amit at Cheska Centeno.
16: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
18: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
19: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
20: Ay, aircon ba ako?
19: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
20: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
19: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
16: Sports Radio 918 AM.
8: Okay, so we go to cycling. This is road racing in Korea. Tatlo, okay, from Team Philippines nandoon. Kasama na siyempre si Coach Mark Garedo. Andun si na Kim Doremdes ng Iloilo, cycling team, yung kay Coach Tisay at itong si CJ Cabreros. And the past 2 days nga, look at that, CJ Cabreros crossing the finish line first, and this is in the first stage of that Gimcheon road race for junior riders. 100 plus riders, mostly Koreans. Ito yung parang test sa mga Korean junior riders. Tapos yung kasama sa Team WCC Asia Satellite Korea ang mga teammates nitong si CJ Cabrero. So 3 stages to. First stage, it's a 100 plus kilometer flat, okay, rolling terrain, and CJ Cabreros outsprinted a Korean to the finish line. Okay. So maganda naging performance itong CJ Cabreros. According to Coach Mac Galedo, matalinong bata, marunong gumamit ng kanyang isip, pag-iisip sa karera. Nakisabay muna sa malalakas, tapos noong huling 5 kilometers, doon na lang kumilos hanggang naabutan niya yung breakaway. Tapos ayun, magkasabay na po tumapos sa finish line, pero mas malakas siya sa sprint, kaya tinalo niya yung Korea. Okay. And to the delight of Coach Hill, the UCA coach na nagtuturo dito sa mga bata na ito. Then kahapon, second day. Ito yung second day kahapon na katulad ni na Pogacar, ni na Del Toro. Okay, yung pagtago sa finish line, yung para mong toro na nakabaw, 'di ba? Yun siya, CJ Cabreros, na parang toro kapag nagko-cross the finish line. Parang naging kaugalian na ng mga riders na whenever they cross the finish line, pakita mo team yung solo na crossing the finish line na nakabaw. Okay, so yun si CJ Cabreros. Okay, that's the first stage. Diba? That's the first stage. Okay, wala na ba akong isinute dyan yung naka-toro style siya? Diba? Marami-rami tayong photo dyan. Courtesy ito ha, ni Coach Mac Galedo at saka mismo ni CJ. Nag-grab shot tayo doon sa isang nag-video na probably kasama nila sa kanilang training doon sa training center dyan. Halos pa-uwi na ito sina CJ eh. So, that stage 2 victory naman ay about it's a 36 kilometer climb, okay, mostly climbs, okay, yung baka sa post ko kahapon, okay, lang baka na erase ko na, anyway, basta anyway, it's a good finish for CJ Cabreros. Okay, it's a 30, okay, ayun na, doon na lang natin nakita. Yeah, mas okay yan talagang merong photo niya eh, crossing the finish line yung left side na yon. It's a 36 kilometer distance climb yung kahapon. Napakarami raw climbs according to CJ. Ka-text ko si CJ. Malikot yung mga kasali doon sa karera. Iniiwasan niya magsemplang kasi maraming ang mga, this is junior road racing eh. Maraming mga Korean syempre sa loob ng peloton, kung ibig sabihin malikot, makukulit, galaw ng galaw yan. Oh, pwede kang masabita ng gulong at sisemplang ka. Kaya yun daw ang iniingatan niya. Kaya nung mga unang bahagi, sumabay lang siya dun sa inaakala niya malalakas. Tapos na may pagkakataon, umatake, hinabol nila yung unang nasa breakaway. And eventually, according kasi to Coach Mac Galedo, si CJ Cabreros ay isang climber. Maganda to, mas mahusay siya sa akyatin. So, no wonder he soloed, solo siya na tumawid sa finish line kahapon. And going into today's race, the last stage na, sabi ko, pwede mong kuhanin yung overall title of this Korea Gimcheon Junior Road Race. Sabi niya, pipilitin niya. Mag-iingat siya. 22 seconds yung kanyang lamang doon sa running second na taga Korea. Tapos si Kim Doremdes, yung isa pa nating bet, ay number 20. May isa pang miyembro din, kasama nila sa training camp na nasa number 19. So, seemingly, talagang si CJ ang pinakamahusay. And true enough naman, kung ano yung napag-aralan natin, yan, magkakasama sila sa training camp dyan. Look at that, UCI, WCC, Asia Continental Satellite, Yongju, Korea, dyan ang kanilang training camp. Back-to-back, halos na linggo na may mga Filipino na nandyan, di ba? Nung isang araw ang in-interview natin sina Coach Tisay, Coach Marita Lucas sa Cycle Lane dahil katatapos din lang ng kanilang training. si Jay Cabreros was there doon sa first batch, tapos balik siya ulit. Bakit pala bumalik ulit si CJ? Kasi siya yung outstanding rider of the first training camp na merong Pilipinas. Kaya pagdating sa second camp with Mark Galedo na, ay si CJ ulit andyan at kasama itong isa nito na si Kim Doremdes, okay, ng Iloilo. So, yun na nga. Today, I'm sure maaga yung karera. Titingnan natin kung muling mananalo si CJ Cabrero. Medyo matangkad yung bata na yan si CJ. And sabi nga ni Coach Mark, aba, strong promise ito. Lalo na ngayon ay member na rin siya ng Philippine Navy or the Standard Insurance Philippines. Okay, yan si Cabreros na yan. Subukan natin na kuhanin within this week, di ba? Or kaya by Sunday, pagka-uwi, or even bago umuwi, sina CJ Cabreros at Coach Mark Galet. At ganoon na rin si Kim matapos nga itong kanila maganda performance. This is the future of Philippine cycling kasi. CJ Cabreros at the Gimcheon Korea Road Race.
0: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. Kinig na at huwag magpahuli. Sa sipa ng sports balita. Mga pre,
21: bawal ang pikon.
0: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
8: Okay, so it's 8:41. Puntahan din muna natin ang isang malaki na cycling competition. Siyempre, ang Tour de France. Okay, so matatapos na ito by Sunday. Ang pinakahuling ganap, kagabi. Inakala nyo ba na si Tadej Pogacar ulit ang mananalo? Hindi nanalo si Pogacar. Instead, ang nanalo ay ang taga-Ecuador na si Richard Carapaz sa stage number 18. Okay, commanding breakaway ang ginawa nitong EF Education Easy Post Rider, ano? He accelerated away from his rivals and then finishing 45 seconds ahead of Switzerland's Mauro Schmidt of Jaico Alula and Matteo Jorgensen of Visma Liz Abike. Okay, so ano nangyari kay Tadej Pogacar? May mga sakit yung kanyang teammates, ano? And parang siya rin may sakit, ano? Bakit natin nasabi na parang meron ding sakit si Tadej Pogacar? Because si Tadej Pogacar, all yellow, okay? Yung kanyang suot, yung kanyang suot pambaba, pang taas, puro siyang yellow. Kasi nga, bilang Tour de France yellow jersey. Pero kahapon, ang sinuot niya sa baba ay yung kanyang black shorts, okay, cycling shorts, yung jersey ng kanilang koponan, hindi yung yellow. The past days kasi, may sakit si Adam Yates, parang may nakain, okay. Meron din mga teammates nagta-time out during karera, kailangan nilang magbawas, whatsoever. So kagabi, mukhang ganun din yung nangyari. Isa sa teammate niya, nag-abandon pa ng race, si Brandon McNulty. He abandoned the race mid-stage, okay, papalapit sa finish line, okay. Ang sabi ng isang report, halos malapit na sa finish line. Sabi naman dito ng BBC Sport, mid-stage. The other day, si Adam Yates, yung isa sa pinaka-inaasahang domestic ni Tadej Pogacar, ganun din, napag-iwanan ng 21 o almost 30 minutes, he almost, did not make it, yung huli na sa curfew, hindi na pumasok sa tamang oras na pagtawid sa finish line. Kasi kapag ang isang rider masyadong mabagal on a particular stage at hindi niya nakuha yung time, supposedly merong percentage of the time of the first rider who crossed the finish line and the last rider, supposedly yung cut off. Pag hindi ka pumasok doon, bye-bye ka na. Di ka na kasali sa mga susunod pang araw. Kamuntik na yung Adam Yates. Ano? So, inasahan na kagabi, makaka-recover na yung Adam Yates, pero ganun pa rin, mukhang putlang-putla pa rin na tumawid sa finish line. And yun na nga, si McNulty, isa pa sa mga domestic nitong Team UAE, ay ganun din, okay, nag-abandon pa siya. So with that, kailangan gapangin, kailangan tiisin ng Team UAE ang huling dalawa at least, okay, dalawa na parte ng karera. Ano? Kasi yun namang last day sa Paris, ano na lang yun eh. It's just a flat stage, Okay, pwede nang just floating with the peloton si Tadej Pogacar. But yung 4 minutes niyang lamang, tonight and tomorrow, di ba, yun ang malaking bagay at malaking crucial ika nga na kailangan niyang mapanatili. So, 4 minutes and 32 seconds over Belgium's Remco Evenepoel, okay, and 6 minutes and 51 over Isaac Del Toro. So, yung kagabi, 185.2 kilometer, in-expect natin na si Pogacar ulit kasi kilala naman siya sa mountainous stage. Pero, ganun nga yung nangyari. Pero, ayaw magkomento ha, noong Team UAE as regards doon sa kanilang ano, doon sa kanilang sitwasyon or sa scenario ng mga teammates niya. Okay, kung bakit ganun. Eh, paano yan? Aakyat pa ng Alpe d'Huez, di ba? Itong karera na ito. So, Pogacar aiming to become the joint most successful rider kasama sina Anquetil, sina Eddy Merckx, sina Bernard Hinault, saka Miguel Indurain. Yan ang katanungan in the last two days. Ano? Gumanda patuloy yung karera. Pero syempre, parang ano naman, nakakalungkot naman kung if and when may matatalo dahilan lang sa nagkasakit. Ano yung nakain? Diba? Knowing na they are professionals, okay? May kanya-kanya yung team car, may kanya-kanya yung bus na kung saan ay nagsisilbing yun na yung kanilang ano eh, quarters in a way, doon na nagluluto ng lahat ng kakainin, doon naghahanda ng lahat ng para sa atleta, para sa kanilang mga riders kasi this is professional cycling, you know. Bakit may nangyari na ganun? Kaya nga ayaw nila eh. I think kaya hindi pa sila nagko-comment. Lagi lang sinasabi na hoping that their riders will be okay the next time around or the next day. Okay, so ayan. Tingnan natin, 26 minutes down pala si Adam Yates nung isang araw. More than 26 minutes, ano? So, yun ang malaking katanungan sa ongoing na Tour de France kung makukuha ni Tadej Pogacar yung overall title amid the sickness being suffered by his team. Pati siya, no? Naka yellow shorts pero last night naka black shorts na lang. Baka may nakain ano at syempre kapag meron kang LBM manghihina talaga and seemingly yun ang naging problema nung ilan sa mga riders the past days. Okay, and hindi biro yan. Okay, maraming nangyari in the past na mga tour na ibang klase pa daw virus yung pumasok sa kanila. I don't know kung sa kinain ba or whatsoever. Maraming syempre mga intake din ito mga ito para talagang mabuno nila yung kilometers, 100,000 kilometers of this. 21 days ba naman, halos isang buwan na karera. Yan po yung mga Grand Tour, Giro d'Italia, Tour de France, and of course, the Vuelta a España. Okay, babalik tayo and when we return, kasama natin si Team Tapales para naman sa ITF J60 Manila Hilado tournament po na ongoing sa Rizal Memorial Tennis Center.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
21: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
21: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
21: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
21: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
22: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam.
4: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
8: Okay, so it's 8:49. May ongoing International Tennis Federation Junior Tennis tayo, J60 Manila Hilado ang tournament title. Ginaganap nga po yan sa Rizal Memorial Tennis Center. Okay, sa napakaganda nating venue, si team kahapon muling bumisita dito. Rain delayed para sa umaga nito. Nakita ko yung mga post ng Filta. Malakas yung ulan. Siyempre, tinutuyo nila yung court. Pero habang tinutuyo yung court, uulan na naman. So, seemingly, may mga delay ulit na mga matches na mangyayari ngayon. Yes, team, good morning.
6: Good morning, Ms. Yut. Good morning sa mga tagapakinig natin Sports Radio 918 AM. At siyempre, kahapon nga talagang napakainit ng mga labanan dito sa ITF J60 Manila Oscar J. Hilado Championship 2026 Week 1, kung saan nga dalawang Filipino netters ang nakapasok at naka-advance sa quarterfinals ng competition na ito. Subali, in a 3-day time, yung sinasabi ko pong round robin, natapos na po yun dun sa matches kahapon. And unfortunately, most of our Filipino netters were not able to go through dahil nga talagang intense yung mga laban dito. Even the foreign netters or foreign tennis players talaga dito ay talagang napakaganda na ipinapakita.
8: Mauusay kasi because this is international, yes, oh, diba? Oh. So mahirap ka na makalusot din kung ikaw ay isang baguhan. I mean, lalo na ngayon lang naman ulit tayo nagkaroon ng ganito. Marami-raming mga entries sa Philippines. So doon sa grouping mo, kailangan manalo ka at least 2, diba? Or 3.
6: 3, Miss Juliet. Actually, 3 dapat. Kasi kapag doon kasi sa, tawag doon sa, kapag nag-tie pa kayo, may mga, ano yung mga set, set wins,
8: yes,
6: ganun.
8: Kaya so, dapat convincing win pala ang iyong itatala. Kung pwede mong talunin at 6 love, talunin mo na talaga yung kalaban mo.
6: Yes,
8: so,
6: exactly.
8: So, sino lang ang pumasok?
6: Siyempre, ang mapumasok dito sa ating Filipino netters ay ang top under 18 boys and girls players sa kababaihan si Steffi Aludo. At sa kalalakihan naman, it is Miguel Lagak III. Sila po yung pumasok sa ating mga Filipino netters dito. Sa,
8: okay, sino-sino ang tinalo ni Lagak? Hindi natin masyado kilala si Lagak. Okay, itong si Miguel. Okay, Lagak.
6: Actually, ang tinalo nito, ang tinalo kasi ni Miguel Lagak, Ms. Judith, sa huling araw kahapon, ay yung number 4 seed na si, ano, na si Weibo Liang ng Chinese Taipei.
8: Upset pa,
6: upset, oo. Na-upset niya si ano, Weibo Wang pala, Weibo Wang sa group D. 6-3-6-2 yung pagkapanalo niya.
8: So, meaning 3-0 siya.
6: Yes, 3-0. Kasi niya, tinalo niya rin si Aum Hiren ng India.
8: Mm-hmm.
6: Come from behind yun, 2-6-6-2-10-3. At saka yung isa ring Filipino na si Francisco De Juan III, 6-3-3-6-10-4. So,
8: yes,
6: bali, talagang it was a sweep for Miguel Lagak III dito. Living up to his billing.
8: Hindi ko pa kilala itong bata na to. Parang ngayon ko lang narinig yung kanyang pangalan. But what a good performance. Sundan natin ito at sana makakamusta rin natin si Miguel Ricardo Lagak III. Mm. Okay, so for today, sino makakalaban?
6: So for today ito, magiging maganda yung mga laban dito. Unahin natin yung match nila Steffi at saka ni number 1 seed Lee Yerin ng Korea. Mamaya,
8: sige, mamaya yan. Pero mamaya po, makakalaban niya ay si Araja Mazde,
6: yes,
8: ng India. Kasi pinag-usapan muna natin si Lagak. Mamaya tayo pupunta kay Aludo, di ba? So Lagak will aim for a semis because quarters na po yung today.
6: Yes,
8: wala na yung round robin. This is the actual competition. Kung sinong manalo, yun ang papasok. Ang talo, bye-bye na. So Araja Mazde ng India ang kanyang kalaban.
6: Tama, Miss Judith, yung aabangan natin kasi syempre, knockout round na to ended. There's no tomorrow for these players na. Kaya kailangan ipanalo na nila yung magiging laban nila dito. Center court sila parehas, ha? Si Aradia Mazde.
8: Anong oras ang laban ni Lagak at ni Arade?
6: Supposedly 8:30 yung laban, pero dahil nga rain delayed, so most likely
8: baka na urong-urong. Yes, maya-maya pa. How about Steffi Aludo? We go to Steffi Aludo.
6: Si Steffi,
8: sino mga tinalo ni Aludo?
6: Ang tinalo naman ni Aludo ay yung mga, mayroon siya mga fellow compatriots sa Pilipino na tinalo. At saka syempre si Meng Shisan noon China nung first day, 6-love, 6-1. Then si Erin Francesca Ong, 6-1, 6-love noong day 2. Then si Shanner Gabaldon, 6161.
8: Madali na pala yung naging ruta ni Steffi Aludo. Ano? Considering kasi na, syempre, seeded kasi siya. Diba? She is seeded number 5.
6: 5, yes.
8: Okay, in this competition. So, napunta siya dun sa grouping na parang siya lang yung seeded halos doon, diba?
6: Yes, oo.
8: So, yung dalawang Filipino expected na papatalsikin ni Steffi. And yun lang, mahalaga lang makuha niya yung against a foreigner. And it happened, opening match, and it was a good win, convincing definitely against a Chinese. Kasi malakas na talaga si Steffi Aludo. Kung noon parang nene lang siya, diba, with the experience na nakuha niya sa WTA, PWO, sa laban sa SEA Games, diba, at sa iba-iba pa nilang tandem ni Tenny Madis, ay definitely isa na talaga din sa asahan natin itong si Steffi Aludo. So with that, pasok sa quarters, sino ang kalaban ulit ni Steffi?
6: Ang kalaban ni Steffi ngayon, Miss Judith, ay mabigat dahil si Lee Yerin ng South Korea ang kanyang mga kalaban, ang top seed nitong
8: top
6: competition.
8: Seed ka,
6: top seed agad ng mga kalaban niya sa quarterfinals.
8: Talaga?
6: And then, oo. Kasi ang nag-aantay sa kanila sa semis ay either 3 or 8 seed.
8: Do you have the draw of the, ano, of the quarters?
6: Dito meron tayong
8: draw. Tingnan ko nga. Ilang mga seeded players ang pumasok sa semis? Kasi iniintindi ko ngayon yung format eh, di ba? Nag-round robin, carrying their seeding. Eh pagdating ba ng main draw, yung bang seeding din ang mangyayari? Kasi kung yung seeding ang mangyayari, parang... Sige, sige, go.
6: Oh, actually, Miss Judith, dito kasi, per group kasi yon. So,
8: okay,
6: bali ang mangyayari. Per group, isang seeded players yung naandun sa grupo na yun. And syempre, kung sino yung mga nagtatagpo-tagpo doon, kunyari,
8: okay.
6: One, dapat, supposedly kasi dapat, ano tayo, one at saka, ano, one at saka eight na,
8: oo
6: ano,
8: nga, diba, kung yun yung seeding, kaya lang, kung na-eliminate na yung mga seeded players in this competition, definitely, diba, hindi mangyayari yun. Kaya nga nagtaka ko yung number one against number five.
6: Oh, pero kasi yung number eight seed,
8: nandiyan pa,
6: possible na makaharap ni, nung manalo kila Steffi at saka ni, Lierin.
8: So, meaning, and, hindi nila sinunod na yung seeding, no? Diba?
6: Medyo na kayo itong
8: nakalito. Kasi po, naiba ngayon yung format. Ano? So, eventually, pagpunta tayo doon, gusto kong maalaman din yung tournament format na, di ba, pagdating na main draw. Kasi kung seeding ang ating, I cannot, but at least patunay mo yan, I cannot see na hindi nangyari na yung number 1 versus number 8, supposedly, di ba? Kasi nag-number 1 versus number 5.
6: Oo, kasi supposedly dapat 1 versus 8, tapos kahit 3 at saka 5 yung maglalaban.
8: Oo, yun, yung mga ganun.
6: Kasi itong number 2, ang makaharap niya ay number 6, supposedly 4 at saka 6, tapos 2 at saka 7, di ba?
8: Yes,
6: medyo nagkahiwa-hiwala yung mga supposedly na maghaharap ng grupo.
8: Yes. But this is the ITF. Binago nila ang unang-una ng dahilan para mas maraming chance yung mga competitors nang galing pa ng iba-ibang mga bansa yan, di ba? Alang naman, pagpunta sa isang bansa, host ng ITF, maglalaro ka lang ng isa o dalawa sa qualifying, tapos nakapasok ka sa main draw, nakalaro ka lang ng isa, wala na, di ba?
6: Actually,
8: so, to the
6: to.
8: Max na... kumbaga, pinapakinabangan yung pagbiyahe, paggastos ng isang netter, okay, and his or her sponsors in the ITF
6: actually,
8: na ngayon na pinapatupad.
6: Totoo, Miss Judith, actually maganda tong ganitong format kasi syempre hindi lang isa yung nakakalaban mo, tulad sinabi mo, tsaka mas nakapag-experience ka na makaharap yung iba pang mga netters na galing ng ibang bansa. So, bale, it will give you additional experience, yung exposure
8: nga, maraming
6: mo.
8: Maraming games, diba?
6: Maraming games, oo.
8: O, tipid. Tapos, ano nga eh, dapat, sa iba kasi, sa junior, yung ATF, yung Kinatela, Torrecampo, meron pang placement rounds.
6: Mm-hmm.
8: Okay, na magra-rumble ulit, magra-round robin yung mga natalo para talagang at the end of the competition, merong placing.
6: Diba? Actually, parang may placing din tayo nakita sa schedule. Eh,
8: yung, mga losers, yung hindi naka-abante sa knockout stage.
6: Kaya nabanggit ko si Lucas Sebastian Go kasi to finish 5 or 4.
8: Yun. So, maglalaro pa. That's good. Anyway, after this weekend, meron pang isa, di ba?
6: Week
8: 1 and week 2 of this ITF J60.
6: Pero Miss Judith, bago rin tayo tumungo doon sa week 2 na yun. Yung sa afternoon session, it will be the doubles na.
8: Ah, doubles. Sino pumasok sa mga doubles?
6: Hindi, actually, magsimula pala yung doubles for today.
8: Ang doubles ba, may eliminations pa o ano na, diretso na talaga sa knockout?
6: Actually, tinitingnan ko yung kasi kahapon.
8: Yung draw, kasi kakaiba tayo kasi dati draw. Ano yan talaga, qualifying draw, diba? And then, may draw, ganun lang, parang katulad din na nangyayari sa mga games natin sa professional, WTA, o kaya itong ATP na may qualifying tournament, 2 days, 3 days, tapos pagdating ang sunod doon, may draw na, dire-diretso na, wala na, di ba? Lahat knockout.
6: Round of 16 muna, Miss Judith.
8: Okay, so round of 16, di na sila nagkaroon pa ng, ano, ng doubles qualifier, no?
6: Wala na. Round of 16 na agad.
8: O kaya doubles round robin, ano? Round of 16 na agad. May entry ba ang Pilipinas?
6: Actually, yung mga players din from the previous, ano,
8: So, meron sila na tayong draw.
6: Oo. Ang mga ka-teammate ni Steffi dito ay si Lorraine, tapos si Tel, ang mga ka-teammate niya dito, ay si Kathleen Bugna. Ayan. Tapos tapos sa kalalakihan naman si Kenzo Brodet, ang mga ka-teammate niya si Lucas Go.
8: Mm-mm.
6: Tapos si dito na sino mga ka-teammate niya dito Lagak, kasi hindi natin kung sino mga ka-teammate niya dito. Kasi medyo marami. Ayun, si Lagak pala, mga ka-teammate niya ay Sheldon Wu ng Hong Kong. Mga kalaban niya yung tandem ni Kenzo Brodet at saka ni Lucas Go.
8: Mm-hmm.
6: So, Filipino-Hong Kong versus Filipino tandem itong mamaya. Not before 12 noon sa center court, pero most likely,
8: madidelay yan. Okay.
6: Actually, kahapon.
8: Generally, how was the tournament, including na rin siguro yung atmosphere sa loob ng Rizal Memorial Tennis Center team, dahil halos the whole afternoon, andun ka, subaybay dito sa, ano ba yan, third day of the knockout round. Yes. Actually,
6: Miss Judith, kahit medyo kahapon ako, kahit mga alas 6 na kasi, natapos mag-cover doon eh. Medyo mainit pa rin. Humid pa rin yung condition.
8: Pero umulan ng malakas after that.
6: Mm-mm. Kasi talagang yung init nung panahon talaga, talagang it was sweltering there. Pero despite the heat, talagang matatag yung resistensya nitong mga bata dito, Miss Judy. Talagang hindi napapagod eh. Kahit gano'n, kahit konting punas lang ng pawis, balik agad sa tennis court eh.
8: Yes.
6: Tapos dire-diretso laro agad. And kita nyo, mainit yan. Mga tanghaling dapat nilalaro yung mga yung match na yan. At talagang, mga past 2 na yung mga 3 na yan. Kaya sobrang init talaga yung panahon na yan.
8: Talaga.
6: Kahit ako na nasa, nandyan ako, di ba? Pinicture ko yan. Tumatagak-taktin yung pawis ko eh. Kaya minsan, pagpunta tayo dun sa may park dun sa gilid, yung tabi nung scoreboard nung sa baseball.
8: Pwede bang... Hindi. Pwede bang pumasok hanggang saan lang kayo pwedeng pumasok media dyan para makita talaga yung mga scores? Kasi you move from one court to another, kailangan talaga na susubaybayin mo kasi malilito ka.
6: Yes,
8: who is who? Ika nga na naglalaro, di ba?
6: Yes. Actually, may mga pangalan naman dun, although maliliit. Pero
8: yes, sinisigap natin makita.
6: Oo. Pero yan, dun kayo pwede umupo. Pwede kayo umupo usually dun sa VIP nun. Yes, gusto nyo madod sa center court. Tapos kapag dito kami nalad sa 1-2-3, dyan talaga kayo upo sa dulo lang na yan.
8: Mahirap makita. But you know, ang mga hindi naman masyadong favorites yung ilalagay nila sa dulo, di ba?
6: Hindi, Miss Judith. Rotating.
8: Talaga,
6: day 1, day 2, talaga. Kasi
8: hindi
6: some players...
8: parating nasa center court saka nasa court 1 yung mga kilala para madaling makita. Di ba usually sa ibang bansa, ganun?
6: May mga players na naglaro sa center talaga, court, naglaro sa court 1, court 2.
8: Yes. Bagay, oo, mga bata pa naman to, di ba?
6: Para, syempre, ma-experience nila how to play those courts. So.
8: Anyway, sige. Maganda yan. So Sunday, babalikan mo to sa finals.
6: Sunday, babalikan natin yung
8: hoping
6: sa finals.
8: Hoping na, syempre, Steffi Aludo will go on beating and upsetting itong mga makalaban niya, di ba? Right in front of... our kababayan eh, her friends, her PTA, family,
6: yes,
8: and the rest, diba? And syempre, gustong manalo ni Steffi ng isa pang titulo as a junior bago siya talaga pumunta na sa collegiate tennis, diba? At least na eh, gusto niyang mag-bye-bye sa kanyang pagka-junior on a winning note.
6: Yes, actually.
8: Diba?
6: Tama, Miss Judith. Actually, kahapon nga, nagkaroon tayo ng chance na makausap si Steffi at si Tenny. Doon sa
8: mamaya court. Mamaya tingnan natin after ng ating soft tennis Asian Games update.
6: And nabanggit din nila kung kailan na sila aalis. Wow! Kailan sila aalis. Tsaka, syempre, nakausap ko din sila, si Coach Bobby na kung pwede at sila puntahan din para bisitahin.
8: Punta na natin sila. After week 2, After week 2, August na, di alis na sila.
6: Oh, pero gosh. Ano sila, medyo late August po sila. Okay, so, sige. Pwede pa.
8: Okay. So, thank you so much, team. Okay, mamaya po magbabalik. Babalikan natin yung tennis na yan, ITF Junior. Mahalaga to. Tayo nga ang host, kaya talagang pinupuntahan natin. So, mamaya pakinggan natin sina Tenny at si Steffi dito pa rin po sa Headline Sports. Please do stand by for the news and then we'll have more soft tennis tayo mamaya. In a way. In a while.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49

0: Connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Mr. yata ang nakakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
7: It's 9:13, muli na ating balikan ang ilan sa mga bumabanderang balita, yung mga headlines para sa araw na ito, para sa ating Team Philippines. Andiyan nga po ang paglabas ng mga draw. Nakita na natin ang draw para sa Asian Games, katulad ng sa Alas Pilipinas na mahirap ang mga landasin na tatahakin, katulad ng World number 61 Alas Women na kasama po ang number 7 defending champion China, number 39 Kazakhstan sa Pool B ng Volleyball Women's Competition. Siyempre ang China, matagal ng champion dyan eh. Consistent powerhouse sa Asian Games simula pa noong 1978. Okay. And then ang men's team naman ay ganun din, okay? Kasama ng world number 96 Alas Men ang mga koponan katulad ng number 35 China, number 26 Korea, number 60 Chinese Taipei. Pool D naman tayo. Tapos ayan, nakita na rin natin yung sa Pilipinas. Okay, ang Pilipinas, kalaban ng Uzbekistan, Hong Kong at ang China. Eh yung sa men's football, ano, na binigyan ng pagkakataon after 50 years, kasama natin ang Vietnam, ang Uzbekistan at ang Kuwait. Tapos pagdating ng Rugby Sevens, ito naman, Sri Lanka, United Arab Emirates and Singapore. According to Philippine Rugby President Aidan Milby, i-confirm nila ito. Tapos yung ding format kasi ang akala nila ay apat na mga groupings pero tatlo lang groups po ang nakita natin kahapon sa draw. Lumabas na rin yung sa Sepak Takraw, for a goal, mapa men, mapa team, ganun din po yung quadrant. And well, parati namang tough match kasi this is Asian competition. Ang maganda na lang, 2 months to go, alam na ng Pilipinas kung sino yung kanilang paghahandaan. Pwede na silang mag-scout, diba? Para naman maganda ang performance qualifying muna dito sa grouping, group preliminaries, at pwedeng magkaroon ng chance to make it to the knockout stage. Okay, nandiyan din po yung panalo ni CJ Cabrero sa ating PhilCycling Road Nationals Junior Champion. Back-to-back stages, 1 and 2, kanyang nakuha dito sa Gimcheon Junior Road Race dyan sa Korea. Around 100 riders, mostly Koreans, are competing. Today is the final stage, sisikapin ni CJ Cabrero. Okay, na taga Narvacan, Ilocos Sur. Okay, 17 years old na makopo ang titulo. Dahil flat stage ulit ngayon, parang 74 lang ba kilometer stage. Kaya naka-ready si na Coach Mac Galedo at ang kanyang teammate na si Kim Duremdes na sumuporta, and the rest of the UCI, WCC, Asia Continental Korea team, kasi pinagsama-sama sila sa isang team ba para lumahok dito nga sa Korean race. Yun na nga, pasok sa quarterfinal sina Steffi Aludo at saka si Miguel Lagak III dito sa ginaganap na ITF J60 Manila Hilado Tournament. Ngayong araw ang mga laro, okay, kaya lang naantala dahilan sa rainy season o sa ulan na meron din dyan sa Rizal Memorial Tennis Center, kaya tinutuyo pa yung court. But within today, nakaschedule po ang mga quarterfinal matches. At yun, sa ating Tour de France, tinanghal na champion Carapaz Richard ng Ecuador, at siya yung stage 18 winner, pero nanatili ang yellow jersey kay Tadej Pogacar na medyo may kinakaharap na problema dahil sa sickness. May mga sakit ang kanyang teammates going to the last 3 stages of this year's Tour de France. Okay, so yan po yung mga balita na itinatampok natin sa umaga na ito. Mas marami pa mamaya sa ating sports news roundup. Pero since 56 days to go, 56 na araw na lamang, at Asian Games na sa Aichi, Nagoya, Japan ay halos regular na magiging kwentuhan. Kumustahan natin sa iba't ibang mga national sports associations, mapa coach, mapa official, o kaya naman minsan atleta kung po pwede pa. Para po alam natin kung ano ang scenario, alam natin ang ating magiging expectation come the Asian Games. At sa umaga na ito, we'll be featuring ang soft tennis. Okay, kagagaling lang ng soft tennis, diba, doon sa kanilang camp and build up for the Asian Games nga. So maya-maya makakaugnay natin si Coach Josephine Paguyo, head coach ito ng ating Philippine soft tennis team. Kahapon, nakaugnay natin yung cycling, di ba, off-road, si Oscar Boying Rodriguez, ang kanilang director, with the announcement of the BMX and of course the mountain bike athletes natin to the games the other day. Meron din tayong nakausap, syempre, Cynthia Carrion for our gymnastics, na Carlos Yulo, and Eldrew Yulo will be leading the team, 14-man Philippine gymnastics, and we are counting on the Yulos for individual gold medals, and of course, the team for top 5 to make it to the World Cup. First step po yan towards qualifying to the Los Angeles Olympic Games. Tapos the other day din naman, or last week ba, siyempre, nakamusta natin yung Blue Girls na nandoon sa World Cup, natapos na nga yung World Cup, but yun po ay naging bahagi ng kanilang preparasyon para din sa kanilang pagsali sa Asian Games. Okay, ang women's softball, okay, na nanggaling sa World Cup with that 5th place finish. Tapos ang sunod na nilang concentration ay ang Asian Games, but they are set to have training camp at training camp in Japan, tapos diretso na sa Asian Games. Okay, hoping mas marami pa tayong makausap, ano, iisa-isahin po natin yan para kompleto ricados tayo dito sa Sports Radio. Tayo nakatutok sa ating Team Philippines, sa iba-ibang mga atleta natin, national athletes natin, at syempre yung mga professional, yung mga malalakihan ng mga liga ay halos sa ating sports news roundup na lamang natin isinasama ang mga balita sa kanila. Pero syempre, kasama pa rin po sila sa ating mga tinututukan at binibigyan ng updates dito sa ating himpilan. Kami po ang ating sports radio, 918 kHz sa ating AM band.
6: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
7: Yes, and we're back dito pa rin po sa ating headline sports sa DZSR Sports Radio 918, less than 2 months to go before the Asian Games. Another NSA, okay, one more team ang ating pong i-feature para sa umaga na ito. Let's all welcome ang ating head mentor ng Philippine Soft Tennis Team or Soft Tennis Pilipinas, Coach Josephine Paguyo. Welcome po sa Sports Radio. Hello, kumusta?
12: Morning po, ma'am. Good morning po sa lahat mo nakikinig at maraming salamat po din sa pag-invite po ulit sa Soft Tennis po.
7: Kararating nyo lang, wala nga dito sa build-up, dito sa training camp sa Korea. Ilang araw din po, ilang linggo tayo doon. At generally, anong assessment ng koponan sa naging paghahanda para nga sa Asian Games?
12: Actually, ma'am, mga 1 month po kami doon sa Korea. So, umalis po kami ng June. So, ang first week po namin is Korea Cup tournament po. Bali, dalawang tournament competition muna po kami bago po kami nag-training camp po. So, dun po sa competition po, awa po ng Diyos, nakakuha po ang team ng gold sa mixed team event po. And then, yun nga po, yung after that, sumunod po na tournament, yung Chungcheong Open po. June 30 po. And then after that ho, nag-training camp na po yung buong team. Doon po sa Chungcheong City rin po.
7: Sulit po ba yung naging isang buwan na stint natin sa Korea? Lahat ba ng sabihin natin, pinaplano natin na matutunan pa, dagdag na kaalaman, dagdag na skills man yan, ay nakuha po natin doon, Coach?
12: Yes, Mama. Actually, maganda po yung naging result ng buong buwan po nun. Kasi po yung naging performance po ng tournament, so nakuha yung, lalo na po yung first tournament po namin, yung nga, nagka-goal po kami. Then yung second tournament, kasi sa dami po talaga, sa Chungcheong City po, madami po kasing mga strong player po doon sa Chungcheong City. So at least kahit pa paano, nakuha rin yung mga, yung lalo na po sa individual, kasi individual event po yung Chungcheong City. So, doon ho namin pinractice yung mga magpa-participate po ng individual sa Asian Games. Then, awa po ng Diyos, maganda yung naging performance din ho nila. And pati po yung training camp po nila na nangyari po sa Chungcheong City after the tournament in Chungcheong. Andun po yung meron po kami mga drills, yung mga kailangan ho namin nung after the tournament, yung physical, situational games, pati po yung mental training, so pati po yung mga under pressure game, pinapractice po namin sa ngayon, no?
7: Sino po yung nakapractice nyo doon sa ano sa training camp na yan? O meron din po bang coach na Korean? Alam natin, ang Korea talaga mahusay soft tennis na nag-assist sa inyo. Paano po ba naging training camp talaga?
12: Actually, ma'am, thankful po kami kasi madami hong coaches ang nag-handle po sa amin. So especially, meron po silang mga different coaches. For example, sa women's team, pupokus sila sa women's team, pupokus sila sa men's team. And then yung mga nagko-coach po sa amin, it's a player po ng Sunsang City ho. So, kaya marami po kaming natuturan, lalo na yung mga players namin, na magko-compete sa Asian Games. So, dinuruan nila kami yung mga tactic, lahat po, everything. So, kaya very happy po kami after the po ng training. Kasi asikaso po nila kami, even po sa yung morning, na tumatakbo po ng ilang kilometro yung mga bata, papuntang paakyat doon sa training venue kasi bundok po ma'am yan eh. So, aakyat po talaga man sila. So, after the takbo po ng morning, then rest ng konti and then diretso po ng training on board.
7: Bakit po laging Korea, no, ang ating nagiging venue ng training camp kahit noon pa, di ba? Parati tayong dyan pumupunta para nga sa mga pagsasanay, Coach Jo.
12: Yes, ma'am. Actually, good question po, ma'am, yan. Kasi halos lahat po ng mga Koreano po, magagaling po eh. Dahil sa dami po ng mga strong player, even sa Seoul, sa Incheon, lahat po. Kaya pag merong mga tournament po dyan, talagang yung Philippine team po sumasali. Kasi sa dami po ng malalakas na mga players po. Kasi kung like yung pupunta kami ng Southeast countries, so ganun din po kasi yung ano nila eh. Yung pupunta rin sila ng Korea, pupunta rin ng Japan. Pero mas okay po, sir, kasi ma'am yung Korea po. Kasi andun po lahat talaga. Kasi marami pong mga team company, university, and then yung mga team ng iba-ibang provinces po na dumadayo din. No? Kaya napapractice po yung mga team na iba-iba ho yung mga team na nakakalaban nila.
7: Yes, okay. So, hindi ba meron ding memorandum of agreement na ang Soft Tennis Pilipinas ba at saka yung Korean Soft Tennis o yung mismong World Federation natin? Ang official ba ng World Federation natin ay Korean, Coach Jo?
12: Yes, ma'am. Korean Federation po ang ang presidente po ngayon.
7: Kaya pala sila na rin ang nag-exert ng effort na tumulong sa mga bansa katulad nga po ng Pilipinas. Maganda yan. Yes. At ito ang maganda rin. Lagi kong sinasabi ito kahit dun sa mga nakaraan yung pangulo ng soft tennis natin. Very blessed ang soft tennis kasi basta Asian Games. Bihira na hindi kasali. Di po ba yung soft tennis? Ano po?
12: Yes, ma'am. Actually, ma'am, nag-invite po sila ang Korea Federation and sa Philippine Olympic and PSC na if the Philippine sports is willing, they are open for different sports po na mag-training po sila for free. So, actually, nagkaroon na ho ng letter, invitation letter from Korea po.
7: Napakita namin dito yung ilan po sa mga video. We grab some videos from Soft Tennis Pilipinas kung ano po yung klaseng training na ginawa ninyo doon. Ang ganda po para magkaroon ng idea yung ating mga manonood, yung ating nakikinig din, di ba, sa kung gaano kaganda yung facility at kung ano mismo yung ginawa ng ating Philippine soft tennis teams, both men and women, dito nga po sa Korea, no? Si Bien Zuleta yung nagkaroon ng video at ng reels. Ang ganda naman. Gaano po kalaki yung team na pumunta dyan sa Korea, Coach?
12: Ma'am, kami po, bali 18 po man kami. Out man ng 20 kasi may kasama po kami PT po at saka massage po. So, kaya naging maganda rin po yung naging performance ng mga bata kasi andiyan po yung physical therapy namin na pag meron mo yung mga konting injury, andiyan po sila na nagbabantay po sa amin. So, malaking tulong din po sa EMSAS. Una po, nagpapasalamat din sa EMSAS na andiyan po sila palagi.
7: Yes, ang EMSAS. At syempre buong PSC, fully supported kayo sa inyong training camp na ito, Coach.
12: Yes, ma'am. Lalo na po kay Chairman na and Commissioner, kay Chairman na Gregorio po, at saka kay Commissioner Bongko, sila po lahat ang tumutulong po sa amin. Sa, lalo na po pag meron po kami mga international tournament.
7: Okay, so what now? Anong estado pa meron ng ating paghanda para sa Asian Games? Ngayon bumalik na kayo sa Pilipinas. Ano po ang schedule ninyo?
12: Actually, ma'am, ganun pa rin ho. MWS po, physical training po kami, and then Tuesday, Thursday, and Saturday, on court po kami sa Rizal Memorial po. And then after po ng three weeks po, ma'am, babalik po, ma'am, uli kami, another 2 weeks training camp po uli sa Sunchang City. Actually, free po ito, offer po nila sa amin po, preparation for Asian Games po talaga. So, ang naging plan po doon is ang ano namin is maging yung spring matches po ba ho, sa mga players. So, at least pagbalik po ng Manila and for Asian Games, ready po yung mga players po.
7: Oh, ginagawa nyo lang Quiapo ang Korea para dun sa mga training camps nyo. So, ano pong week o ano pong mga dates ang huling training camp natin sa Korea, Coach?
12: Ma'am, babalik po ang boom team sa August 24 hanggang September 8 po.
7: August 24 to September 8. Tapos pagbalik nyo dito, ilang araw pa bago po kayo umalis, papunta na ng Japan sa Asian Games?
12: Another week, ma'am. After a week, diretso na po ng Asian Games po, ma'am. So, at least, adun pa rin po yung level ho, ng mga players.
7: Ngayon, ang ganda naman.
12: Yes. Kaya, thankful din po kami sa Korea Federation sa Sunchang City na yun nga po, fully support po sila pagdating mo sa Philippines po.
7: Kung ibig sabihin ng libre, pupunta na lang tayo doon tapos bahala na sila sa accommodation, walang bayad yung training natin doon, basta kailangan lang tayo ang mamasahe sa ating team para makarating po sa Korea.
12: Yes, ma'am. Kaya po, ginrab na rin po ng association, no? Kasi bihira po yun yung ganun o yung offer po nila. And decide talaga kung fully support po sila sa Philippine team po.
7: Salamat, Korea, no? Pero yung pong mga, yung unang training camp nyo, yung isang buwan, may gastos po tayo doon?
12: Yes, ma'am. Kasi, ma'am, yung pong team na with the other, kasi bali 14 teams po kami na nag-train po doon. Kasama ho yung mga training pool po namin. So, kaya medyo madami ho kami. And then, yun nga ho, yung bigla silang nag-offer ng free training camp po before the Asian Games. So,
7: ang babalik na lang, ilan na lang pong mga athletes at coaches ang babalik kama sa August?
12: Bali ma'am, yung magko-compete po ng Asian Games, yung women's team and men's team po natin.
7: Si officially, who are the members of our Philippine team para po sa Asian Games, Coach?
12: Actually ma'am, for the women's team ma'am, for the team ma'am, andyan po si, of course, si Bien Julieta Manyalak, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Hilary Paz, and Sherin Salazar. And then for the men's team is Joseph Arcilla, Dea Talatayod, Mark Anthony Alcoseba, Samuel Rian Nugit, and Sherwin Ray Nugit po. Actually, aside okay. from that team, ma'am, meron pa mangkal, yung mga individual players meron din po, ma'am. Actually, sila pa rin po.
7: So, 10 athletes po tayo para sa games?
12: Yes po, ma'am. Yes,
7: when you
12: po,
7: say ma'am. Soft tennis, ilan ulit ang mga events?
12: Bali po, ma'am, meron po tayong single, individual, mixed, doubles, and then yun na po yung team event.
7: Ayun, so dalawang individual, isang mix, tapos dalawang team. Okay, yes, so ma'am. Meron din tayong 5 na mga events. Ano po?
12: Yes, ma'am. Bali, ma'am, men's and women's singles po, ma'am, yun.
7: Opo.
12: Bali, ma'am, ang entry ma'am natin for the single event, andyan po si Princess Katindig and Christy Sanyosa. And for the men's team, Joseph Arcilla and Sherwin Ray Nugget. And then for the mixed team event, for the mixed doubles also, Bian Sulieta, still po with Samuel Rian Nugget, and Christy Sanyosa and Sherwin Ray Nugget for the mixed doubles po.
7: Coach, bago ba itong mga tandem na ito, itong partnership na ito, kumpara dun sa nakaraan pong Asian Games participation natin, ikumpara natin?
12: Yes po, ma'am. Actually, bago po to si, sa mixed doubles po, bago po, ma'am, si Bian Sulieta and Rian, Sherwin and Sanyosa. Before po kasi, ang partner ni Bian is Dea Talatayod sa mixed doubles po. So, kumbaga, nakita po kasi namin yung talagang sinalak po namin talaga kung sino yung the best of the best po dun sa sasali po sa individual.
7: Okay, marami bang bago? I mean first-timer sa Asian Games dito sa 10-man lineup po natin ngayon patungong Japan?
12: Sa women's team, meron man tayong first time po na magko-compete ng Asian Games. Si Hilary Paas and Shireen Salazar. So, sila po yung mga bago po sa women. Pero dun po sa men's team, dati na po kasi silang nagko-compete po ng Asian Games.
7: Okay, so may dalawa lang tayong bago. Coach, yes. Gano'n ba kalaki ang chance na makamedalya na tayo sa Asian Games? Parating medyo kapos, di ba? Halos andun na, mukhang may chance. Ano po kaya ang pwedeng ang mangyari come the Japan Asian Games this time around?
12: Yes, ma'am. Actually, ma'am, isang naging performance po, ma'am, namin ngayon itong the past tournament. So, nakita namin po namin na we have chance at least makaka-podium man lang po tayo. Especially doon po sa women's team na magko-compete po sa team event and also for the individual. Of course, doon din po, ma'am, sa men's team po. So, yun po yung target po namin at least makapag-podium po. So, kasi sa naging performance po nila on the last tournament po.
7: Meron bang draw ang soft tennis? Meron na ba kayong idea kung sino kaagad yung mga makakalaban natin? Ilan bang teams ang lalaro sa Asian Games soft tennis?
12: Mamakali, wala pa po, ma'am, kami idea kung sino po at kung ilan po yung mga countries po na magko-compete. Pero siyempre, yun nga po na andyan pa rin po talaga yung Japan, Korea, Chinese Taipei. So, andyan yung pareho yung top 3 na talaga hong magagaling.
7: Tayo ba'y anong rango lumalagay when it comes to Asian soft tennis coach?
12: Ma'am, yung last one namin, nag-rank number 5 po kami sa team event po. Lagi po doon, 5-6 po lagi kami. Talagang ang buong team ho, talagang pupursigin po na at least makapag-podium po, ma'am.
7: Sino yung nakasingit na number 4, coach?
12: Doon man tayo magkakaanohan, ma'am, eh. Kasi andyan yung China, Philippines, naglalaban man yan eh. China, Philippines, India, yan, ma'am. Indonesia, 4 man yan. Kaya yan yung talaga hong pukpukan no, pagdating mo doon sa medal na ho.
7: Ano po yung usapan mula sa Soft Tennis Pilipinas sa officials to the head coaches at ito nga po mga players? Ano yung mantra nyo, ika nga, come the Asian Games in Nagoya, Japan?
12: Actually, ma'am, yun nga po, ang pinatarget po talaga ho namin ho ngayon is yung mental training po, isa po yan talaga ho yung importante. Yung mga, ang focus po namin itong susunod na training camp namin, yung mental training and under pressure game po. We had to practice all that. Kasi doon po talaga, iba po kasi ang pag nag-compete na po yung mga bata, andyan na ho talaga yung pressure. So, yun, mostly doon ho kami nag-tinitrain ho yung mga bata po.
7: talagang mag-medal. Yun na po ang pinaka-goal natin, coach.
12: Yes, ma'am.
7: Mag-medal sa Asian Games. Saan ba tayo mas may magandang chance? Sa team ba yan? Sa individual ba yan? Sa mix ba yan? Buti walang doubles, no?
12: Actually, ma'am, both, ma'am. Yung sa singles po, ma'am. Doon, ma'am, kami, ano, ma'am, single and team event po, ma'am. Both po, ma'am, yan. Hopefully po, yung doon po sa mixed doubles, kasi medyo malakas po ngayon ang entry namin sa mixed doubles. Kaya may chance pa rin po. Kaya sabi po nga ako namin, any of them ho, makakuha lang po talaga kahit isa lang po, okay na ho kami.
7: Okay, so may mga veterans tayo. Sa kanila pa rin na mga veterans, sa sandig yung, syempre, kampanya ng Pilipinas eh. Diba?
12: Yes,
7: si Bien, andyan pa rin. Gaano po kaganda yung lineup na may veterans nga po at saka may mga newcomers, coach?
12: Actually, ma'am, yung basta po namin ngayon na si Hilary Paa from San Sebastian po. Actually, almost 1 year na rin po siya nag-train sa amin. Nag-medal na rin po ito sa Korea Cup last year. And then, yung mga international competition na sinalihan niya with also mga Korean players din ho. So, and also si Shireen Salazar from San Beda. Naka 1 year na rin po at naka-experience na rin ho ng mga strong player po from other countries. So, confident po kami ngayon na at least makumpleto yung women's team namin.
7: Maganda, okay. So, kahit baguhan man sila, mga bata man sila, pero maaga nagpakitang gilas at talagang sasandigan na rin ang team. So, maganda yung combination, the veterans and of course, the new members. Salamat po sa panahon, Coach Josephine. Baka po may dagdag pa kayong pasasalamatan o kaya i-acknowledge. At syempre, yung promise nyo sa amin na susubaybay, tututok sa inyong koponan, di ba? Come the Asian Games in Japan, Coach.
12: Yes, ma'am. Una-una po, nagpapasalamat po kami sa Philippine Sports Commission po sa pagsuporta po lagi sa amin. Lalo po ngayon itong Asian Games po kay Chairman John Patrick Gregorio and also PSC Commissioner Olivia Bongku and also sa aming presidente kay Lieutenant Colonel Robert Joseph Moran po na andyan po palagi na sumusuporta kahit po sa local activities po namin. And also po, magpapasalamat po rin po kami dun po sa Julabok Do Soft Tennis Association sa Korea, sa Suncheon City po. Sila po yung nag-aalaga sa yung presidente po, si Mr. Kyung Man Park. And also sa manager po namin kay Mr. Yoon na nag-aalaga din po na sa amin po during the tournament and training camp po. And also po, sa inyo po ma'am, maraming salamat po sa pag-invite ko sa amin.
7: Salamat po sa inyo, no? Dahil talagang andyan yung napakalaking effort at talagang sinasamantala ang pagkakataon. May mga manager, ang manager na pala isang Korean, di ba? Okay.
12: Yes,
7: tapos siyempre mga officials din natin, all out support naman talagang walang gagawin na mga coaches at mga atleta kundi mag-training, di ba? At lumaban para sa ating inang bayan, as we say. Salamat po sa panahon. Keep us posted habang papalapit ang Asian Games and all the best po sa mga natitira pang araw ng preparasyon at syempre sa paglaban sa Asian Games. Salamat!
12: Salamat po, ma'am. Thank you very much po.
7: Okay, update po natin mula sa soft tennis. Ano, nakakatuwa naman ang kwento ni Coach Josephine sa atin. Ano, talaga namang ang ganda ng relasyon ng Pilipinas sa Korea. Ba, libre pa yung huling training camp, 2 weeks bago mag-Asian Games. At yun na nga, ang daming player doon na kanilang nakakalaban. Napakataas ang level ng soft tennis sa Korea. Tapos yung mga players natin, nakitaan na ng improvement. Yung mga resulta sa Suncheon, ganun din doon sa Korea. Cup na una nilang sinalihan by mga magandang indikasyon na baka ito na talaga ang pagkakataon para talunin natin ang China, ang Japan, sino pa yung pang Korea mismo din at saka syempre yung mga kaagaw natin na Indonesia o kaya yung India para nga po doon sa fourth place kasi pag fourth place syempre halos bronze medal na tayo. Maganda ang chance natin sa individual at ganoon din sa team event. Pero meron din po tayong pangbato sa mixed doubles at bagong tandem ang inilagay nila sa mixed doubles kaiba doon sa huli nilang pagsali noong nakaraang Hangzhou Asian Games. Okay, so salamat! Update mula sa soft tennis. Magbabalik po tayo makaraan ng ilang paalala and then babalikan natin ang tennis. Tennis naman ulit tayo dahil sina Tenny Madis, ganun din si Steffi Aludo ay nakapanayam ng Sports Radio sa pamagitan ni Team Tapales in a while.
10: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Sports Radio 918 AM.
7: Okay, so babalikan po natin ang International Tennis Federation J60 Manila Hilado Tournament. Si Team Tapales, nakapanayam sina Tenny Madis at Steffi Aludo. Panoorin, pakinggan po natin.
15: Dito, so we have here Steffi Aludo, our top junior netter sa 18 and under, Steffi. Kakatapos lang ng match mo kanina, na-sweep mo yung group stage. Kamusta naman yung feeling na now you're in the quarterfinals?
16: It's good to be back po on the ITF tour. Siyempre matagal na po kami hindi po nakakapag-ITF kasi more on open kami dito sa Philippines. So, yun, happy naman po ako sa naging resulta po sa mga laro ko. And then, yun po, stay din palagi yung composure ko sa court and yung confident po dapat andun pa rin.
15: Steffi, take us back. Kamusta yung mga naging laban mo since Monday? Ano sa tingin mo yung naging edge mo sa mga naging kalaban mo this tournament?
16: Siguro po para sa akin is yung the way I started po kasi is the energy going to the match po. And parang ang iniisip ko lang kahit manalo, matalo ka, basta your energy will go up and then yung fight mo talaga on court na gusto mo talagang manalo and ayaw mo magpatalo. So, yun po yung mindset ko since nung Monday po.
15: Ayun, natandaan kayo sasabi mo sa akin, Monday mindset mo, laban lang. Yeah. Ano yung sarin mo? Paano mo ito dadaling going to the quarterfinals? Now, quarterfinals, it is knockout na, right?
16: Knockout na. Yun nga po, same lang din yung mindset ko, which is yun, hindi kami mag-hesitate na go sa mga shots namin and syempre lalaban kami and dun talaga makikita kasi knockout round na, so kailangan ko talaga namin, kailangan ko po talagang ibigay yung best ko for tomorrow's match ko.
15: Steffi, your message na lang so far sa mga pag-suporta mo ngayon.
16: Gusto ko lang po magpasalamat sa family ko and then sa PTA syempre and sa mga friends ko na laging sumusuporta, so sana tuloy-tuloy yung suporta niya sa akin.
15: Maraming salamat, Seth.
16: Thank you po. Thank you.
14: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Good day. So we have here Tenny Madis, our number two women's tennis player sa Philippines and soon to be, syempre, part ng University of Hawaii tennis team. And Tenny, so kamusta naman? Kamusta ka naman ngayon so far?
16: Una muna po, good afternoon po sa inyo. okay lang po ako na training pa rin po para sa Hawaii.
15: Tenny, speaking of training, paano pinaghahandaan niyo yun? Now na lilipad ka na in a few days time going to Hawaii.
16: Ganun pa rin po, nagte-training pa rin po ako sa PTA and same lang po, intensive training every day and with my teammates din po and Coach Bobby. Ang ano?
15: Ano yung expectations mo now na ano you're going to college na and syempre isang ano ba sa US pa yung college?
16: Yung expectations ko lang po is madaming sa tennis, madaming magagaling na mga players doon, mga high caliber players, and then sa education naman po mahirapan ako pero kakayanin ko po.
15: And so gaano ka na lang ka-excited na ngayon mapabilang ka na sa NCAA sa US?
16: Sobrang excited po kasi it's an opportunity po na makakalaban po talaga lahat ng mga malalakas sa ibang bands, iba't ibang bansa at iba't ibang divisions po sa school.
15: Siyempre, in a few months time, in the next few months, ma-expose ka doon. Gano'n na lang kalaki ito para makakatulong sa'yo sa pag-participate mo as member of part of our national team?
16: It's big part po talaga kasi mas ma-expose pa po ako. Yun po yung mga privilege po na makakalaro sa mga malalakas ng mga players.
15: Your message na lang sa mga lahat na sumusuporta sa Ray, sa lahat ng tumulong sa iyo throughout, syempre, this journey.
16: Sa mga lahat po nagsuporta sa akin, especially yung PTA po, Philippine Tennis Academy. Hindi ko ako makakarating dito punto sa buhay ko kung wala po yung suporta nila. And then yung family ko din po, yung sponsors ko din po, yung ASICS and Technifiber. Yung teammates ko din po na kahit down ako, nandun din po sila para susuportaran din po ako. And yun po. And then sa mga tao din po na nagsuporta sa akin since nung bata pa po ako sa province ko po, Mlang, North Cotabato and Cotabato province po.
15: Maraming salamat, Penny, and good luck sa'yo.
16: Thank you po.
7: Okay, si Tenny Madis, Steffi Aludo, mga kabataan na natulungan definitely ng Philippine Tennis Academy. Sila po yung blessed na mga palarong pambansa medalist natin. Nakitaan ng talent, kinuha ng PTA, na-develop, binigyan ng oportunidad na mas maipakita pa yung kanilang kausayan. Naglaro ng mga ITF sa iba-ibang bansa, nagkaroon ng rankings. Siyempre, namataan ang ating Philippine Tennis Association. Sinubukan na makasama sa national team, nag-deliver naman. Hindi lang basta national team kung yung Federation Cup ano or yung Billie Jean King Cup, sinama sa SEA Games at lalong doon pa nakita ang kanilang kahusayan at ang kanilang promise of being really good in this sport, nag-deliver ng bronze medal, di ba? Sa team at sa doubles, sino ang akalain noon, mga parang batang paslit pinasali mo sa SEA Games, pagbalik naka-medal pa, di ba, ng bronze medal. May mga tinalo pa. At yun na nga, naging kaibigan si na Alex Ayala at yun sa PT sa ating WTA Philippine Women's Open nabigyan ng chance na makalaro, di ba? Itong dalawang bata na ito, syempre may mga iba ding mga kasamang bata, pero sila ngayon yung pinakamataas ng ranking. Sila mas nangingibabaw, talo nila syempre yung mga collegiate players natin kahit sila yung mga kabataan pa. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na kuhanin bilang scholar ng University of Hawaii. Pupunta na sila sa Hawaii by next month. Sana makaugnay natin sa kanilang training center at doon po sa academy na tunay na nag-alaga sa kanila, ang Philippine Tennis Academy. Siyempre, with Coach Bobby Angelo. Kaya mabuhay itong mga magandang sample, ika nga, magandang modelo ng mga kabataan na pwede kayong mangarap. Diba? At kung mahusay talaga kayo, talaga yung opportunity ay darating sa inyo. Katulad na nangyari kina Tenny Madison, Steffi Aludo. Though, para sinasabi natin, they're just starting. Kasi nga junior, who knows, in the coming years, they will follow the footsteps of Alex Iala. So, si Steffi, may laban pa. Sabi ko nga, yung pag-graduate niya bilang isang junior netter, kailangan on a winning note. Kaya patuloy ang kanyang laban dito sa ginaganap na ITF Junior 60 Manila Hilado Joan Sarizar Memorial Tennis Center. Okay? Salamat po sa inyong pagsama dito sa atin, sa ating balitaan sa Headline Sports. Mamaya muli tayong magkikita sa ating PSCR with Commissioner Walter Torres. And then of course, Sports News Roundup. Marami pong mga programa kami, sign on to sign up. Bukas, subaybayin nyo rin ang ating mga program. May mga replay tayo sa umaga from PSCR to the Legal Playbook of Attorney Agra to Para Games R ni Ayang Malyari. And of course, yung mga programa natin, yung Hoop Talk ni Ria, tapos yung ating mga Chess on Air, di ba? At yung ating mga esports program, at syempre yung mga IPP natin, sina Monty Mendigoria, sina Sport Lang, and the rest, okay? Manatiling nakatutok dito sa Sports Radio. Sa ngalan po ni Engineer Jemart, ni Susane, ni Ivy, ni Tim Tapales, and of course, Malolos Transmitter. Good morning and God bless everyone!
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Maging panatag Pilipinas.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines.
22: Philippine Standard Time, it's 9:58 AM. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. and U.S. President Donald Trump have spoken by phone to discuss global economic and security issues. The Presidential Communications Office said that among the issues discussed by the two leaders were recent developments in the West Philippine Sea. Communications Secretary Dave Gomez said President Trump assured President Marcos Jr. that he would raise the Philippines' concerns in his next meeting with Chinese President Xi Jinping. Malacanang did not immediately provide additional details on the discussion or when Mr. Trump's meeting with Mr. Xi is expected to take place. News overseas, about 12,000 people have been evacuated from southwest of France due to the wildfires. Authorities are moving 8,000 others as the wildfires spread in the Gironde region. Local officials said some 3,400 hectares of land have already been destroyed around the bay of Arcachon, as about 700 firefighters battled the flames. Many of those who had to leave the area were visitors to local campsites on the ledge or the Alifka Ferre Peninsula. Wildfires have also broken out in Spain and Italy in recent days. The residents were evacuated near Toledo, south of Madrid, and a firefighter died after falling ill while tackling a blaze in Sicily. And sports news. With heroes aplenty, Jose Rizal University beat mighty San Beda 74-67 in Game 2 of the finals and claimed the 19th Phil Oil Eco Oil preseason crown at the Playtime Phil Oil Center in San Juan on Thursday. The Ivy Bombers delivered the loudest statement that they can win the NCAA Season 102 title as they defeated the defending champions Red Lions thrice in the preseason tilt. Tournament MVP Lawrence Mahobat led JRU's balance stand, dropping 27 points, including the game-sealing free throws with 10.5 seconds left in the game. Philippine Standard Time, it's exactly 10 in the morning. Manatiling nato sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Wala po si Wita Palace at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
3: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
23: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
3: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit.
9: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
21: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?

0: balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sa In and Out the Zone, In and Out the Zone, Women in Sports, tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga, sa Sports Radio 918, hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate, Adeline Dumapo, ang programa, The Champions, Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired, be empowered. This is In and Out the Zone, In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong, dito lang sa Sports Radio 918.
1: Isang magandang Biyernes na umaga po sa inyong lahat, no, sa mga tagapakinig natin dito. Ayan, kumusta po kayo? Kanina nagising ako, napakalakas ng ulan, ano? Sana po yung mga pumapasok dyan sa kanilang mga trabaho, sa mga mapupuntahan nila, mag-ingat po kayo at magdadala kayo ng payong kasi alam nyo na, pabago-bago. Kanina maulan, tapos ngayon maaraw na ulit, mamaya-maya magbabago na yan. Anyways po, so welcome again dito sa ating radio program In and Out the Zone. Natutuwa ako ngayong araw na ito dahil makakasama natin ang isang babae, no, na for me talagang nakakabilib, no. She was a former rugby player sa national team at ngayon ay isa ng advocate at siya ay isang advocate at isang leader, no, ng safeguarding in sport, no. Tapos coach educator din siya. At sa pamamagitan ng kanyang advocacy, tinutulungan niyang masiguro ang sports ay maging ligtas, inclusive, at magandang environment para sa lahat ng mga atleta. So, maya-maya lamang, pagkatapos ng aking pagbati, ay makakasama na natin si Miss Rose May Lack. Actually, hindi ako sigurado sa kanyang, sa pag-pronounce na kanyang last name, hindi ko ibubutcher yon. So, mamaya natin sasabihin, tatanungin ko sa kanya kung paano natin properly pronounce ang kanyang last name. So, pagbabalik po ang In and Out the Zone, dyan lang kayo.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo. Yes. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 impormasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
3: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
3: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
9: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.

0: Iniina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napakapiloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
9: Collab.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
10: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
11: mas maraming mararating,
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
7: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
11: Trending issues na pinag
6: pag-uusapan.
4: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
12: Di papahuli
13: sa mahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
14: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: 738.
16: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
23: Sports Radio.
24: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 Collab.
30: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: This is a public service announcement.
31: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
33: and Radyo Pilipinas.
34: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
35: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
34: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
35: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
34: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
36: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
37: Mas pinalakas, pinalawak.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko.
40: Radyo Pilipinas
41: and Capital 104.3 Collab.
42: Collab.
43: World Service.
44: Sports Radio.
45: Ang taginting ng FM.
46: At lakas ng AM.
47: Sa iisang himpilan.
48: Pinagsanib na puwersa.
49: Para sa mas malawak na
50: serbisyo publiko.
51: Radyo Magazine 1278.
52: Sports Radio 918.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko
55: 738.
56: At Radyo Pilipinas World Service.
57: Mapapakinggan na
58: sa Capital 104.3 FM.
59: Capital 104.3.
60: The AM and FM Collab.
61: Sa Capital 104.3 FM.
62: Radyo Pilipinas.
63: Radyo Pilipinas.
64: And Capital 104.3 Collab.
30: Collab. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
65: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna,
0: at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
65: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Night schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
3: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
7: In Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
8: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasalukuyang nasa Pampanga para daluhan ang iba't ibang aktibidad.
9: Headlines.
10: Mahigit 22 billion pesos sa savings ng gobyerno gagamitin para tulungan ang mga naapektuhan ng Middle East crisis. Nasa 2.9 million households nabigyan na ng uplift assistance.
9: Headlines.
7: DSWD nakabantay sa sitwasyon ng mga komunidad na apektado ng bagyong Quiapo. Agarang pagtugon ng kagawaran tiniyak.
9: Headlines.
10: Senado, target ang napapanahong pagpasa sa 2027 national budget.
9: Headlines.
7: High Level Investment Forum isasagawa ng Oman at Pilipinas sa July 26.
9: Headlines.
10: At Pangulong Marcos, isa sa pinal na ang talumpati sa kanyang sona sa Lunes. Mga tagumpay ng administrasyon, ilalahad.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
12: Sa buong bansa.
11: Radyo Pilipinas
12: News.
11: News Nationwide.
7: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
7: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganoon din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Food Security Complex sa Lubao, Pampanga. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Pampanga Food Security Complex sa Barangay Santa Catalina, Lubao. Ang bagong tayong Food Security Complex ay bahagi ng pagsisikap ng pamahala na palakasin ang seguridad sa pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Nagkakahalaga ang rice processing facility ng 465.76 million pesos na itinesenyo upang magsilbi sa buong post-harvest value chain. Inaasahang makikinabang dito ang 30,995 na mga magsasaka mula sa lalawigan ng palay na nagsasaka sa 42,994 na hektarya ng mga palayan sa buong Pampanga. Pakinggan natin si Agriculture Secretary Francis Tio Laurel.
12: Basically, kompleto ng facility na to para na kaya tumanggap ng wet na palay o dry na palay at i-process na rito at itago, no? At makapaka-igbak.
14: Nagulat mula sa lalawigan ng Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye mula sa ulat ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.

0: News Nationwide. Tinukoy ng Department of Budget and Management ang 22.79 billion pesos na ipon ng pamahalaan na gagamitin para tulungan ang mga sektor na naaapektuhan ng Middle East crisis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, gagamitin muna ang government savings para palawakin ang Uplift Assistance Program na aalalay sa mga magsasaka, manggagawa, biyahero, OFW at pamilyang naapektuhan ng global oil crisis. Ang pondo sa pinalawak na 12.375 billion pesos na uplift package para sa 7.5 na milyong poor at non-poor Filipino families ay mula sa savings ng gobyerno.
1: Ang mga savings na to ay gagamitin po sa uplift interventions. Most probably mas maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad ng pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya'y sa itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahe ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo punsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Kung madaragdagan kasi ang discount price o di kay mas marami na ang litro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman ito ang inihinging dagdag kita ng mga tsuper at operator.
3: That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba binigay natin yung suppose na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount or mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
2: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Minamadali ng Pilipinas ang mga agarang solusyon sa gitna ng patuloy na oil price hike bunsod ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kabilang sa mga solusyon ang isang energy project sa Cebu na inaasahan sa Agosto. Tiniyak din niya ang long-term solutions ng bansa na posibleng ilarga sa 2028. Gate pa ni Garin, minamadali ng Pilipinas ang oil stockpiling para matiyak ang reserba ng langis, hindi lang sa pribadong sektor kundi mismo ang pamahalaan.
4: Kausap na yung Maharlika, Philippine National Oil Company, sa DOE po, ay nahanapan natin ng paraan para mapabilis po na immediate rush natin. Mag-stockpiling tayo, magtayo tayo ng sarili nating tangke.
0: Ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Transportation o DOTR sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines upang pagbigyan ang hiling nilang moratorium sa interest payments ng in-avail na loans ng transport operators sa pagbili ng modern jeepneys. Nakaangkla pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapatupad ng mga hakbang upang salagin ang epekto ng nararamdamang price uncertainty sa petroleum products. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga ang hakbang na ito upang bigyan ng economic relief ang mga tsuper at operator ng jeepney sa patuloy na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Isa rin ito sa mga nakikita nilang paraan upang hindi na maipasa sa commuter ang inihiling na dagdag pasahe sa jeepney.
3: Isusulatan ko na rin po ang Land Bank of the Philippines at ang DBP para kahit papaano magkaroon tayo ng moratorium dun sa PUVMP sa pagbabayad po ng interest ng mga kinuhang modern na sasakyan ng ating mga operators. At least makakatulong naman po yan. No, so kahit magiging kumaga mababawasan ang kanilang iniisip, itong pagtaas ng oil price. It's very fluid kasi, volatile ang ating oil prices ngayon. Taas, bababa, pero at least yung mga government intervention tulad ng moratorium sa interest ng pagbabayad nila sa mga yung mga lumahok sa PUVM program natin.
2: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide. Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo si AJ Ignacio sa balita.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, John, magkakaroon na ng panibagong malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito'y batay sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng 6 na piso sa kada litro ng diesel, habang 5 pesos and 90 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang sa kerosene naman posibleng pumalo sa 4 pesos and 30 centavos ang kada litro nito. Ayon sa world market, posible na ito ang magiging kalabasan ng presyo na opisyal na iaanunsyo ng Department of Energy sa darating na Lunes ng umaga. At ipatutupad ng mga kumpanya ng langis alas 6 ng Martes ng umaga. John, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Transport strike ng grupong Manibela naging maayos sa pangkahalatan ayon sa Philippine National Police. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Wala masyadong nakikita ng epekto ang Philippine National Police sa unang dalawang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ayon kay PNP Acting Spokesman Police Colonel Allen Rico, lubhang nakapakalayo kasi ng bilang ng mga sumama sa rally sa 100,000 na pagtayang inihayag ng Manibela hanggang kahapon. Aabot lamang sa 147 mga miyembro ng grupo na monitor na sumama sa mga ikinisang programa sa Metro Manila. Kabilang na riyan ang 3 magkakaiwalay na programa sa Pasig, isa sa Las Piñas, isa sa Muntinlupa at isa sa Paranaque. Nasa 6,000 pulis naman ang ipinakalat para alalayan ng mga commuter, gayon din ay tiyakin ang peace and order sakaling kailanganin. Ngayong araw, binabala ng Manibela ang extension ng kanilang protesta para ipanawagan ang bawas presyo sa petrolyo o taas pasahe na matagal na nilang inihingi buhat ng sumiklab ang gulo sa Gulf Region. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga, pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Raquel, medyo mahina yung audio na galing sa'yo, Raquel. Okay, malabo yung linya natin kay Raquel Bayan at susubukan nating kumonekta ulit sa kanya maya-maya po. Sa iba nating balita, sumampana sa 2.9 milyong households ang nakatanggap ng tig 2 pisong cash assistance sa ilalim ng uplift assistance. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, na credit na sa land bank accounts at e-wallets ng 2.8 na milyong pantawid pamilyang Pilipino program o 4-piece beneficiaries ang kanilang one-time financial assistance, habang nakatanggap na rin ng ayuda ang mahigit 13,000 beneficiaryo ng walang gutom program. Bukod pa rito, nasa 95,000 na poor at near-poor households sa ilalim ng Group 2 ang nabigyan ng kanilang cash assistance sa pamamagitan ng manual payout. Samantala, sinabi ni Dumlao na posible ngayong linggo na rin simulan ng Social Security System o SSS ang pag-credit ng uplift assistance para sa Group 3 beneficiaries na binubuo ng kwalipikadong low-income earners.
5: Higit 2.8 milyong 4-piece pamilya at higit 13,000 na beneficiary ng walang gutong program. Sila po yung kabilang sa Group 1 ng uplift assistance. Sila na po yung nakatanggap ng kanilang tulong pinansyal para matugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. At nasa mahigit 95,000 poor and near poor ang nakatanggap na po ng uplift assistance para maiiwas sila na bumaba o mapunta doon sa poverty trap.
4: Si DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Alas 11:16 ang ating oras. Magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:17 oras natin Pilipinas. Sa iba nating mga balita, binabantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na apektado sa pananalasa ng bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito ng koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices habang 24/7 na babantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ang food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng mga hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENR-MGB ang libu-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o paghuhunan ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng bagyong Quiapo na nagpapalakas din sa hanging amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa, lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at hanging amihan.
0: Radyo Pilipinas.
4: Itinaas ng PAGASA sa Signal No. 2 ang ilang lugar sa bansa matapos lumakas ang bagyong Quiapo bilang isang tropical storm. Nakataas po ngayon ang Signal No. 2 sa Batanes, hilagang bahagi ng mainland Cagayan kabilang ang Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Signal No. 1 naman sa nilalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nilalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Hilaga at gitnang bahagi ng Aurora.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Suspendido na ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa mga sumusunod na lugar: General Trias, Cavite, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, Cebuco, Zamboanga del Norte, Sultan Kudarat, Pagudpo de Ilocos Norte, Silay City at Isabela, Negros Occidental at Libmanan, Camarines Sur. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na abangan ang update kaugnay ng suspensyon ng mga klase at patuloy na mag-ingat sa mga pag-ulan at posibleng pagbaha.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kasado na ang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasahang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan na itinuturing na hopeless case dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Kaya naman, nagbibigay ang DA ng dobleng suporta sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir para mas mapataas ang kanilang produksyon, sapat para mapunan ang mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ilan sa mga suportang ibinibigay ay binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tatamaan ng strong El Nino ang regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
8: But there are areas naman na mas maraming tubig than usual. Doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinaka malaking tatamaan ng El Niño is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, no, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
4: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Senate President Sherwin Gatchalian target ang napapanahong pagpasa ng 2017 National Budget. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagsisikapan ng Senado ang maagap na pagpasa ng panukalang 2027 National Budget para maiwasan ang pag-andala ng implementasyon ng mga programa ng pamahalaan at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Gatchalian na bagamat magiging hamon ang schedule dahil kasabay nito ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makikipagtulungan siya kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito para maayos na maiplano ang pagtalakay sa panukalang budget. Ayon kay Gatchalian, agad na isasagawa ng Senado ang briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC at ang mga pagdinig ng Senate Committee on Finance sa sandaling maisumite ng Malacanang ang National Expenditure Program o NEP. Isa rin sa mga opsyong pinag-aaralan ng Senado ang pag-upa ng ilang silid sa PICC para maidaos ang budget hearings habang nagpapatuloy ang impeachment trial. Binigyang din ng Senate President na mahalagang maiwasang ang naranasang apat na araw na re-enacted budget noong unang bahagi nitong 2026 dahil maaari itong makaapekto sa pagpapatupad ng mga proyekto at sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa niya, nananatiling prioridad ng Senado ang pagpapatuloy ng gawaing lehestatibo at ang pagtiyak na hindi maantala ang mahalagang pagdinig ng mga komite sa kabila ng sabay na isinasagawang impeachment proceedings. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang matagumpay at produktibong pagraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign ministers sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon para isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito ay may mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimithi nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at dialogue partners nito. Ipinagmalaki rin ni Lazaro ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklod at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty, dahilan para maging laman ng mga balita sa buong mundo ang bansa ngayong linggo.
10: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
4: Yan ang pahayag na DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isasagawa sa Pilipinas ang Oman-Philippines 3 Strategic Majlis sa July 26. Magitipon-tipon sa High Level Investment Forum ang decision makers at entrepreneurs mula Oman at Pilipinas para tingnan ang mga bagong oportunidad sa negosyo, pamumuhunan at strategic cooperation. Magsisilbing guest speaker sa aktibidad si Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Inaasahang dadalo rin ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga miyembro ng Filipino business community. Magugunitang naging matagumpay ang inaugural Oman-Cebu Investment Forum sa Cebu noong 2025 at second run sa Muscat noong February 2026.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itinuturing na brain gain ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang PAC Silica Initiative ng Estados Unidos na inaasahang magbibigay ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible ring pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling ganap na ma-develop ang konstruksyon ng PAC Silica sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
11: Sila rin ang unang titingin ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan.
4: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magtatayo ang PAC Silica Tech Hub sa Tarlac ng sarili nitong energy infrastructure para tugunan ang pangangailangan na 3 gigawatt daily energy requirement. Inaasahang sisimula ng pagtatayo sa Tech Hub sa unang quarter ng 2028. Gate ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA, hangad ng mga kumpanya ang clean energy kaya magtatayo ng sariling planta ng kuryente sa Clark upang direktang makapag-supply ng kuryente sa Tech Hub. Sinasabi magtatayo ang isang Saudi firm ng 500 megawatt solar farm sa loob ng New Clark City, habang interesadong mamumuhunan sa clean energy investments ang ilang kumpanya mula sa Japan at Korea.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kaugnay pa rin yan, pinabulaanan ng Basis Conversion and Development Authority na magdudulot ang PAC Silica ng kakulungan sa supply ng tubig. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang, may panukalang surface water harvesting system bilang alternatibong pagkukuna ng tubig. Sa ilalim nito ay kokolekta at mag-iimbak ng tubig ulan sa halip na kumuha ng tubig sa ilalim ng lupa.
11: PPP Center ay in-endorse na sa amin yung isang proposal dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Ang ibig sabihin yan, lalo na po ngayon, papasok na ang rainy season, huge amount and volume of water, rainwater, dumadapo po dyan. And then kung left on top ay babalik sa dagat. So ang gusto natin dyan ay magkakaroon tayo ng impounding technology o impounding dam area. So upunuin natin ang mga yan para yan ang magamit.
4: Si BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:30 na po ng umaga, magbabalik ang ating balitaan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
13: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
12: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon, habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
0: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Mabuti na yan, napapasalamat po kami kasi kahit papano, kahit kahit na pinaalis kami rito sa lugar namin, may lilipatan din po. May lilipatan naman na temporary shelter. Tapos mo, kumpleto naman daw po, may tubig, ilaw. Libre daw po kami ng 3 months. After 3 months daw po, mabayad na daw po kami.
15: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
16: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
17: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
18: Ang
19: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
19: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Nasa huling yugto na ng paghahanda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang talumpati sa ikalamang State of the Nation Address sa Lunes, Hulyo 27. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mismo ang Pangulo ang nagsusulat ng kanyang SONA speech. Hindi naman tinukoy ng palasyo ang mga paksa na tatalakay ng Pangulo sa kanyang talumpati.
20: Most probably by Sunday ay tapos na yon. Pero hindi ko pa rin maibibigay sa inyo ang pinakanilalaman ng kanyang speech. Antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo. Definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishment ng administrasyon.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mahigpit ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namomonitor nilang open threats at iyo pang online threats at nakikipag-ugnay na rin sa kanilang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Tinututukan na rin ng CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
21: Inactivate na ho natin na maging proactive yung search at saka pagbabantay sa SONA ng ating mahal na Pangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatukon, binabantayan natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga threats na ginagawa online at binabalidate natin how credible these threats are. Yung mga nakikita na tayo ng mga threats na pinapalaganap online, although nakikita natin mostly talagang open threats lang yan at saka yung mga empty threats lang yan. Pero hindi ko nawawala sa atin na ipasa ito sa ating mga law enforcement partners for validation.
2: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Isa sa pinal ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong araw ang listahan ng mga kalsada na pansamantalang isasara para bagyang daan ang SONA sa July 27. Sa programang Boses, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na muli silang makikipagpulong sa mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol dito. Una nang pinayuhan ng pulisya ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe sa harap ng gagawing malakihang aktibidad sa Lunes.
22: Yung pong eksakto mga lugar or mga daan na isasara para sa araw ng Lunes ay i-finalize po natin ngayong araw since meron pa po tayong last coordinating meeting kasama po yung LGUs, MMDA at iba pa na agencies para po ma-update na rin po sila sa mga grupo po na nabigyan po ng permit kung saan po sila magsiset up para sa kanilang mga program sa Monday.
4: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
19: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: ASEAN at China, target tapusin ng South China Sea Code of Conduct ngayong taon. Ang report atin sa atin ni EJ Lazaro.
19: Radyo Pilipinas. Report.
23: Target ng ASEAN at China na matapos bago ang taon o bago matapos ang taon ang negosyasyon para sa Code of Conduct sa South China Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, matapos ang 59 ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Maynila. Sa press conference, sinabi ni Lazaro na nakikita na ang pag-usad ng mga pag-uusap kabilang ang lumalawak na pagkakasundo sa ilang mahalagang usapin tulad ng kahulugan ng self-restraint at iba pang probisyon ng kasunduan. Aniya, nagsasagawa na ng buwan ng negosasyon ng ASEAN at China na aniya ay nagpapakita ng political will ng magkabilang panig upang maisipinal ang code of conduct ngayong taon. Ating paigan ang bahagi na naging pahayag ukol dito ni DFA Secretary Lazaro.
10: What was given attention is the code of conduct that ASEAN now and China is geared towards the conclusion, hopefully the conclusion of the code of conduct by the end of this year. And this seems to be the focus of many of the countries, and I can see some political will from all the countries involved.
23: Binigyang din ng kalihim na ang kasunduan ay dapat nakaayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hindi dapat mabawasan ang karapatan ng third parties at magsisilbing gabay sa maayos na asal at pamamahala sa South China Sea. Nilinaw rin ni Lazaro na walang provision sa umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China na nagbabawal sa pagkukumpuni o konstruksyon sa BRP Sierra Madre habang nagpapatuloy ang diplomatic efforts para sa mapayapang pamamahala sa West Philippine Sea. Pakinggan natin ang mariing sagot dito ni DFA Secretary Lazaro.
1: The Chinese ambassador claimed that there was construction at the BRP Sierra Madre and that allegedly is a violation of the provisional understanding. Once and for all, ma'am, is that really part of the provisional understanding
10: no,
1: that we have with China?
10: No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding.
23: Mula dito sa International Media Center sa Planyang ICT para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas at China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos Jr. at Chinese Ambassador Wang Xilianong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ang palasyo na ibahagi ang detalye sa nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang kung may kasunduan makaraang sabihin ng Chinese Ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
20: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., di ba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling nagkaroon ng tensyon sa West Philippine Sea matapos bugahan ng water cannon ng Chinese Coast Guard o CCG ang isang barko ng Pilipinas na maghahatid ng pagkain, gasolina at iba pang supply para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Nabatid na ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay nasa layong 100 nautical miles mula sa Zambales ng sundan nito na isang barko ng CCG. Nang nasa 30 nautical miles na lamang ang mga barko ng Pilipinas mula sa Baho de Masinloc, dito sila gumamit ng water cannon na hindi naman direktang itinutok sa barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot ng halos 2 minuto ang pagbubuga ng tubig ng CCG. Sa kabila ng insidente, natapos ang BFAR at Philippine Coast Guard ang kanilang misyon na maghatid ng tulong sa mga Pilipino doon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Diretsahang sinagot ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang panglabag na sinasabi ng China na provisional understanding sa Yungin Shoal. Saksi aniya, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtaliba sa rules-based order. Kaya naman, bakit sila paniniwalaan na may nilabag ang Pilipinas? Pinas gayong sila mismo ang gumagawa nito. Naging maanghang din ang sunod na binitawang salita ni Teodoro dahil sinabi nitong hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy, kundi dapat aniya ay hayaan na lang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
5: They violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen and now it's a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo unguwi ng mga unguwi. Unguwi niya yung iba po tayo.
4: Yan po ang pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairan ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Ayungin Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyan din niya sa pakikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakaasaan niya ang Pilipinas na laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at pagganahin ng MDT sakaling mas lumala pa ang agresyon ng China. Ani Rubio, seryoso ang Washington at tuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat isa ang Pilipinas sa mga itinuturing nitong pinakamatagal na kaalyado at defense partner.
7: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
2: Si U.S. Secretary of State Marco Rubio.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Impeachment Advisor Robert Ace Barbers iginiit ang pagdami ng panawagan sa pananagutan ni Vice President Sara Duterte ayon sa SWS survey. Mula sa kamera, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa kabila ng mataas na popularity rating ni VP Sara Duterte, nananatiling mataas ang panawagan ng publiko para sa kanyang pananagutan sa batas. Ito ang binigyan diin ni trial spokesperson at impeachment advisor Robert Ace Barbers kaugnay ng pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 70% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat sagutin ng pangalawang pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Barbers na dating pinuno ng House Squad Committee at Committee on Dangerous Drugs, pinatutunayan ng resulta ng survey na marunong maghiwalay ang publiko sa pagitan ng popularidad ng isang opisyal at ng usapin ng pananagutan sa bayan. Binigyan din niya na lumabas ang resultang ito kasunod ng hiwalay na SWS survey noong June 20 hanggang 29 kung saan nakakuha pa rin si Duterte ng good net satisfaction rating. Anya, deserve ng mga Pilipino na makita ang mga ebidensya at katotohanan. Dahil dito tiniyak ng trial spokesperson na mananatiling nakatutok ang prosecution sa paghaharap ng mga matitibay na ebidensya at sa pagpapalutang ng katotohanan sa loob ng korte. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pito sa bawat 10 Pilipino gustong batay sa batas at ebidensya ang desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon sa Okta Research Survey. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naniniwala ang mayorya ng mga Pilipino na dapat batay sa batas at ebidensya ang magiging desisyon ng mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon yan sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research Group. Sa naturang survey, 71% ng respondents ang nagsabing dapat ang batas at mga ebidensya ang magdikta sa pasya ng mga senador, habang 21% naman ang nagsabing dapat na manaig ang political considerations ng mga ito. Ayon sa Okta, ipinapakita ng survey na mataas ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa due process at inaasahan na gagampanan ng mga senador ang kanilang konstitusyonal na tungkulin. Makita rin sa survey na sa lahat ng pangunahing rehiyon sa bansa, mas pinipili ng mga respondent na batas at ebidensya ang maging batayan ng desisyon. Pinakamataas ang porsyenso sa NCR na sinundan ng Balanced Luzon, habang 63% naman sa Visayas at 62% sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 to 11 kasabay ng pagsimula ng impeachment proceeding sa Senado. Nilinaw naman ng Okta na hindi sinusukat ng survey kung pabor ang publiko sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bilyon-bilyong tax evasion case isinampa ng BIR laban sa SunWest Incorporated. Si Lawrence Tanhoko para sa detalye.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Lawrence, go ahead. Lawrence.
24: John, naghahain ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal. John, naghahain ng reklamong kriminal ang Bureau. John?
4: Lawrence, go ahead. Naghahain
24: ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal Revenue, BIR, sa Department of Justice o DOJ laban sa SunWest Incorporated at mga opisyal nito dahil sa umano'y 22.71 billion pesos na tax evasion. Kabilang sa mga inireklamo si SunWest Incorporated President Aderma Angeli Descarga Alcazar at Treasurer na si Cesar Zacarias Buenaventura. Batay sa investigasyon ng BIR,
4: Lawrence?
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, mahirap na laban sa Asian Games, naghihintay sa alas, Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
11: Hindi magiging madali ang laban para sa Alas Pilipinas sa darating na 20th Asian Games Volleyball Tournament sa September dahil makakatapat nito ang ilan sa mga pinakamagagaling sa mundo. Makakaharap ng world number 61 Alas Women, ang number 7 at defending champion China at number 39 Kazakhstan sa Pool B ng Women's Division. Maglalaro muna sa dalawang legs ng Southeast Asia V-Cup sa Vietnam at Thailand ang National Female Spikers bago sumalang sa Asian Games. Samantala, makakasagupa ng world number 96 Alas Men ang number 26 Korea at number 35 at 2023 runner-up China, gayon din ang number 60 Chinese Taipei sa pool D ng men's division. Nasa Indonesia ngayon ang nationals para sa second leg ng CV Cup na nagsisilbing paghahanda rin nila para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 12 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
13: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning na kasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:51 ang ating oras. Mga balita dito sa Luzon, ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan nagdeklara ng suspensyon ng klase dahil sa banta ng bagyong Quiapo. Mula Radyo Pilipinas Tuguegrao, narito ang ulat ni Dina Villacampa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ngayon nakataas na ang signal number 2 sa extreme northern Luzon dahil sa bagyong Quiapo. May ilang bayan na nagdeklara na walang pasok. Buong lalawigan, walang pasok sa kinder level. Ang bayan ng Claveria, Gonzaga, Santa Ana, Camalanyugan, Santa Teresita at Bugay ay nagkansela na ng pasok mula kindergarten hanggang junior high school. Samantalang sa Calayan, Sanchez Mira, Alcala, Bulug, Ballesteros, Pamplona, Santa Praxedes at Bagao ay lahat ng antas ay idineklarang walang pasok. Ang deklarasyon ng walang pasok ay sa kagustuhang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo at nakakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas ang buhos na ulan na may kasamang paghangin sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Todoble Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali na tayo sa ating kilos gampaning pampanguluhan mula sa Pampanga. Nakatutok doon ating kasamang si Raquel Bayan. Ito ay patungkol sa inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
17: Yes, Chair, katulad na ito ang Martin Junior ngayon.
18: Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang tanghali po sa inyo lahat. 3 years ago, in July of 2023, we gathered together here in Clark to mark the beginning of what was then an ambitious vision called the Clark Multi-Specialty Medical Center. On what was once an empty lot, we built something for our children that can help them grow into healthy adults strong enough to carry our country forward. In 2020, only half of Filipinos could access primary health care within 30 minutes, a reminder of the gaps that remained in our healthcare system. It was more challenging for patients requiring specialized medical treatment, often available only in the metropolitan areas, and many times only in the national capital region. Parents, for example, had to find money for food, for travel, for lodging. They had to leave work to be away from their families, endure the fear and uncertainty that every parent knows when a child is ill. That's why I have directed the establishment of regional specialty hospitals across the country to improve the overall healthcare system nationwide. I also directed the relevant agencies to ensure the timely completion of the Clark Multispecialty Medical Center. Today, we have progressed towards that vision with the completion of the first phase of the Clark Multispecialty Medical Center. This state-of-the-art pediatric facility will provide free, high-quality care for children and families from regions 1, 2, and 3, and other neighboring areas as well. Next week, on the 1st of August, this hospital will open its doors to patients, making specialized pediatric services accessible to more communities. More importantly, it will bring hope and relief to countless Filipino families. This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the Renal Center, the Cardiovascular Center, and the Cancer Center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue,

Oh, pansamantala lang naputol yung ating connection, pero inyo pong pinapakinggan ano, kanina lang yung talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga. Balikan natin.

0: Okay, balikan na lang natin ang talumpati na yan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang oras po natin, 4 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Nananatiling beneficial ang pag-ulan dulot ng bagyong Quiapo sa mga pananim ng mga mag-asaka sa Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Ang report mula kay Rani Durilang ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga mga kababayan. Ako po si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas sa Lawag. Narito ako ngayon sa may barangay San Marcelino dito sa bayan ng Dingras, Ilocos Norte at kung saan ay nakakaranas ng katamtamang pag-ulan dito sa mismong barangay. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa mga pananim ng mga magsasaga, pananim na palay ng mga magsasaga dito sa naturang barangay dahil sakto lang yung pag-ulan sa ngayon at kaninang umaga na mas malakas ay hindi rin nakaapekto sa mga bukirin dito sa Barangay San Marcelino. Ganon din naman sa mga main roads dito sa mismong barangay dahil mula sa bayan ng Sulsona, Ilocos Norte hanggang dito sa aking kinatatayuan ay wala namang matinding pagbaha na naranasan dito sa mismong lugar sa mga kalsada. At tuloy din yung klase ng mga estudyante.
3: Okay, putuloy natin ang ulat na yan ni Rani Durilag. Balikan natin itong talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Amat mo, mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Thank you, Mr. President. May we now request the President to be joined by the First Lady to kindly grant us a photo opportunity on stage.
3: Okay, para sa wrap-up ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nandiyan ang kasama natin si Raquel Bayan. Raquel?
6: Itong proyekto na ito kahit papaano magdadalaan niya, nagpapalataga ng loob para sa mga magulang, lalo na yung mga anak, yung mga nangailangan ng espesyal na atensyong medikal. Sabi ng Pangulo, libre at high quality care, yung matatamasa ng ating mga pasyente dito sa ospital na ito na magpapakinabangan din ng mga pasyente mula sa Region 1, Region 2, at mga kalapit na rehiyon dito sa Pampanga. Simula pa lamang ito sa ating Pangulo Mike. Lalo't mas marami pa na specialty hospital yung inaasahan ng pamahalaan na itatayo dito sa ang ospital na ito at maibaba sa mga probinsya yung iba't ibang specialty hospital sa ganito paraan mas may papalapit yung access sa publiko sa dekalidad ng health services na balibat na rin ang bayad na BMO program ng administrasyon at magiging ganap itong operational sa buwan ng Agosto. Mayroon itong 120 bed capacity, isang state-of-the-art facility at mayroong mga bagong equipment para sa patient care. Magabang lang tayo kung magpapaambush interview pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito yung muna yung pinakaulan mula dito sa Pampanga, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Maraming salamat, Raquel Bayan. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 24, 2026. Ang ating oras, alas 12 na po ng tanghali. Ako si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot.
12: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: Ang taong bayan na yung ating financial statements, yung mga ginagawa ng kagawaran ng transportasyon, ay naaayon sa regulasyon ng COA. No? Meron pong pagpapat na accountable po tayo sa ating mga proyekto na tayo po ay sumusunod talaga sa kung ano man yung regulasyon pagdating sa paggastos ng ating mga pera. So again, if I may emphasize, talaga nagpapasalamat po tayo sa mga kawani ng DOTR at ang sinabi ko nga po, while this is much appreciated po sa amin dito sa DOTR, ay dapat po we have to work better for next year. Kasi po kami lang po ay tagapangasiwa ng pondo ng taong bayan. And this is the least that we can do to the people. Mm.
17: So, Sec, almost 90 billion pesos naman yung na-remit ng mga GOCC under DOTR sa national government in the past 10 years. Paano po ito makatutulong sa ating mga kababayan?
16: Yes, alam niyo po ang kagawaran ng transportation, ito po isa sa mga pinakamalaking departamento sa atin. At ang napakarami po nito mga attached agencies. So for the last 10 years po, no, ang ating mga sinasabi nating GOCC, ito pong PPA, NAIA, MIAA, then may CAAP, no, pati kasama na rin ang CPA, yung mga iba't iba pa, tayo po ay nakapag-remit sa ating gobyerno ng mga 90 billion, last year lang po, 2025, at least 15.3 billion ang naibigay natin. At ito po'y karagdagang pondo, hindi lang po sa infrastructure ng ating gobyerno, pero magagamit din po ito sa social programs po natin. As a matter of fact, tatlo po ang ating mga attached agencies, ang PPA, ang MIAA, kasama na rin po ang CAAP, nasama po ito sa Billionaires Club po ng ating GOCC.
18: And Sec, nitong nakaraang taon ay nagpatuloy po ang rehabilitation at maintenance ng MRT3 na nagresulta sa mas maayos na biyahe at mas mataas na average train speed. Paano niyo po mapapanatili ang ganitong serbisyo sa mga susunod pang taon?
16: Ang kagandahan po dito ngayon ang nagme-maintain po sa ating riles at bagon dito sa MRT3 ay ang Sumitomo po. Isa pong dalupasang korporasyon na talaga naman po na masasabi natin na kayang-kaya nilang ayusin, kumpunin at maintain ang ating MRT3. Tuloy-tuloy pa rin po ang rehabilitation ng ating MRT3. Ang ginagawa po natin ngayon, kapag mapapansin ninyo, pinapaganda din po natin ang mga istasyon po natin. Then every year po,

0: of 2027, tuloy na po yung sinasabi nating partial revenue operations ng 12 stations po ng MRT7 natin. Ang MRT7 natin, meron tayong 14 stations. Now, mula San Jose del Monte all the way to North Avenue. By second quarter of next year po, maasahan natin yung 12 stations mula Sacred Heart all the way pagdating sa North Avenue. And for first year, that is 2027, we're expecting na ang gagamit po dito is around 300,000 passengers, 350,000 passengers for the first year. Daily po yun, ha? Ganun po karami. Ngayon po, parati ko nga po ginagawang ehemplo. Kung ang maang sasakyan, merong 5 pasahero sa kabahan ng Commonwealth na lang po. Kapag ang gumagamit po ng MRT7 natin, by next year, aabot ng 300. Sabi nyo, conservative po ang bilang natin. 60,000 po ang matatanggal nating sasakyan. If we just divide it by 5, 60,000 po ang hindi kailangan gumamit na sasakyan at yan ay makakatulong po dito sa ating Commonwealth. At hindi lang po yun, ang buong biyahe po yun from San Jose del Monte all the way to North Avenue, abot po yan ng mga 2 o 3 oras. And that is on a good day po. Pag natapos na po itong MRT7 natin, in just 35 minutes po from San Jose, makakarating na po kayo sa North Avenue. So makakatipid tayo ng oras at makakatipid din tayo ng gastos.
1: At maaari din po ito makatulong din kahit sa umabot ng EDSA, sa traffic sa EDSA.
0: Tama po.
1: Sa volume ng sasakyan, mabawasan.
0: Tama po. Ang isang parating sinasabi nga ng ating Pangulo is na connectivity and mobility. Yes. Kaya po, pag natapos yung itong MRT7, sinisikap natin matapos na rin po yung common station natin upang sa ganun, yung mga galing San Jose del Monte at papunta ng Makati, no? Pwede na silang tumawid sa ating common station at pwede na rin silang sumakay sa MRT3.
2: Oh, tsaka maganda dyan, araw-araw na sila pwede magbiyahe kasi yung iba na galing ng Bulacan, magre-rent doon sa kanilang trabaho na mas malapit. So at least ito, makakasama pa nila yung pamilya nila araw-araw.
1: Makakatipid pa. That's too said. Pero with this being said, Secretary, ano-ano po yung mga hamong kinaharap ng MRT7 sa mga nakalipas sa taon? At ano po yung mga naging hakbang ng DOTR tungkol po dito para po matiyak na matapos itong proyekto?
0: Parati po pagdating sa mga ganitong malalaking proyekto, ang perennial problem ng sinasabi natin is the right-of-way issue. Kaya po tumagal itong MRT7 din natin. Actually, I think this is a 2 dekada ito na pinano at ngayon lang talagang umusad. No? So, una po, kailangan talagang tutukan din ang ating private concessionaire yan, which is SMC. Then on the part of the government, kami po kasi ang may obligasyon na mag-deliver. Government has the obligation to deliver the right-of-way and site acquisition. So, kailangan lang talagang tutukan araw-araw. At ang kagandahan naman po dito, under this administration, naglabas tayo ng bagong batas sa right-of-way, yung sinasabi nating Araw Act. At napakalaking tulong po yan para mapabilis ang ating mga right-of-way acquisition sapagkat yung issue pagdating sa just compensation, naayos na po kahit papaano. No? Nagiging mas reasonable na. At kumbaga sinasabi nga natin yung presyong inaalok natin sa ating mga private owners, private lot owners, mas makatotohanan na po.
2: So mula sa MRT7 na pumunta naman tayo dito sa LRT1, matapos naman yung Cavite Extension Phase 1, ano po yung susunod na yugto ng proyekto at kailan ito inaasahang makukumpleto?
0: Tama po, itong LRT1 Cavite Extension natin, ito din ay isang PPP project. Katuwang natin dyan ng LRMC. Ngayon po, nag-utos ang ating Pangulo na kailangan tapusin na yung issue pagdating dito sa phase 2 natin, itong Las Piñas at sa Pote Station, all the way ito sa Nyog at sa Bacoor. So, ngayon po, no, tinututukan na rin ng LRMC yan at kami naman kailangan ituloy yung proyektong yan. At sabi nga namin, kung natapos yan, at least for that segment, biruin nyo po ang madadagdag na makikinabang ng pasahero dito is halos mga 300,000 daily passengers. At yung biyahe mula po ay sa dulo ng estasyon ngayon, bago itong Zapote at Las Piñas, ay hanggang Bacoor, umaabot po yan ng mga isang oras kalahati po. Kapag yan po natapos at natuloy natin, at yan na lang po ay around 30 minutes. Again, malaking kaginawaan. It saves time and saves expenses po.
1: And Secretary, hingi din po kami ng update dito sa pagpapalawak naman o sa plano po ng pagpapalawak ng LRT2. Kumusta po ito at are we expecting the same numbers na passengers na matatagdagan, like around 300,000 as well?
0: Hopefully po. Ngayon po ang LRT2 natin, nasama po yung sinasabi nating LRT2 sa market sounding po natin sa ibang bansa. Ang plano po dyan is, again, it will be under PPP also. And hopefully we can invite reputable companies to join the

0: PPP O&M. Gayunpaman, while waiting for the PPP, kami ay ang LRTA natin ay busy po sa pagre-retrofit ng ating LRT 2 natin. Mm-hmm. Kasama na rin po dyan yung sabi natin pagbili ng mga bagong bagon. Mm-hmm. Konti na lang po ang mga train sets natin sa LRT 2 at kailangan natin mga bagong bagon sapagkat that will help dun sa sinasabi nating headway, yung pag-aantay ng mga pasahero bago dumating yung next na train sets. Mm-hmm. Eh, pag natuloy ang ating PPP pagdating sa LRT 2 natin, may plano po tayo na pagdating sa West Extension, ngayon po hanggang recto lang yan. No, so the plan is to extend it until Tutuban and until Pier. That's the West Extension po. Pagdating naman dito sa extension natin, nahinto po yan sa Masinag, may plano po tayo na extend din yan sa Cogio at Antipolo. Mm-hmm.
1: So mula sa LRT tsaka MRT, pumunta tayo sa subway. Itinuturi ito na Project of the Century. Ano po yung kasalukuyang estado ng construction at alin sa mga estasyon yung pinakamalapit ng matapos? At least makikita po natin.
0: Yes, the overall status po ng ating subway ngayon is around 60%. That's the overall status. No? Pero po yung ating sinasabing construction progress, no, is mga siguro 32% lang. Ngayon po ang maasahan natin by 2028, bago po matapos ang termino ng ating Pangulo, at least from Valenzuela hanggang Quirino Station po, ayan po ay makakaasa tayo na makikita natin yung demonstration run. Ano ba itong demonstration run? May mga kanya-kanyang segment po kasi yan. Meron tayong revenue operations lang, pero ito demonstration run po. Makikita ng taong bayan natin na meron ng bumabiyahing mga trend po dyan. At hindi na po drawing lang itong ating subway. Itong Valenzuela hanggang Quirino Station natin, that's more or less around 1.5 kilometers po. Yung tunnel natin dyan, northbound and southbound, tapos na po yan. 100% na po yan. Hindi lang po dyan. Meron, ganun din po ang sitwasyon natin sa North Avenue all the way sa Tandang Sora. 100% na rin po yung tunnel natin, yung northbound and southbound. So, anong ibig sabihin dito? Binibigyan po talaga ng halaga at importansya ng administrasyon na pabilisin ang mga ganito malalaking proyekto.
2: Okay. And the Secretary, pakipaliwanag din po sa amin kung paano naman mababago nito ng Metro Manila Subway ang travel time ng mga commuter kapag ito po ay ganap na naging operational.
0: Usually po ngayon, kapag wala pong subway, kapag galing ka ng Valenzuela, papunta ka sa Terminal 3. Kapag hindi ka yata ng traffic, swerte ka na po yata ng 2 oras.
3: Yes.
0: No? At yun, gastusin, mahalang gasolina, lahat-lahat. Ngayon po, pag natapos po ang ating subway, from point to point, from Valenzuela all the way po sa ating Terminal 3 sa NAIA, ayan ay abot na lang po ng 35 to 40 minutes. Wow. Imagine that. Ang laking tipid sa oras, ang laking tipid sa pagkasagastusin po.
1: Hmm. Sir, maraming proyekto yung naapektuhan nitong right-of-way acquisition. Kumusta na po yung pag-resolve ng DOTR? So, usapin naman ng Metro Manila Subway Project.
0: Tulad po ng mga una ko pong sinabi po, no, pagdating dito sa right-of-way natin, as of now po, June 2026, yun po yung latest update natin, 90% na po ang right-of-way issue natin nang na-acquire natin dito sa subway. Bakit po parati nating binibigyang halaga? Why we keep on stressing the point of right-of-way? Kasi po yan po yung talagang malaking rason kung bakit naantala yung mga proyekto. Kung wala kayong right-of-way, wala pong magagawang construction at lumalaki pa ang gastusin. Kasi pati na po yung loan. No? Kasi mga contractor natin, they are entitled to charge mga prolongation costs because again, the government has to deliver the right-of-way and site acquisition.
2: Okay. And the Secretary, isa rin po sa pinakamalaking rail projects ng bansa, ang North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark hanggang Calamba. Ano na po ang progreso nito at kailan po inaasahan magsisimula ang operasyon ng mga unang segment?
0: Itong North-South Commuter Railway po natin, ito nga po yung pinakamahabang riles natin ngayon. Na today, this is 147 kilometers with 35 stations po. Tulad ng mga una po nating commitment po, yung sinasabi nating Valenzuela to Malolos na segment, yan po ay talagang kakayanin natin yung revenue operations by December of 2027. Tinatarget pa rin po namin yan at sana po magawa po talaga namin. Yung pangalawang segment po na from Malolos naman papuntang Clark, sana po ay maging magkaroon tayo ng revenue operations by 2028 bago matapos ang termino ng ating Pangulo. Pero ang importante po dito kasi kapag natapos natin yung kahabaan ng Clark all the way to Calamba, Laguna, ang biyahe po niyan kapag gumamit tayo ng sasakyan ay 4 oras po. Dito po kapag yan natapos na itong buong proyektong to from Calamba all the way to Clark, 2 oras na lang po. At ang makikinabang po dito ay daily, higit kumulang 800,000 passengers po.
1: So sir, mula sa mga nasa railways, pumunta tayo sa airport, patuloy yung modernization nitong Ninoy Aquino International Airport at iba pang regional airports. Ano na po yung mga pagbabago na agad naranasan ng mga pasahero ngayong taon?
0: Simulan natin dito sa ating NAIA. No? Alam naman po natin na napakalaki na po ang improvement ng ating NAIA from terminal expansion, tapos nakita na natin ngayon, meron na tayo mga self-check-in kiosk, bag drop, pati yung mga e-gates. No? At hindi lang po yun, habang patuloy ang improvement, mga infrastructure ng NNIC, na private concessionaire dito sa NAIA, ay nakapagbigay rin po sila ng around 70 billion. Nakapag-remit sila sa national coffer nila. That's part of the concession agreement nila as of September po yan of 2026. So ganito din po yung ginagawa natin sa mga iba't ibang regional airports po natin. Ngayon po on process yung PPP natin pagdating sa sinasabi nating Davao Bundle, which is Davao Airport, Siargao and Bicol. Tapos may mga ibang mga project pa tayo na mga paliparan na talaga masasama sa PPP. Nandales po ang unang instruction natin sa CAAP, sa lahat mga airport authorities natin. Ang prioridad po natin ngayon, sa mga bagong airport, dapat mahaba na yung runway. Dapat 2,100. That should be the standard of the runway. Bago pa namin ayusin yung mga terminal. Kapag hindi naman sira yung ating terminal. Bakit po ganito ang kailangan maging standard? For the simple reason na dapat yung runway handa na tumanggap na mas malalaking aeroplano. Ang bakit mas malalaking aeroplano? Kasi that would help in the lowering of the fare. Kapag mas malalaking aeroplano, mas madaming pasahero at talaga namang bababa ang pressure ng ating mga pamasahe. Yun po yung mga patakaran natin pagdating sa mga bagong airport. Ngayon, mga existing airport naman, we're trying to extend and expand also the runway para umabot ng at least 2,100. Ngayon, kapag hindi pa natin na-acquire yung mga additional lots, no, o kumbaga yung mga ibang paliparan because of the natural topography, yung limitations na hindi naman mapapalapad, hindi naman mapapahaba, ang ginagawa naman namin ngayon is night rating. No, lalagyan natin ng mga ilaw. Bakit kailangan ng night rating? Para po dumami yung mga flights available for that area. Kapag mas madaming flights, mas bababa po ang presyo din ng pamasahe.
1: Okay. Tsaka yung mas diretso kasi may mga flights sa dito lang sa Pilipinas na may stopover pa sa isang bayan. So like yung nakita ko, yung from Manila to Siargao, mag-stop talaga lahat sa Cebu eh.
0: Yes,
1: so,
0: may mga ganun. Because the issue there, ma'am, is that we have a smaller runway. Mm-hmm. So at least yung cost-benefit analysis din ng ating mga airlines, mas nakakamura sila kapag ganun. So ang ginagawa talaga namin ngayon is kapag may night rating na mapahaba na natin yung mga runway, ay wala na po masyadong rason ang ating mga airlines na magtaas pa ng ating mga pamasahe.
2: Okay. And Secretary, puntahan naman natin to maritime sector. Isa po sa mga prioridad ng DOTR ang pagpapalawak ng mga pantalan at roll-on at roll-off ports. Ano na po ang pinakamahalagang port projects na natapos o kasalukuyang ginagawa ngayon po?
0: Opo, pagdating naman sa ating maritime sector, alam naman po natin na ang Pilipinas is archipelago, no? At karamihan ng ating mga kababayan, ang main means of transportation nila is maritime, through ports. So ang parating utos sa atin ng Pangulo na while we maintain the airports, kailangan din equally important is to address the issues of our pantalan. So lately po, no, since last year, na inayos na po natin yung Port of Banago, inayos din yung Balingongan, tapos kailan lang po yung Port of Benoni, no?
3: Yes.
0: Na inaugurate na po yan. Last week, in-inspect na rin po ng Pangulo yung Port of Lucena. No? importante po itong pantalan kasi nga po, tulad ng sinabi ko, ito lang yung pamamaraan ng ating mga kababayan minsan for means of transportation. But more importantly, nakakatulong din po kasi ito sa ating mga cargos. Kapag meron tayong efficient, modern na mga pantalan, ibig sabihin po hindi mahihirapan yung pagbiyahe ng ating mga kargamento at yan ay makakatulong eventually sa pagbaba din ng presyo o stabilize ng presyo ng ating mga produkto.
2: Sir, matanong lang po namin, so kung sa mga runways, may mga, yun ang common challenge, maliliit yung runway, sa mga pantalan po ba, ano ba yung mga common issues or challenges na kinakaharap?
0: It's more of ano po, sa pantalan natin, it's not more of the infrastructure.
2: Okay.
0: Pero yung kaakibat ng pantalan, yung mga available na barko.
2: Okay.
0: Diba? Kaya, kasi ngayon po, sa laki ng investment ng isang, while it's deregulated po, ang ating maritime industry, pagdating sa mga ship owners and everything, kailangan po talaga ng mas malawak na government intervention kasi nga po, kukunti lang po ang mga players dito.
2: No?
0: So dapat, if we can invest more there, sa shipbuilding at sa doon sa mga sinasabi natin, mga barko, mga maliliit na barko, ay mas maganda po yun, at least para sa ating mga kababayan. Mm.
1: Sir, may tanong lang ako doon yung support sa Batangas, ano? Kasi nung minsan nandun kami, parang ang haba ng pila papunta sa loob. Na-resolve na po ba yung issue nito?
0: Yes, tayo po yan nakipag-ugnayan dito sa ating private concessionaire dyan. I think that's ATI po. Na dapat hindi po ganun ang maging issue, yung mamahabang pila. At kinausap natin ang PPA dyan. That's why PPA, last year, launched this digital program nila, yung sinasabi natin ORAS, no? Online Reservation Assistance System. Kasi po, ang kaugalian minsan po ng ating mga kababayan, hindi po nila, though may mga online ticketing, mas nagugustuhan lang pumunta na sa pantalan. Tapos doon na nila i-check kapag mayroong ticket, may available na barko. So kaya po mahaba ang pila at nagiging, sorry for using it, nagiging tambayan na rin po yung pantalan kasi nag-aantay sila. So kami nakikiusap din sa ating mga kababayan na meron tayong maganitong programa. I-check nyo muna, may online reservation assistance system, ang PPA. I-check nyo rin sa mga ship owner kung meron talaga silang biyahe. Para hindi naman po kayo, hindi masayang yung oras at andun lang kayo sa pantalan at tumaba po yung mga pila natin.
1: Pila ng tao at saka mga sasakyan doon sa labas.
0: Tama po. At isa din po ang ginagawa ng marina ngayon, pinag-utos natin. Isa rin pong rason dito is that you should always be predictability of schedule. Ang nangyayari po kasi ngayon, no? Hindi rin natin masisi ating mga kababayan kasi itong mga ship owner, wala silang definite schedule. No, parang ang inaantay na lang nila. Kapag mapuno, doon na lang sila. Hindi ho pwede yan. There should always be predictability of schedule. Para alam ng kababayan natin na tumatangkilik ng mga ganito, ng mga pantalan, ng mga barko, kanong oras ba sila na dapat nasa pantalan natin.
1: Sir, patuloy din isinusulong ng DOTR yung active transport program sa pamamagitan ng bike lanes at pedestrian-friendly infrastructure. Kumusta na po yung implementasyon nito at ano yung mga susunod na proyekto?
0: To date po, meron tayong masasabi natin na at least 1,037 kilometers na po ang bike lanes natin. This is spread over 46 cities and municipalities. Pero ngayon po, ang mas lalo natin pinapatutukan, hindi lang yung simple bike lanes. Ang gusto na po natin ngayon ay parating meron po tayong end-of-trip facilities. Ano ba itong end-of-trip facilities? Ito po isang pasilidad kung saan yung mga nagbibisikleta natin mga kababayan, meron silang maasahan na lugar kung saan sila pwede mag-shower, magpalit, kasi alam naman natin iba ang klima dito sa Pilipinas. At that's one of the reasons why also na mas kukunti po yung gustong talaman kasi ang init po. So, sabi natin, maglagay na rin tayo ng end-of-trip facilities para at least kapag nakarating sila sa kanilang mga trabaho, fresh po sila pumasok at hindi amoy araw.
2: Yeah. Pero Secretary, how are we gonna make sure na hindi po ito ma-underutilize or overutilize as well, na may gagamit na hindi naman nagbisikleta ay makikiligo dun sa mga end-of-trip facilities nito?
0: It's more of araw-araw na ano po, na inspection. Dapat may tatao talaga. Yun naman po talaga yung ang kumbaga, gusto kong sabihin na that should be the enough reason para mabantayan natin yung mga ganitong pasilidad.
1: No? Kasi yung mga nakatira sa kalsada, baka pwede sila makiligo doon.
0: Eh kami naman po, walang problema kung makikiligo sila doon. At least po gusto nila maligo.
2: Aba, basta mapanatili malinis.
1: Oo,
2: mapanatili Pero ano po ang pinakamalaking transport projects na prioridad naman ng DOTR para po sa taon 2027 at paano po nito mababago ang mobility ng mga Pilipino sa mga susunod pang taon?
0: Parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa atin po ng pagdating sa transportasyon. Dalawang bagay lang po. Una, dapat ligtas ang ating mga commuters. Pangalawa, dapat mas maginhawa ang kanilang pagbabiyahe. So, yun po yung ating ginagawang goal ngayon, layunin po natin, at least for 2026. Meron pa tayo mga matatapos dito sa latter part. By next month, ito nga po, we're going to inaugurate yung Port of Lucena, yung in-inspection ng ating Pangulo. By December of 2026 also, ito yung sinasabi natin, Bukidnon Airport. Malaking airport, sinasabi ko nga, this is a greenfield airport. Ano po yung greenfield airport? Ito po ay talaga from ground, tinayo. And the construction started during the term of the president. So by December, matatapos na po yung ating passenger terminal building. Matatapos na rin po yung mga runway dyan. And hopefully by first quarter of January, meron na po tayong flights dyan. At least mga turboprop po muna habang pinapahaba pa natin yung ating runway dyan. At isa pong talagang inaasahan din po naming matatapos at magagamit ay yung TR4. Ano ba itong TR4 na to? Ito yung extension na S-Lex natin. No? From Santo Tomas, Batangas, all the way to Chaong. Ang biyahe po ngayon yan, from Chaong at saka sa Santo Tomas, umaabot po ng 2 oras. Kapag natapos na po natin itong TR4 natin na ito, 35 minutes na lang po yan. At in the entire package of TR4, kapag natapos natin yung phase 3, which is from Santo Tomas hanggang to Lucena naman, yung biyaheng usually 4 hours, kasama na po yung traffic dyan, ma'am, abot na lang po ng less than an hour. So, and we're targeting this naman, mga second quarter of 2027 also.
1: So parang katulad nung biyahe ko nung Tuesday. From yes. Lucena to Quezon City, mahigit 3 oras. Eh.
0: Opo,
1: so ngayon, kung sakali, matuloy po yun, mga ilang oras na lang ang biyahe doon.
0: Abot na lang po ng less than an hour. Abot na lang po ng less than an hour. Meron din po tayo dito sa EDSA busway natin. This year, we're expecting 3 additional stations po na matatapos. Itong stasyon sa Bagong Baryo, Balintawak, and I think Guadalupe. By next year naman, may another 3 stations tayo dito sa busway na matatapos. Ito naman sa lugar ng Magallanes, Cubao, and the PITX itself. So, yun po yung mga tinututukan natin na mas alam natin na mas matatapos at sigurado tayo magagamit ng ating taong bayan.
1: Okay, sir. Actually, malawak ang inyong ahensya. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Pero kung tayo sa oras, so mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
0: Sa ating mga kababayan po, no, parati pong pinapaalala ng ating Pangulo sa kagawaran ng transportasyon na siguraduhin po ligtas ang inyong pagbabiyahe at mas maginhawa. At makakaasa po kayo na patuloy pong magsusumikap ang kagawaran ng transportasyon upang gawin ang mga ganitong makabuluhan, modernong mga proyekto. At hindi lang po itong mga ganitong proyekto, may kasama na rin po yung sinasabi namin mga low-hanging fruits tulad po ng digitalization, mga cashless payment, upang sa ganun naman po hindi po masayang inyong oras sa traffic at yung mga matitipid yung oras ay mas maganda na pong makasama nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ganun na rin po pagdating sa mga gastusin po ninyo. Sana po makatulong kami makatipid din po.
1: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras. Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Thank you, sir.
2: Salamat, Sec.
0: Okay na.
2: Bayan, maraming pambalita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: PBBM at Work. Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batasang Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama natin tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa inyong People's Television. For our next food crawl, tara na sa another chibugan kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario.
1: Wow! Isa pa.
0: Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Ang sarap!
3: Ang sarap!
0: Dito lang sa PTV.

Simula noong 1979, ang State of the Nation Address ay tradisyonal na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo ng bawat taon. Alinsunod sa itinakdan ng ating saligang batas. Bago ito, ilang beses ring nagbago ang petsa ng sona ng Pangulo. Sa ilalim ng Commonwealth ng Pilipinas, noong 1938, itinakda ang paglalahad ng sona tuwing ika-apat na Lunes ng taon. Mula 1973 hanggang 1977, isinagawa naman ang sona tuwing ika-21 ng Setyembre, ang opisyal na anibersaryo ng Batas Militar. Ang sona ay isang obligasyong konstitusyonal na inaabangan ng taong bayan upang malaman ang mga plano ng Pangulo para sa bansa. Abangan ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng National Irrigation Administration kasama si NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, naibag nga madam.
0: Sir, isa po sa mga pangunahing prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security. So bilang administrator po ng NIA, paano po ninyo nakikita ang papel ng irigasyon sa paggamit ng layuning ito?
1: Well, alam niyo naman po, ang irigasyon ang pundasyon po ng food security. At kung may irigasyon po, mas mataas ang productivity ng ating mga magsasaka, mas mataas ang kanilang kita, at bumababa po ang presyo ng mga bilihin.
2: And Admin, ano po ang pinakamahalagang mga hakbang na ginawa ng NIA sa nakalipas na mga taon para tumatulungan ang ating mga magsasaka na mapalakas ang kanilang produksyon ng pagkain dito sa ating bansa?
1: Well, una po, of course, yung pinapalawak po natin ang irigasyon po sa buong bansa. Sinisiguro po natin yung sapat na supply ng patubig sa ating mga magsasaka po. At isa po rito yung dito po sa climate change resiliency ng ating mga irrigation facilities at mga farmers na rin po natin. So, binabago po natin yung cropping calendar ng ating pong mga farmers para maitama po natin doon sa may pag nagsisimula ng magtanim, may tubig pa at hindi naman inaabutan po ng bagyo. Ano po? Hindi lang yan, marami po tayong itinatayong mga solar pump irrigation project sa buong bansa. Meron din tayong tinayong sa central office natin, yung advanced weather forecasting system natin. At pati po yung mga asosasyon ng ating mga farmers, yung Irrigators Association po nila, ay binubuo natin din pong kooperatiba para po mas patatag po sila dito po sa production po ng pagkain. At gaya po ng laging sinasabi po ng ating Pangulo, pangarap din po natin at yung pangarap nga na sana at the end of the day, makabahagi rin yung ating mga farmers doon sa value, yung whole value chain po ba ng rice production para mas tataas po ang kita nila.
0: Sir, ano naman po yung mga konkretong pagbabago na nararamdaman ngayon ng ating mga magsasaka sa mga lugar na mayroong maayos na irigasyon? Kasi napakadami na po nung inyong nabuksan mula Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Well, una po sa lahat, ramdam po kaagad yung pagtaas ng kanilang productivity. Ano po? At gaya po na nabanggit ko kanina, kapag may patubig po kasi, you know, mas tataas yung kanilang ani, ano po, mas bababa yung gastos sa pagsasaka, mas tataas yung kanilang kita. At hindi lamang po yun, may mga added benefits pa po yung ating mga naitayong mga dams, kagaya po ng pinuntahan namin ang ating Pangulo kahapon, yung kanyang inaugurate, ano po, mga multipurpose dams po yun eh. Hindi lamang po yung patubig ang ating pakinabag doon, kundi pati na rin po, meron siyang flood control component, may aquaculture, may hydropower, may tourism potential din po siya. At, you know, marami pong mga programa ang ating ikinakabit sa ating mga dams. Ano? Nakikipag-ugnayan din tayo sa iba't ibang national government agencies, kagaya po ng DSWD, yung kanilang Project Lawa at Binhi. Ano po? Naglalagay po tayo sa aquaculture, nagtatarim po tayo ng mga high-value crops sa gilid po ng irrigation canal. Alam niyo po, napakalaki na po ng added po na pakinabang ng ating mga farmers sa ating mga irrigasyon. Hindi lamang po yung pagtatarim na kasi ng palay ang kanilang inasikaso, na isasabay na rin po yung pagtatarim nila ng gulay ng high-value crops. Katunayan nga po, sa tala po ng NIA as of June 2025, ay meron lang kaming total of 1.6 billion po na nabenta ng ating mga Irrigators Association dito pa lamang po sa partnership natin with DSWD. So, ibig ko lang kong sabihin, ito yung utos ng ating Pangulo, makipagtulungan sa iba't ibang national government agencies para makabuo ng isang mas magandang project po sa ating mga magsasaka.
2: Okay. Aring balikan ko po yung nabanggit nyo kanina doon sa climate change resiliency kung saan nabanggit nyo po yung pagbabago ng cropping season, yung tamang panahon ng pagtatanim. Kumusta po yung response ng ating mga magsasaka at paano nyo po sinusukat yung efficiency o yung pagiging epektibo nito?
1: Okay, natutuwa po yung ating mga farmers. Ano po, kagaya, example na lang po natin dito sa may Pantabangan area. Ano po, dati-rati dyan, ang taniman namin yan. Kasi alam nyo naman, wet and dry ang tawag yan. Ano? Talim ka ng December, and then mag-ani ka ng April, March. tatalim ka na naman ng July, June-July, ano po. Pero binago namin yung cropping calendar dyan, hindi naman namin sa October. Eh, napansin po namin kapag October, siyempre naulan pa eh. Mm-hmm. Eh, ang malaki pong gastos ng niya dyan sa pagpapatubig, yung land soaking po na tinatawag. So, nung nakaraang October, hindi ka natin nabuksan yung ating dam, ano po, para magpatubig. So, mas matipid po ang pagpapatubig natin. Mm-hmm. So, ani sila ng February, ibig sabihin, off-season cropping po yan eh. Marami pong matawa dahil mas mataas po yung kanila na pagbentahan ng kanilang palay. So, mas madali po natin napapasunod sa ganoong mga paraan dahil yung tinatawag natin na peer-to-peer na advertisement o pag-uusap, sabihin nila, oh, mas maganda pala yung ganitong sistema, mas marami na po tayo napapasunod ngayon sa buong bansa.
2: Alright. And admin, marami pong malalaking irrigation projects ang ipinatutupad sa buong bansa, bukod po sa patubig. Ano-ano pa pong benepisyo ang naidudulot ng mga proyektong ito? Hindi lang sa ating mga magsasaka, kundi maging sa mga komunidad.
1: Well, gagaya po ng nabanggit ko po kanina, pagka mga dams po kasi natin ay multi-purpose projects po yung mga yan. Ano? Bukod po doon sa, you know, obvious itong irrigasyon, yan ang mga number one purpose po niyan. Nagkakaroon pa po ng hydropower production po dyan eh. Ano po? At yung mga ibang dams po natin ngayon, may mga aquaculture pa po tayo dyan na ginagawa. May tourism destination na rin po yung ibang dams natin. At obviously, kagaya po ng dam na pinuntahan namin ni Presidente kahapon, 3 million kubiko po ang laman ng dam eh. So napakaganda po as a flood control project po yan. Marami po ang naibibigay na kabutihan po, hindi lamang po sa ating mga magsasaka, ang ating mga dams, kundi sa buong yung area po na kung saan nakatayo yung ating dams. Ano po? At sabi nga ng Pangulo, itong magandang project dahil kahapon yung mga farmers, ano po, mayroon pang umiiyak na nagpapasalamat po sa kanya dahil sabi nila, matagal na nilang hinihintay yung proyekto. Eh sabi ng proyekto, ng Pangulo natin, ganito mga proyekto pa dapat ang ating dagdagan sa buong bansa dahil nga ho malaki ang pakinabang ng ating mga mamamayan.
0: So sir, paano naman po tiniidiyak ng NIA na yung bawat proyekto ang pinatutupad ay natatapos ng maayos, legalidad at syempre napapakinabangan agad ng ating mga magsasaka?
1: Very simple lamang po yan sa NIA. Meron kami pinapatupad po na yung right project, you know, right price, right quality. Sa right project pa lang po yan eh, dapat makomply mo yung tao. Dapat may request ba? Gusto ba ng mga tao? Lupa. Meron bang gaano ba kalaki yung lupang papatubigan? Yung tubig. Meron bang source ng tubig? So, right project po yun, ano? Sa right price naman po, siyempre, bawat area, iba pong unit cost dyan. So, inaaral po maigi ng NIA yan kung ano po ang karapat-dapat na unit price doon sa mga quantities natin, sa mga bill quantities natin sa per project. At pinaka-importante po dyan yung right quality po na tinatawag natin. Katuwang din namin kasi dyan ang ating Irrigators Association sa pag-monitor po ng mga project. In fact, hindi lamang po doon sa pag-identify ng project sila kasama, doon po sa bidding kasama sila. Sa pagpirma po ng kontrata, kasama rin po sila. At dapat po, meron kaming pre-construction conference na ginagawa na kung saan ina-explain natin sa ating mga stakeholders yung deliverables ng project. Naniniwala po kasi kami na kapag kasama natin ang ating mga Irrigators Association, eh, meron silang sense of ownership po eh doon sa project, sila po ang talagang magmamalasakit po sa quality ng project. At higit pa po doon, sila po ang nag-a-accept ng project after po na matapos. Dahil po ang NIA, very unique po yan. Eh. Hindi lang kami nagko-construct ng project. Kami rin po ang nag-ooperate at nag-maintain. At kasama na natin mga farmers natin po doon. So wala po talagang ghost project sa NIA. Naiwasan po yan. Maganda yun yung mga project natin. Maganda rin yung quality. Dahil na kasama natin yung mga end users po sa monitoring ng project.
2: Alright. And Armin, malaki rin po ang hamon nga po nitong climate change at El Nino sa sektor ng agrikultura. Maliban po doon sa mga nabanggit natin kanina gaya ng cropping calendar, may iba pa po bang hakbang para matugunan ng NIA ito para mapanatili matatag ang supply ng tubig para sa ating mga magsasaka?
1: Well, kagaya po na nabanggit ko kanina, ano po, ito pumapasok dito yung climate smart agriculture na tinatawag po natin. Mm-hmm. Ano? Kung mapasyal po kayo sa central office natin, makikita po ninyo yung command center natin doon. Meron pong kakayanan ang NIA na matignan ano po yung paparating po na volume ng tubig ano po 2 weeks prior. So yung ating mga dams, alam namin kung kailan ka dapat magbukas ng gate. Hindi na ho ala chamba dati po kasi pagka may bagyo ginubuksan na yung gate. Yung pala wala namang darating na tubig. Ngayon po, alam po lang niya yung volume po na darating na tubig at malaking bagay po yun. Ano po? Hindi lamang po yun, meron din tayong yung ating mga solar pump irrigation projects ay AI equipped po ito, artificial intelligence equipped po itong mga ito. So nasasabi po nila kung ano, kailan ka ba dapat magtanim, anong variety ang dapat mong itanim, pati yung soil health at saka yung volume po ng tubig na i-deliver, nasasabi na rin po ng ating system yon. So yun po yung isang sistema natin. At at the end of the day, kailangan po natin yung long-term solutions po talaga dyan, yung pagtatayo po talaga ng high dams para po mas matatag po ang supply ng ating patubig, mas unlad po yung ating mga pagsasakal, mas lalaki ang ating productivity.
0: Sir, sa inyo naman pong pananaw, ano po yung mensahe na patuloy na pamumuhunan ng administrasyon sa irrigation infrastructure para sa kinabukasan ng agrikultura dito sa Pilipinas?
1: Well, alam nyo kasi yung pagpapatayo ng ating mga irrigation facilities, like yung pinuntahan namin ni Pangulo kahapon, ay yun po yung mahalagang pamumuhunan natin. Ito po yung maliwanag, ito yung diwa po ng bagong Pilipinas. Ano po, hindi lamang po yung proyekto ang ating itinatayo, kundi sabi nyo yung pamumuhunan po para sa kinabukasan, para sa dignidad, para po sa mas magandang kita ng ating mga magsasaka. Ito po kasi ang susi, pag napaunlad mo ang kanayunan. Naikwento ko nga kahapon sa programa natin sa doon sa inauguration kahapon, yung ginagawa po ng ating presidente noong siya pa ay governor sa Ilocos Norte. Ano po? Ito na po yung kanyang pinagtuunan ng pansin dahil alam po niya ang magbibigay po ng maraming trabaho po ay ito pong agricultural sector. Dahil sabi niya lagi, pag nag-uusap kami, limited lang ang pwedeng pasukan ng mga tao na trabaho sa kanayunan, yung sa munisipyo, doon po sa kung saan. Kaya mas maganda po na patatagin po ang agrikultura, mas marami po maibibigay na trabaho.
0: So yung kahapon na binuksan ninyo doon sa Palawan, ano, sa yung Iraan, Ibato na dam, gaano po ito kalaking tulong? First time po ba ito sa Palawan na magkaroon kayo ng project dyan?
1: First time po na magkaroon ng impounding dam dyan sa Palawan. At ito po ang pinakamalaking dam system natin sa Palawan. In fact, mga 3 million cubic meters ang laman po ng dam. Ano po? At mahigit po na 1,000 hectares ang kanilang mapatubigan. Almost 500 farmers ang makikinabang po dito. Ano po? Ito po ay, kung makita nyo lang sana yung reaction ng mga farmers kahapon, tuwang-tuwa po ang ating presidente. Lalo nisa, umiiyak pa eh. Sabi niya, umiiyak. Eh, sabi niya, ito yung luha po ng kasiyahan ito. Sabi niya, dahil natupad na itong matagal naming pangarap. So, isipin niyo po ito, ano, yung mga proyektong ganito ay nagbibigay po ng katuparan ng pangarap ng ating mga kababayan na umunlad, at least para po sa kanilang sarili, para po sa pamilya, para po sa future generation natin.
0: So ilan pa po yung nakapila na nakatakda pong buksan ninyo ng mga dam sa buong Pilipinas?
1: Nako, marami pa po. Marami pong malalaki. Doon sa Mindanao lamang po, mga 5 pa yata doon. Ano? Dito po sa Visayas region, mga 6 ang nabilang ko. No? At dito rin po sa Luzon, dyan sa may Pangasinan, malapit na rin po namin matapos yung dam dyan. Sa may Cagayan, marami pa po. At higit sa lahat, mas marami po tayo na ito yung mga solar pump irrigation projects po ngayon sa buong bansa. Ito po yung malalaking mga solar pump irrigation projects natin bilang tugon po dito sa El Nino. Kasi alam niyo po, ang gusto ng Pangulo, hindi po dapat proactive tayo sa mga ganitong mga problema. So ang DIA, inuunahan na po yung mga ganitong problema at marami na po tayong manakahanda mga projects for inauguration po ng ating Pangulo.
2: Maganda yung sinabi mo, Admin, no? Wala pa yung problema, may solusyon na.
1: Yes. Okay.
2: Alright. Pero bilang pangwakas po, ano po ang mensahe nyo sa ating mga magsasaka at sa lahat po ng Pilipinong katuwang ng pamahalaan sa pagtatuguyod po ng seguridad sa pagkain?
1: Alam niyo po, itong ating mga Irrigators Association, itong mga farmers po natin, ay sila po ang haligi po ng food security ng ating pamahalaan. Ano po. Kaya makakaasa po sila na ang NIA ay katuwang po nila, ano po, at patuloy po kami mag-deliver ng magagandang project sa kanila. Maasahan po nila kami sa panahon na kailangan nila ng tulong, ano po, ay at lalo na po ang ating Pangulo, sila po ang panganay sa kanyang mga sa kanyang prioridad, ano po. So magtulungan lamang po tayo. Ang may hashtag po kami diyan, may tawag po kami yung hashtag bayanihan. Yun po ang aming pakiusap sa ating mga farmers. Sipagan pa po natin ang magtrabaho po. At again, katuwang niyo po ang liyat ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ating pong food production po, sa ating pong food security. Maraming salamat po.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa lahat ng impormasyon na ibinahagi sa amin, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Guillen. Thank you, sir.
2: Thank you, Admin. Samantala, sa ibang balita, ilang aktibidad ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lalawigan ng Pampanga ngayong araw. Ininspeksyon ng Pangulo ang Food Security Complex sa Lubao kung saan pinignan ang mga makinaryang gagamitin sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Ito ay may kapasidad na hanggang 17 toneladang drying facility at hanggang 1,000 sako ng palay ang kayang gilingin ng rice mill sa naturang Food Security Complex. Kasunod nito, binisita rin ng Pangulo ang Converge Data Center sa Angeles. Ito'y bahagi pa rin ng commitment ng pamahalaan na palakasin ang connectivity at pabilisin ang internet sa bansa. Samantala, pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Liz Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Jose B. Lingad Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone. Layo nitong palawakin ang access sa specialized, libre at de kalidad na serbisyo medikal sa mga bata at kanilang pamilya mula sa Region 1, 2, 3 at iba pang karatig lugar.
0: Samantala, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. President Donald Trump. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ng dalawang lider ang mga napapanahong issue sa ekonomiya at seguridad. Ito ay may kaugnayan sa naunang pulong nina Pangulong Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang kung saan tinalakay ang mga huling insidente sa West Philippine Sea. Ayon pa sa PCO, tiniyak ni President Trump na ilalatag niya ang mga concern ng Pilipinas sa kanyang susunod na pulong kay Chinese President Xi Jinping.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang ang Pinoy kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
9: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
16: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
15: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
17: Kasama po namin si Secretary Henry po.
18: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabot.
19: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan,
14: 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sexani, 172 na yung nakakabit.
15: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
21: Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po isumasa inyo isang beses sa isang linggo. Tuwing araw ng Biyernes, date tayo dito sa ating Philippine Sports Commission R. Ang mga programa ng ating National Sports Agency, ganun na din po ang patuloy na pag-ani ng tagumpay ng mga Pilipinong atleta. Yan ang parati naming ibinibida dito sa ating programa. Sangalan po ng ating PSC Board sa pamagitan nga at sa pamumuno ni Chairman Patrick Pato Gregorio, ang kanyang mga commissioners, Bongku, Edward Haiko, Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, kami po ay nagbibigay serbisyo sa inyo. Sa araw na ito, ating tampok na talakayan ang patungkol sa tauna na ito na walk, run, and roll ng ating PSC at syempre pa kasama na rin po yung ating National Council on Disability Affairs. Okay, so magaganap na yan this coming Sunday sa UP Diliman dito sa Quezon City, kaya excited po tayo. Ang commissioner in charge dito sa proyekto na ito, si Commissioner Walter Torres, ang ating makakasama mamaya dito sa ating programa. Special po natin siya na panauhin para sa lingguhang ito ng ating Philippine Sports Commission. Dudugtungan na rin natin kung ano pa yung ibang mga programa ng kanyang opisina, kung sino pa yung kanyang yung ating mga tinututukan, ika nga kasi lalo na papalapit ng Asian Games, di ba? Tapos sasamahan na rin natin yan ng highlight o sidelight pala ng kanyang pagsaksi doon sa FIFA World Cup. Okay, na imbitahan din po si yes Commissioner Walter Torres, kasama na rin nga si Chairman Pato doon sa US para saksihan talaga itong FIFA World Cup. This is the World Cup for men, kaya magandang kwentuhan ang ating may ibabahagi sa inyo sa pamagitan ni Commissioner Walter Torres. Pero sa unang bahagi ay atin din pong ibibigay na sa inyo yun namang Philippine Sports Commission update sa pamagitan nito ng PSC Integrated Communications and Events Group, si IC Almazan, okay, kasama sina Enzo, sina Roxy, and the rest, okay, ang nagtutulungan po para naman maibigay at mahagilap ang pinaka-latest sa ating National Sports Agency. So, sa aming pagbalik, kagad tayong tutungo kay IC Almazan.
0: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! BSC Hour sa Sports Radio 918.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Mag-aatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our team Philippines. At ito na nga po no, ang ating athletes' achievements for this week. Our under-18 athletes completely showed out at the Indonesia Under-18 Open Championships 2026 in Jakarta. Our Pinay runner Lorraine Batalla dominated the competition with a couple of golds in the women's 400-meter hurdles and 400 meters while also adding a silver medal in the 200 meters category. Making his presence felt was Kennard Tollin, who took gold in the men's 2,000-meter steeplechase. At isa pa nga po no, sa ating athletics, Filipino long jumper January Ubas clinched a hard-earned bronze for the Philippines at the 2026 Korea Athletics Open in Yecheon, South Korea. Competing against an elite 10-man field in the World Athletics Continental Tour Bronze event, Ubas defied gravity on his third attempt to unleash a 7.38-meter leap. At sa ating pole vault naman po, our Filipina pole vaulters, Jessa Libres and Maria Crizy Ruzol, amazingly won the gold and silver 2026 Malaysia Open Athletics Championships in Selangor, Malaysia, respectively. Libres cleared 3.70 meters to rule the event, while Ruzol vaulted 3.50 meters to clinch the silver medal. Runner Joby Rosario also brought home a magnificent silver in the women's 200-meter category. Moving on naman sa ating Gilas Pilipinas, our 3x3 under-21 men's team reigned supreme at the FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference

0: Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang palakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
10: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday, 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
6: PSC Hour.
7: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
6: PSC Hour.
7: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
6: PSC Hour.
7: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
6: PSC Hour.
7: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
6: PSC Hour.
7: Sa Sports Radio 918.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon,
9: musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Flight PR1043, now boarding.
11: Hey, that's us!
12: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
13: Dreaming of love while cruising at high altitude.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
13: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
12: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
11: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
13: Leave all your worries as we soar over the clouds.
12: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
13: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
18: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: Isang magandang buhay! Magandang hapon, Pilipinas! Sa oras po natin, 8 minuto makalipas ang isang alas 4 ng magandang hapon, no? At masarap-sarap magmerienda sa mga oras na ito. At ako po ang inyong makakasama sa ngalan ni Kuya Dennis Silanga dito sa Sports Radio Magazine. Matthew Pacheco po. At namiss ko kayo, mga kaibigan.

up stories and lessons mula doon sa mga bagay na yun. So especially sa mundo ng sports, nandito tayo naka-focus at talagang dapat tayo maging masaya tayo, no, sa lahat ng glories, victories, and even learning lessons na ating nakukuha sa iba't ibang competition. So ito na nga, mga kaibigan, dahil ngayong hapon na ito ay napakarami ng pwede natin pagkwentuhan at talaga namang punong-puno, no? Punuin natin ang masasayang memories and at the same time ay kwento ng iba't ibang runs ng iba't iba nating mga kababayan sa iba't ibang sports na nire-represent hindi lamang ang ating Pilipinas, at yung iba naman nire-represent ay ang kanilang mga institusyon na kinabibilangan. Katulad na lamang nitong una nating pag-usapan, or bigyan natin ng preview itong mga pag-usapan natin ngayong hapon. Siyempre, unang-una dyan ay ang pagkapanalo ng Jose Rizal University, no, makatapos silang magapi itong San Beda University para makuha nila yung 19th na or 19th Phil Oil Eco Oil Pre-Season Championship. So talagang malaking bagay ito para sa JRU matapos nilang gapiin, masweep itong San Beda University. Sana ay makausap natin to, no, itong JRU, ni-reach out natin eh, and hopefully ay makausap natin sila, and even San Beda tumawag na sila, no, at schedule na natin yan. At syempre itong naganap nga na draw kahapon dyan sa paparating na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So Philippines ay gets challenging draw in Asian Games sa iba't ibang sports, no, sa football, volleyball, sepak takraw, rugby, at iba pa, no, na kung saan ay kinabibilangan ng mga group na athletes natin mula rito sa Pilipinas na magkikipaglaban sa September. So that's few days from now, in less than I think 2 months, di ba? Ay sasabak na sila dyan sa Aichi, Nagoya. So puspusan na rin ang kanilang mga isinasagawang preparasyon. And at the same time, itong ating esports team, kumbaga ito ang ano kasi, nanalo recent MPL, di ba? Ang Team Liquid PH suffers sweep in MLBB MSC 2026 opener. Matapos silang talunin nga kahapon ito ng Aurora Turkey. Imaginin mo, talagang hindi natin alam kung talagang when are we going to stay on top. Or minsan parte lang to ng storya para gumanda-ganda naman yung storya, di ba? Kasi pag lagi tayong panalo, walang ano eh, walang chill. So abangan natin yan dahil hindi pa naman sila out. Mamaya may makakasama rin tayo dyan. At ito pa, si CJ Cabrero. Or CJ Cabreros ay nanalo sa international cycling title, no, ng international cycling title sa May Korea, no, particularly yung Gimcheon International Junior Road Race. So congratulations, at meron tayong panayam sa kanya mamaya ay mapapakinggan din po natin. And at the same time, mga Las Pilipinas natin, they fell against Cambodia, na talaga namang sila yung ano eh, defending champion nung leg na ginanap dito sa Pilipinas. So talagang magaling sila, no, na sweep tayo ng Cambodia. At alamin natin kung ano pa yung magiging takbo ng kanilang storya ngayong hapon dito lamang sa Sports Radio Magazine. Kaya naman, mga kaibigan, ating upisahan ang ating kwentuhan. Alright, unang-una sa lahat, syempre, ang JRU. Ang heroes were aplenty as JRU beat, no, natalo nila itong San Beda sa may Phil Oil Eco Oil Pre-Season Championship. So basically, ang JRU and San Beda, ito yung first time na nagkaroon ulit ng All NCAA Championship dyan sa liga na yan. So ang Jose Rizal University ay na-upset nila ang San Beda dahil alamdaman din natin na talagang patuloy pa rin sa pag-arangkada ang kanilang basketball team even before na talagang namamayagpag sa NCAA pagdating sa men's basketball. So ang Jose Rizal University, no, no one expected but it happened, ay na 2-0 nila sa best of 3 series itong San Beda. Powerhouse nga kung ituring itong school na ito. So sa score na 74-67 para ma-capture nila yung kanilang 19th Phil Oil yung title sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Crown. So syempre umarangkada dyan ang iba't ibang players, particularly si

0: Kuya mo Lawrence Mangubat na kung saan ay nagtala siya, naglista ng 27 points delivering the game clinching free throws with only 10.5 seconds remaining. So the Heavy Bombers, ang JRU showed composure in a tight championship game, especially against a Red Lion squad known sa kanilang tradition at championship pedigree. Kumbaga kung yung contention na ipinapakita nila ay talaga nga napatunayan din. Siyempre nakarating sila ng finals, but things happen, sabi nga nila, bilog ang bola. Kaya naman itong JRU, no, ay ipinakita nila ang kanilang prowess. The Heavy Bombers ay nagpakita at naglista ng kasaysayan sa liga na yan. At syempre si Jameer Eligado also provided energy with 10 points and 9 rebounds. At si Alan Laurenaria, the tournament's defensive player of the year, added 9 points while anchoring the defense. Si Stephen Garupil naman ay nagambag din ng 9 na puntos. Imaginein niyo talagang all out, kumbaga yung mga players nila, hindi lamang siya centric kay Lawrence Mangubat, kundi lahat sila ay nag-ambag. Ano? Tatanungin ko sana anong ambag ko eh. Siyempre wala, diba? Pero itong mga players na to ay talagang yun nga yung naging ambag nila. On the other hand, no, si Chris Hubila was another also a key contributor na kung saan nagbigay din ng 8 puntos, 8 rebounds at 5 assists at ang crucially game block kay Daniel Marcelo ng San Beda. On the other hand, itong San Beda naman ay si Zed Itulie ay nakapagambag ng 14 na puntos at si Aldus Torquillas, parang nag-ML yung papa nito siguro, no? 13 points naman ang kanyang iniambag. The championship also highlighted the league's rising talents, no? Si Mangubat, Tubilia, na kung saan ay nakuha sila or natanggap din nila yung mythical team na tinatawag, Mythical Five, no? Alongside kay Torquillas, kay Titing Manalili. Oh, kilalang kilala to ngayon. Ipinasa kay Manalili. Siya ba yun? At UP's BJ Pre. Pre, di ba? Talaga namang Mythical Five, ang Mythical Team. Itong 5 players na ito dyan sa Phil Oil Preseason Cup. At syempre, ano na to eh, kumbaga prelude ito, dahil syempre inaasahan din na mag-uumpisa na itong UAAP and at the same time yung NCAA. This, I think that will happen this month of September. So that's 1 month, no? For a few weeks, no, na kung saan ay may preparation sila. Dito nila makikita, kumbaga na-test nila kung ano yung kailangan nilang ayusin, kailangan nilang i-improve sa kanilang mga plays, kung defense ba or offense. So magandang prelude dito para sa kanila, para pagdating ng kanilang mga liga, no, sa UAAP or sa NCAA, ay talagang alam na nila kung saan nila atikihin yung kanilang mga kalaban. So that's it, ang kagandahan ng mga ganyang preseason leagues. At talaga naman, kitang-kita natin ang nanaig nga ay itong JRU Heavy Bombers. Samantala, mga kaibigan, sa ibang usapin, medyo lipad-lipad tayo, no? Dako tayo ng Asian Games. Dahil recently nga, nagkaroon, kahapon lang yun eh, na subaybayan din natin yung draw, no, dun sa mga group games na tinatawag na. So, particularly ang football, volleyball, ang rugby, and even sepak takraw dun sa kanilang mga events. So, basically, ang kanilang mga, ang ginawa nila to syempre ahead of time para at least mga pag-prepare din itong mga teams na kung saan ay, kung paano sila mag-prepare para sa Aichi Nagoya Asian Games na kung saan gaganapin nga ito on September 19, tama, up to October first week. So, mabilis lang ang panahon eh. Ilang buwan lang yan, ilang weeks lang yan, ay mamaya-maya, nandyan na sila sa Japan, no? At magja-Japanese. Konnichiwa! Ohayo gozaimasu! So, basically, ito, no, the Philippine men's team was drawn sa rugby muna tayo, rugby sevens. The Philippine men's team was drawn in Group C with Sri Lanka, UAE, and Southeast Asia rival Singapore. So ang Philippine Volcanoes natin ay nag-group sila with that teams from Sri Lanka, United Arab Emirates, and Singapore. So ang magandang run din ito para sa Philippine Volcanoes kasi recently, di ba, nanalo sila sa Union's Cup. So hopefully na sana ay maipagpatuloy nila yung kanilang momentum, placing, no, talagang yung preparation nila para dyan sa Asian Games. So nung nakaraan, kamakailan lang, ay si Philippine Rugby Union President Ada Milby ang sabi niya that it was a good draw, no, and she's waiting for the updated technical handbook to confirm the format since four pools were earlier announced. So nabago pala, no, at 12 nga na teams ang magko-compete from October 1 to 3 dyan sa Nagoya. So doon naman sa kabilang grupo na kinabibilangan ng Group A, no, nandoon ang defending champion na Hong Kong, Malaysia, China at Uzbekistan, at sa Group B naman ang host nation na Japan, Thailand, Republic of Korea and Kazakhstan. So hindi naman na malayo-layo, no, na tayo ay magkaroon ng magandang placement dito. So ang kanilang finish nung sa Hangzhou sa China 3 years ago ay sila ay nasa 11th place. So ngayon 12 teams, sana naman tumaas naman yung 11th place, no? At hindi naman malayo yun kasi yung momentum nila nasa kanila yan. At talagang masikap din ang kanilang preparation, lalo na I think they are going to train, start their training sa bagong facility, no? Or dyan sa may New Clark City. So hopeful tayo na itong rugby natin, na rugby team natin, no? Sikat na sikat to sa Pilipinas, eh, no? Or hindi siya masyadong familiar para sa iba nating mga kababayan, pero talagang ito yung suwagan, pisikalan malala, no? At talagang itong mga kababayan natin ay all out ang kanilang pagbibigay support, syempre, kahit saan naman, eh. At yan naman ang role natin, na may pakilala sa mga Pilipino yung mga sports na kung saan ay nandyan na. At talagang matagal na rin namamayagpag, no, ang mga Pinoy pagdating sa sport na yan. Although hindi nga lang medyo kumbaga ano sa iba, pero sa iba ay talaga namang alam na alam nila yan, no? Ibang rugby daw ang alam. Sabi ko sa inyo, eh, medyo masama yung rugby na yun. Grabe naman kayo. Well, anyway, oras mo na 22 minuto. Samantala, ito, dyan naman tayo sa may sepak takraw. Yan, my beloved sport, syempre. Ang sepak takraw ay meron tong iba't ibang ano, eh, categories din. May quadrant, may regu, may team regu. So the Philippines is facing a difficult challenge after being placed in a highly competitive group, no, for the sepak takraw event or tournament nga po nagaganapin dyan. So the women's doubles team landed in Group B with Korea, India and Japan, a group, no, na kung saan ay magte-test syempre agad sa galing ng ating mga Filipina sepak takraw players. In the women's quadrant event, the Philippines was drawn into Group A alongside regional giants. Nandiyan ang defending champion na Vietnam at ang Thailand, na kung saan kilalang kilala rin itong sport na sepak takraw, and even India. So dyan natin na makikita or malalaman kung gaano ka galing itong ating mga Filipina sepak takraw players. And I know, 'di ba, yung thought pa lang na sila ay na-qualify for Asian Games ay malaking bagay na 'yon. So congratulations na agad sa kanila, 'di ba? On the other hand, sa ating men's team naman ay medyo mabigat-bigat din yung kanilang mga napuntahan na pool or group. Sa men's team regu, ito mas, medyo mas malaki itong format na ito kaysa dun sa men's regu. Sa men's team regu, sila ay nailista sa Group B with Malaysia, na talaga namang powerhouse din pagdating sa sepak takraw. And I think sila yung nanalo recently sa may staff, kumbaga ito yung World Cup ng sepak takraw. Nandiyan din, kalaban din ang India and even the host nation, Japan. So, hindi naman malayo, hindi naman kayang-kaya ng mga Pinoy yan, no? Sa Mens Rigo naman, itong Mens Rigo, sa Group A sila na ilista with the defending champion, Thailand and Japan. Oh, defending champion yan eh. Magaling yan, di ba? Malakas-lakas yan. Kumbaga, ang labanan din kasi sa Sepak Takraw, hindi mo rin masabi eh. Iba-ibang tactics din yan, iba-ibang strategies pagdating sa placement ng bola, sa control ng bola, di ba? Minsan na ang mga ibang teams diyan nagpapakita sila ng nagpapasiklab sila on that day and kumbaga yung upset ay nag-i-exist pa rin diyan, kumbaga mabigat na labanan pa rin ito at hindi pa rin natin masasabi kung sino nga bang mag-move on, kumbaga hindi siya lopsided na tinatawag. So yung kanilang mga preparations ang magdidikta at maglilista kung paano nga ba nila ipu-pull off yung kanilang magiging game dyan sa Asian Games. At syempre, paiba-iba ng ano yan eh. Paiba-iba rin ang situation yan. Minsan yung klima nakaka-apekto rin sa kanila. Syempre, yung kanilang preparations doon sa mismong lugar. So, hopefully, ang Team Philippines natin, ang Sepak Takraw, ay magkaroon sila ng magandang resulta dyan. Although, the challenge is significant because Southeast Asian teams dominate Sepak Takraw just like the Thailand and Malaysia nga na kung saan ay nung staff World Cup Sepak Takraw, ay sila yung naglaban sa finals na kung saan medyo controversial nga lang. Pero ang nanaig doon is Malaysia. But also the Thailand is still pulling off and giving all their best para syempre siguro this is their time to redeem and to show the world who is really the king of Sepak Takraw. Pero dahil tayo ay Team Pilipinas, bias tayo na. Bias tayo para tayo sa Team Philippines. Mas magaling tayo sa Thailand at Malaysia. The Philippines enters with confidence after winning 2 bronze medals nung Hangzhou Asian Games 3 years ago. So the goal now is not just participation, kundi para magkaroon pa ng magandang placement para sa kanilang performance dyan sa Aichin Nagoya. Oras po natin, 27 minutos makalipas ng alas 4 sa ating pagbabalik. May makakasama tayo, pag-usapan naman natin Team Liquid. Aba! Winalis sa MLBB MSC 2026 opener. Sa ating po yung pagbabalik dito pa rin sa Sports Radio 918.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Sports Radio Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
1: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
11: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
19: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
20: The AM and FM collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
24: Ahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
0: Batukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Alak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: Oras po natin, eksaktong 30 minutos makalipas ang alas 4 at sa oras na ito kasama natin ang ating eSports, tama ba?
18: Tama.
14: Explorer host si Miss Mika Go, dahil pag-uusapan natin ito nga tungkol sa MLBB MSC, yes. Mid-Season Cup 2026. Matapos nga makaranas ng maagang paglilinis, winalis ang ating defending champion na Team Liquid PH against Aurora Turkey. Ano ba nangyari, Ate Mika, dito sa kanilang laban kagabi?
18: Ito na nga. Nangyari nga dito sa nila laban. Kasi diba, defending champions yan, yung Team Liquid.
14: Mm-hmm. Tapos, sino ba yung mga players muna ng Team Liquid?
18: Yung mga players natin dyan, syempre nandyan yung yung GOAT ng MLBB, yan si Carl Tizzy.
14: Mm-hmm.
18: Tapos syempre nandyan din sila, sila Sanford, yung MVP nung season 17. Tapos nandiyan din sila Sanji. Siyempre yung kanilang bagong rookie din nila na si Teddy. And also, siyempre nandiyan din si JP.
14: Mm-hmm.
18: At yun yung bumubuo nga ng Team Liquid PH. At siyempre, dito nga sa kanilang laban, grabe talaga, hindi mo expect. Kasi expecting ng lahat, opening match is makukuha talaga ng Team Liquid PH to. Kahit parang kasi sila yung top one, parang rank one dito sa MLBB scene.
14: Sa world yun.
18: Oo, sa
14: at,
18: world.
14: At ito yung first game nila dyan sa MSC.
18: Oo, ito yung pinaka first game nila sa MSC. Tapos setback.
14: Expect the unexpected.
18: Expect the unexpected talaga kasi... biro mo nga yun, winalis talaga sila noong Aurora Turkey. And yun nga, yung nangyari nga sa matches nga nila, no, this MSC 2026. Mm-hmm. Noong unang game kasi, nag-struggle na agad sila. Dito sila nag-struggle sa nangyari kasi parang lang yun eh. Nakakuha sila ng isang kill nila dito. But yung Aurora talaga, pinush talaga nila na mapatumbap nila na mabilis talaga yung...
14: Fast pace yung laro?
18: Fast pace kasi 9 minutes lang natapos.
14: Less than 10 minutes?
18: Oo, less than 10. So parang...
14: May Lord na ba nun?
18: Yung nila nun, hindi, parang talaga nila eh. Tinodo lang talaga
14: so,
18: nila eh.
14: Grabe
18: kasi
14: yung...
18: turtle pa lang ang nakuha nila.
14: Ah, okay.
18: Secure sila, tatlong turtle na agad sila lahat yun. Tapos after nun, nung objectives na yun, syempre, patuloy na nilang hindi na sila tumigil doon.
14: Mm-hmm.
18: Kasi yung lineup pa nila, yung lineup, baling sa drafting na lang nila is agad. Pangmalakasan na rin.
14: Mm-hmm.
18: So parang na-shock nga daw yung Team Liquid based nga sa mga nakitang interviews nga sa kanila na na-shock sila dun sa meta nga nung itong sa Aurora Turkey.
14: Kung ano ba, exotic ba yung meta nung Aurora Turkey?
18: Hindi naman,
14: the usual lang din.
18: Usual lang din, pero iba kasi yung galaw nila
14: yung
18: ngayon.
14: Play nila, mas mabilis.
18: Mas mabilis nga yung play nila at siguro pinag-aralan talaga nilang Team Liquid.
14: Oo, kasi syempre, sa mga ganyang laro, syempre, ang tututukan mo, kung sino yung nangunguna. Kasi nasa, di ba, parang sa community, within MLBB, kung sino yung nasa taas, sila yung meta, di ba? Pero I think that changes the game now. Syempre, napatunayan din itong Aurora Turkey. Coming from, hindi naman sila dominant kumbaga na pagdating na nation, di ba?
18: Oo, kasi sa ano talaga, sa Asia, yung pinaka-ano talaga mm-hmm. nitong MLBB. And, syempre, uh-huh. May mga counter, ano din sila, counters sa heroes, di ba? Uh-huh. Tapos, syempre, hindi nila inaasahan na ganun yung mangyari. At, syempre, yung draft nila, na-paid off nga nung Aurora Turkey ito. Since yun nga, na-secure nila yung 3 turtle objectives. Oh. Tapos, grabe, 18-1 kill yung score. Grabe. Ah. Di ba? Kasi, alam mo yun, na isa lang yung nakuha ng Team Liquid tapos mm-hmm. lahat na sila nakuha nila yung lahat ng kills doon mm-hmm. tapos ang kanilang star player nga doon no ay
14: si Kuya Carl
18: yung sa Aurora Aurora. Siyempre yung pinaka star player nila doon unexpected din mm-hmm. talaga na gagawin niya yung place na yun. Mm-hmm. At yun nga, ang kanilang, sinecheck natin kasi yung star player nila, nakita ko kanina kung mm-hmm. paano gumalaw nung pinapanood ko yung kanilang game. Uh-huh. Itong si Tianzi.
14: Sayan, parang si Tianzi. Ano ha, katunog din, Carl Tianzi.
18: Tianzi. So siya Tianzi. Naman si Tianzi. Uh-huh. Siya yung star player na itong sa Aurora. Uh-huh. At syempre, naka-total siya ng madaming kills. 16 kills sa buong wow. 2 games na yun.
14: Siya ba yung ano? Kumbaga, position 1? Or anong role niya?
18: Yung itong si Tianzi is, hindi ko kasi masyado nabasa yung
14: pero
18: kanyang
14: role. Pero anong hero yung ginamit niya? Meron ba?
18: Ang kanyang nasa jungler.
14: Jungler? Ah, okay, siya. Okay. Plus one.
18: Jungler siya. And syempre, itong kanilang naging laban nga no sa game 1 since nakuha nila ng 18-1 pagdating nga nitong game 2 uh-huh. is tinray naman ng Team Liquid na lumaban sa game 2 mm-hmm. pero syempre nakagulat pa rin yung ginawa nung ito nga ng Aurora Turkey sa kanilang drafting ulit. Syempre, nag-unleash sila ng Paquito.
14: Uh-huh.
18: Yan, yung Paquito sa gold lane.
14: Against the Philippines?
18: Oo.
14: Paquito?
18: Nako talaga. Yun pa talaga, no?
14: Masakit and, yun, ah.
18: Yun, kaya ano talaga sabi nila, ay, grabe.
14: Aray ko.
18: Yan, sa game 2, yun yung ginamit nila. Parang yun yung kanilang weapon. Mm-hmm. And yun nga, sa umpisa pa lang, early game, may momentum na agad yung Aurora. And uh-huh. then, flawless 3-0 kill lead. So, nag-lead agad sila, 3-0 na agad. Mm-hmm. So, etong ano nga kasi, no, si sa Team Liquid, ang parang lumalaban din nga dito sila, Sanji, gamit yung kayang Zed yan. And si Sanford,
14: si Sanji pala.
18: Si Sanji, yung kanilang mid.
14: Support.
18: Yung mid, nila.
14: Post-4.
18: Tapos, gamit naman yung Arlott, si Sanford mm-hmm. yung may gamit. Kaso, yun nga lang, kahit ano pang ano nila, gawa ng pagpatuloy nga, no? Kasi naka 8 kills pa sila dito sa uh-huh. ano sa game 2. Talagang pinursigi nga itong Aurora Hirap Turkey. Eh. Talagang sinecure nila yung momentum nila, no? In-apply nila yung pressure, ganito. And after nun, since 18-8 nga, di ba, nakuha nilang score uh-huh. dito, no? Grabe kasi, yung team fight nung 14 minutes na yon yung base siege, doon na sila nadali, yung Team Liquid PH. Then, na-push na ng Aurora, eto kanilang base. Then, doon na natapos ang kanilang laro. At, syempre, bumagsak nga sila sa lower bracket quarterfinals na itong group stage.
14: So ibig sabihin, hindi pa naman sila out, no?
18: Hindi pa sila out.
14: Kaso nga lang, medyo risky na yung kanilang placement ngayon dahil halimbawang sila ay
18: parang
14: matalo.
18: Parang do or die na siya.
14: Kada matches nila. Kada laban nila. Pero ang Aurora Turkey, nasa taas sila.
18: Nasa taas pa ang Aurora Turkey at syempre, yung Team Liquid PH nga kasi no, nasa baba na sila. So, mm-hmm. nasa parang lifeline na nila yung nandun.
14: Pero knowing Filipino teams, pagdating sa mga ganyan, ano bang ano, kwento ng mga Filipino teams natin dyan?
18: Nakaka-comeback talaga from that. So, pwede sila makaano talaga. Since, parang ano lang yan, yung sa MWI, kumbaga, sa women's team natin. Kasi ganun din yung nangyari sa kanila, yung Navy PH.
14: Uh-huh.
18: Umagsak din sila sa first game nila, tapos bumounce back sila from that lower bracket until nakapasok sila sa playoffs.
14: So there's possibility. No?
18: Yeah, oo.
14: So medyo sabi nga nila, yung pagdating sa Filipino stories kasi, ang mga bida nagpapatalo sa una.
18: Yun nga.
14: Ilista
18: mo
14: na.
18: Kasi syempre,
14: pag nasa taas ka, tapos tumaas
18: easy
14: ka ulit.
18: Ano,
14: expected na yun eh.
18: Oh, expected.
14: Eh, medyo ano lang, pampaganda ng story.
18: Baka gusto ng challenge, diba?
14: Tama, syempre. Kasi nasaan ba sila ngayon? France, diba?
18: O, nasa France sila. Paris, France.
14: So, dapat medyo sulitin natin yung medyo macha-challenge naman tayo.
18: Oh. Kaya yun nga, yung mga kalaban nilang next, diba? Mga kalaban nila bukas. South America naman yung entity 9:30 kaya abangan niyo yung laban nila kung makaka-bounce back nga sila. And for sure yan, feeling ko talaga, saramdam ko na makaka-advance sila diyan sa semifinals ng group stage. Tapos yun nga, kung sino nga manalo nga no, or sino matalo dito sa Onyx versus Aurora Turkey.
14: Onyx
18: Esports sa Indonesia.
14: May Pilipino din diyan, di ba?
18: Siyempre, walang iba kundi yung ano nila, yung Gold Star.
14: Aha.
18: Kilala mo na.
14: The Gold Standard.
18: Oh, Gold Standard si Kelra.
14: So tsaka, kahit saan, no, talaga nga itong Filipino community pagdating sa ML.
18: Oo, oo. Tsaka syempre, may kasama si Kelra dyan.
14: Sino pa?
18: Si Kyrie.
14: Tama. Eh, nauna na kasi si Kyrie.
18: Kaya yun nga, si Kelra yung nalipat nga dito.
14: So, eh, ito nga, Ate Mika. Siyempre, dalawa teams natin. Ano naman yung kwento ng ano, Team Falcons? Nasaan na sila ngayon? Andiyan pa rin ba?
18: Team Falcons nandyan pa. Kasi
14: nasa France pa rin.
18: Sa France pa rin kasi nandun nga sila sa upper bracket since nanalo sila ng 2-0 laban dito sa Guangzhou Gaming ng China. Yun yung opening game nila. Yun nung July 23 yan, kahapon.
14: So, nasa taas sila?
18: So, nasa taas
14: so, there's
18: pa rin
14: a possibility
18: sila
14: na mag-meet pa rin sila. If not in the finals, sa lower bracket finals. Pero, we don't think that, no? Siguro mag-meet sila sa finals. Possible ba yun na mag-meet sila sa finals?
18: Pwede. Ano yan? Possible yan maging all-Filipino showdown.
14: Diba? Kung hindi nagpakumbaba ang Team Liquid, baka hindi mangyari, diba?
18: Ganun nga yun.
14: Okay.
18: At syempre, itong Team Falcons, yung Team Falcons nga, diba?
14: Medyo biased kayo, ah.
18: Oh, bias talaga. Pero itong Team Falcons, dahil natalo na nga nila sa upper bracket quarterfinals itong China, ay nag-advance na nga sila sa upper bracket semifinals. At ngayon, kalaban naman nila ang Team Vitality ng Indonesia. Mamaya yan! Abangan nyo, 8 p.m.
14: Oh, okay.
18: Yan na yung labanan nila, 8 p.m.
14: Ate Mix, ng representative ng Indonesia dyan?
18: Sa dito, ang alam ko dito kasi ay
14: dalawa din ba?
18: Onyx Esports, tapos meron din tayong Team Vitality. Meron din tayong isa kasi, yung iba kasi halo-halo din na rin yung
14: Basta para nga itong kanilang binibigay na representation is kumbaga sa mga
18: sa,
14: teams.
18: Yung mga org nila kung org saan sila.
14: Okay. So, you know, regardless na merong ilang teams from one nation dyan sa EWC.
18: Oo. Kaya yung ibang ano natin, Filipino players, sa iba't ibang teams din. Pero ang nire-represent nila, syempre yung kung anong bansa, yung org nila. At syempre, kapag Filipino squad, yung full ano squad nila, di ba? Parang nire-represent mo yung Philippines. Tapos yung kumari, org niya is from Europe, nire-represent mo din yung Europe.
14: Ito,
18: parang ganun.
14: Ito ba, Ate Mix, kunyari, di ba, itong mga Indonesian teams, halimbawa, nagre-recruit sila ng mga Filipino teams eh. Dito pa may Filipino teams ba na nag-i-import din ng mga banyaga pagdating sa ML?
18: Oo, kasi recently na nangyari yun. Tulad nung nasa MPL Philippine Season 17, dahil nagkaroon ng mga transfers na ganyan.
14: Okay.
18: So, meron tayong nakuha from Indonesia, tulad sa Onyx Philippines, nandyan si Savero. So, ng Indonesia. From Onyx Esports siya. Tapos, nagpalit nga sila. Nag-swap. Kelra. Oh, ah, okay. Nag-swap. So ganun, parang first nangyari yun dito sa ating league.
14: Oo.
18: Ganun. Yun yung ano natin about sa mga imports na yan.
14: At syempre, asahan din natin itong esports. Eh, pagkatapos niyang esports World Cup, ay sasabak din sila sa Asian Games, no?
18: Oo, so, sunod na agad.
14: Sino bang basa mo na talagang maliban sa Indonesia? Indonesia na lang lagi eh.
18: Yun kasi yung regional rivals natin, di ba?
14: Ever since, talaga,
18: ever
14: no?
18: Ever since, oo.
14: At si Kuya Carl, talaga naman hanggang ngayon, Nepomuceno.
18: Oh. Si Carl Tizzi talaga, yan.
14: Even before talaga nire-represent yan ang Philippines eh. SEA Games, Asian Games.
18: Oo,
14: so
18: wala nung ano talaga. Napipili kasi din siya sa mga ito, kuwa rin nagko-combine-combine sila.
14: Eh, ikaw ba, Ate Mix, tatanungin kita dito sa EWC. Sino sa tingin mo ang mananalo dito sa Men's MLBB?
18: Ay, grabe. Napaka ano. Siyempre, ano na, naboto na agad tayo dyan sa, ay, sa bagay, dalawang Pinoy teams, no?
14: Dalawang teams yun eh.
18: Parang mahirap ah.
14: Basta Pinoy, yun na lang.
18: Basta Pinoy. Oo.
14: Okay, three stars and a sun with the blue on the top and the red color sa kanilang flag. Ilista nyo na, Pinoy ang mananalo dyan sa EWC. Men's MLBB. Maraming salamat, Ate Mix. Oras mo natin, 45 minutos makalipas ng alas 4 sa ating pagbabalik. Fresh from his win, CJ Cabrero sa international cycling title dyan sa Korea, no, makakasama natin siya dahil nakausap siya ni Miss Judith Karingal. Sa ating pagbabalik dito pa rin sa Sports Radio Magazine.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
25: Sports Radio 918 AM.
26: Congratulations sa isa nating young champion in road cycling. Excited ako. Si CJ Cabreros, dito lamang sa Sports Radio, Gimcheon International Junior Road Race. Siya po yung winner, 3 stages. Congratulations, CJ.
27: Hello po, ma'am. Good afternoon po.
26: Yes, magandang araw sa ating lahat. Katatapos lang ng karera. Gaano ba kasaya? Gaano pa katas yung energy na sa pagtanghal sa'yo bilang champion sa Korea?
27: Masaya po, ma'am, kasi nanalo po, ma'am. Overall,
26: inakala mo ba na sa Korea ka pala kukuha ng kauna-unahan mong international title, CJ?
27: Hindi po, ma'am.
26: Hindi talaga. Opo. So, ano ba talaga nangyari? Bakit ang galing ni CJ? Ikaw parating nagko-cross the finish line nitong 3-day stages na ito. Talk about the first 2 stages muna. Paano ka nanalo?
27: Tinatantya ko lang po yung banat ko po, ma'am. Maganda po kasi yung takbo nila, ma'am. Hindi po banatan na banatan, ma'am. Talagang matulin po, ma'am, na maintain po.
26: Matulin, okay. Tapos tinatansya mo yung iyong atake din.
27: Opo.
26: Okay, paano ka nakawala? Eh, sabi sa akin ni Coach Mark Galedo, dami yung kalahok dyan eh. Parang may 100 yata na mga junior riders eh.
27: Opo, ma'am. Parang 100 na po yun, ma'am eh. Ang kapal po.
26: Ang kapal? Oo, ang dami. So, paano ka nakasingit? Paano ka nakakapunta sa unahan? Sa ganun kadami?
27: Nagkikipagsikuhan po ako, ma'am, sa mga Koreana po. Malalakas po sila gumit-git po, ma'am. Mahirap po kasi madami pong makukulit, ma'am, sa semplangan.
26: Yes. Pero ang ganda ng first stage mo. Sino yung na-outsprint mo? Sprint to the finish line. Dalawa lang kayo naglaban eh.
27: Oo. Team Yang-Yang po yun, ma'am.
26: Korea.
27: Oo po, Yang-Yang. Korea.
26: Gaano kahaba yung karera ng first day at paano ka nakasurvive tapos nanalo nga at the end?
27: First day po, ma'am. 108 kilometers po, ma'am.
26: Ang layo, no?
27: Opo.
26: Okay. Mm-hmm. Flat ba yun? Flat rolling?
27: Flat. Ay, may ahon po. Tapos rolling po. Flat.
26: Yes.
27: Tapos okay. May konting losong po.
26: Yes. Ikaw ba ano, individual o may kasama kang team? Kasi, di ba, nandiyan kayo sa Korea, nagti-training kayo eh, may training camp eh. So, sinong ka-suporta mo? May team ka?
27: May team po kami, ma'am.
26: Okay.
27: UCIWCC po.
26: Ayun, UCIWCC, Asian Satellite, di ba, Korea. Okay.
27: Opo.
26: So, yun yung team mo. Ibig sabihin, kasama mo din dyan yung kapwa Pinoy, si Kim.
27: Opo, si Kim po.
26: Sino pa? Mga taga saang bansa pa kasama mo sa team?
27: Mga Mongolian po, Cambodia, saka Kyrgyzstan po.
26: Wow, okay. So, iba-ibang nasyon. Eh, mukhang ikaw ang pinakamagaling doon sa grupo mo. Sinuportahan ka nitong team mo? Kasi this is racing.
27: Opo, ma'am. Nag-communicate po kami, ma'am, bawat laro po. Maganda po yung performance po namin, ma'am.
26: Talaga, okay. So, yun na nga. So, rolling terrains, siya ang nag-champion ng first stage. Pagdating ng second stage, paano mo naman nakuha yung panalo? Akyat to, no? Yung second stage?
27: Opo. Opo, ma'am.
26: Mm-hmm.
27: Nagantay lang po ako, ma'am, sa ahon po. Na doon po talaga ako babanat, ma'am, sa ahon. Doon yes. Po magkakawatak-watak po yung grupo, ma'am.
26: At nangyari nga?
27: Nangyari nga po.
26: Kaya solo ka na tumawid sa finish line. Siguro hindi opo. Nila alam, CJ, magaling ka sa ahon.
27: Opo, ma'am.
26: Okay. Mahirap din ba yung karera? Yung ruta na dinaanan nyo the past 2 days?
27: Mahirap po, ma'am. Mainit po dito. Ah. Tsaka delikado po yung mga kalaban, ma'am.
26: Bakit delikado?
27: Parang magalaw sila, ma'am, pag di, parang nagganoon sila, ma'am.
26: Oo, naglalaro sila sa kali. Mahirap lumapit, ano? Baka masabit ka, semplang ka, di ba, CJ?
27: Madami po kasi araw-araw na stage, ma'am, mayroon pa semplangan, ma'am, eh.
26: Oo.
27: Buti madami po.
26: Hindi ka sumemplang?
27: Muntik po kanina, ma'am. Si Kim po, ma'am, sumemplang po.
26: Oo.
27: Kanina. Kaya... Pero nakabangon ulit, ma'am.
26: Ayun. So, sa pagtatapos ng third stage, anong finish mo sa third stage? Yung stage, ha?
27: Pang 6th place na lang po ako, ma'am.
26: Pang
27: sa
26: anim.
27: Last stage.
26: Oo. Si Kim, yung teammate mo?
27: Pang 4 po siya, ma'am.
26: Pang 4, aba, at least si Kim, mas nauna sa'yo. Bakit hinayaan mo na lang na may mauna na? Eh, di ba, going to the last day, parang segundo din lang yung lamang mo dito sa humahabol sa yung Koreano?
27: Oo. Pinabayaan ko na lang po yun, ma'am, kasi malayo po sila yung oras nila po sa akin sa overall, ma'am. Kaya binabayaan na po namin nun.
26: Ayun. So talagang ano ka, naka-focus ka, alam mo yung number kung sino yung nasa unahan. Alam mo hindi siya yung kalaban mo.
27: Opo.
26: Okay. Mahirap ba yun, CJ? Lalo na ikaw ay bago sa international na talagang mga number ng kalaban, tatandaan mo para alam mo na walang nakakawala na malapit sa'yo sa GC.
27: Mahirap po, ma'am. Kasi mahirap po pukusan, ma'am, kasi madami po sila, ma'am. Gigitan po.
26: Ang dami. Baka mamaya makalusot sa'yo. Pero, anong instruction ng mga coaches? I'm sure, na-implement mo na sa laro yung mga natututunan mo dyan sa training camp nyo sa UCIWCC. Anong sabi ng mga coaches na sinunod mo?
27: Okay naman po, ma'am. No.
26: Mm-hmm. So, ano yung instruction in a coach? Si Coach Hill ba yun?
27: Opo. Chester
26: mm-hmm.
27: Hill po.
26: Mm-hmm. Sina Coach Mac din. Nakausap mo dyan. Anong instruction sa'yo? Dahil alam na huling araw na, baka mamaya makawala pa yung title sa'yo.
27: Sabi po nila, ma'am, lagi lang po kami sa harap, ma'am. Para magkita po namin yung sitwasyon po, kung ano nangyayari, ma'am. Doon po.
26: Ayun, okay. ang lakas ni CJ at alam natin yan, nakita na natin yan sa mga nakaraan pa na mga kompetisyon dahil hindi ka naman baguhan sa international, di ba? Tama ba? Ano na yung una mong mga nasalihan, CJ?
27: Unang international ko po, ma'am, sa Asian Youth Games Bahrain po.
26: Ayun, hindi ka pa nag-Asian Apo. Juniors? Di ba?
27: Hindi pa po, ma'am. Okay. Asian Youth lang po.
26: Ayun, Asian Youth sa Bahrain last year. Ikaw ba yung napaiyak sa start area nung isang ITT yata yun, CJ? Tama ba?
27: Team 10 trial po, ma'am.
26: Mm-mm. Dahil late kayo nakastart, okay?
27: Opo, pero, dahil po sa bike po.
26: Oo, ngayon ba ano, para bang nabawi na? Masakit kasi matagal makalimutan ng mga ganong experience. Ngayon ba na ito lalo na nanalo ka? Ano Opo. Na, pass is pass na?
27: Opo, panibagong laban ulit po, ma'am.
26: Panibagong laban. So ano ang napatunayan mo na ito, nanalo ka, 100 plus participants, tatlong araw na karera, sa Korea pa yan. Ano yung sa tingin mo napatunayan mo sa sarili mo?
27: Masaya po, ma'am. Hindi po ako makapaniwala na nakukuha ko na po yung mga pangarap ko, ma'am.
26: Yes, nakukuha mo. Talaga bang ito yung pangarap mo, CJ, maging isang siklista? At anong mga kompetisyon ang gusto mong masalihan o marating?
27: Makapaglaro po sa mga ibang bansa, ma'am.
26: SEA Games?
27: Asian mga tour, SEA Games, ganun po.
26: Talaga. At pro? Gusto mo maging professional rider talaga?
27: Opo, ma'am.
26: Sa mga tour, oo. Ilang taon ka na, CJ?
27: 17 po, ma'am.
26: Okay. Ano ulit ang probinsya mo?
27: Narbacan, Ilocos Sur po, ma'am.
26: Wow, Narbacan, Ilocos Sur. I'm sure ang dami nagsishare ng mga posts mo nung pagkapanalo mo, CJ.
27: Opo, ma'am.
26: Proud na proud sila doon. Opo. Okay. So, sa training ninyo dito sa Korea, paano ka nasali dito sa training? Sinong nagpadala sa inyo dito?
27: Sa pangalawang balik ko na po ngayon, ma'am, kasi nag-training po kami ulit ng una po, ma'am, sa last month po. Last month lang po.
26: Sino kasama mo last month?
27: Yung kasama ko sa una, ma'am, sila Inay po, Ma'am Tisay, saka si Sean po, sa Thailand.
26: Rider. Ayun. Si Sean, okay, Gachalian?
27: Opo.
26: Okay, at saka ikaw, tapos si Inay Marita Lucas, tama na, interview ko si Inay Marita, saka si Coach Tisay ng Iloilo.
27: Opo, ma'am.
26: Ikaw yung sinabi nila na pinabalik ka kasi ikaw yung most outstanding o best rider nung unang training camp nyo?
27: Opo, ma'am.
26: Talaga, ang galing naman ni CJ. So, pangalawang Opo. Training camp niya na to sa Korea.
27: Opo.
26: Anong ganap nung una? Paano ka napili bilang the best rider sa tingin mo?
27: Hindi ko lang po alam mo. Maganda naman po ata yung performance ko sa time trial po, ma'am. Sa climb po.
26: Time trial ka na subukan noon. Pero wala Opo. Nung road race. Tama?
27: Wala po, ma'am. Wala Opo. Po kaming laro yun, ma'am. Training lang po.
26: Training yung lang camp. Talaga. So ito lang talaga ang may laro, di ba?
27: Opo, ma'am. Ayan lang
26: Opo.
27: Po.
26: Opo. So maganda ang performance mo. Siguro yung wattage mo, no? Sa mga Opo. Time trial, dyan. Okay. Tapos, sabi sa akin ni Coach Mac, yung CJ Cabreros, mabilis makakuha ng instruction ng mga coaches. Tama ba? Oo. Kaagad na ano, naiintindihan mo yung instruction at naiyaano mo, nagagamit Opo. Mo kaagad sa karera o sa ginagawa niyo dyan.
27: Opo, ma'am.
26: Galing. Kasi talagang gusto mo yung cycling, di ba?
27: Opo, ma'am.
26: Oo. Ano mga ginagawa niyo dyan bukod sa dito, nagkarera na kayo? Anong klaseng training ang naranasan mo dyan, CJ?
27: Mga kuan po, ma'am? Technical po, ma'am. Mga technical. Training po.
26: Oo. Tapos tinuruan din kayo yung physical parang training muna, pabalakas, di ba? Mga ganun din ba?
27: Opo, ma'am. Ganun po.
26: Tapos, yung ano, mental, yung mindset ng isang siklista, tinuturo din ba dyan sa UCIWCC?
27: Opo, ma'am.
26: Ano ang parating reminder sa inyo ng coaches?
27: Ano
26: sinasabi ni Coach Hill? Pag lumaban.
27: Mag-focus lang po, ma'am. Dun.
26: Focus lang talaga.
27: Opo. Lagi. Saka, palagi pong mag-ingat po, ma'am. Dun.
26: Oo, mag-ingat. Oo. So, hanggang kailan pa? Ilang araw pa natitira sa training sa Korea? Kailan ang uwi sa Pilipinas?
27: Sa 27 po, ma'am.
26: 27, so excited ka na rin na umuwi. By the way, ang ganda ng medal ha, nung nakuha mo. Ilang medal yung naiuwi mo?
27: Dalawa po, ma'am. Yung dalawang stage winner ko po, ma'am.
26: Oo. Uy, walang premyo yung ano, bilang overall? Kasi kung bibilangin mo, overall ka eh.
27: Opo. Wala naman po, ma'am, kasi kami lang po yung mga taga-ibang bansa, ma'am, na naglaro po.
26: Ah, baka hindi bibigay sa inyo yung overall kasi dapat
27: opo.
26: Korea.
27: Opo.
26: Dahil daming Korea. Ah, oh,
27: Korea okay. Po. Parang nailaok lang po kami dun po, ma'am.
26: Oo. So, but kung kukwentahin mo talaga, eh, syempre ikaw yung overall pa rin, di ba?
27: Opo. Okay.
26: Kaya pala dalawa lang yung medal na pinapakita mo, di ba? Na
27: opo.
26: I-display. Pero I'm sure aalagaan mo yung medal na yon dahil napaka... gandang simbolo.
27: Memorable po, ma'am.
26: Memorable, tama ka dyan. So, ano pa ang schedule ni CJ ngayon? May naka-schedule na ba na karera? O ano na magiging training mo pagdating ng Pilipinas?
27: Wala pa po schedule sa karera, ma'am. Diretso lang po yung training po, ma'am.
26: Yes, okay. Kung di ako nagkakamali, meron ka na ring team? Standard Insurance Philippines ba? Kasama ka na doon?
27: Opo, ma'am.
26: Aba, okay. Meron ka na kaagad na isang team, ha? So, talagang dire-diretso na ito. Dire-diretso na sa tingin mo magiging career ni CJ.
27: Apo.
26: Yes. Okay. So, ikaw ay ilang taon na winner ng PhilCycling Nationals at ganun din ng Batang Pinoy? Nakakailang medalya ba si CJ?
27: Nung nagsimula po ako, ma'am, sa 2023 po, ma'am, Batang Pinoy po.
26: Mm-mm. Champion ka na kaagad.
27: Opo. Unang laro ko po, ma'am.
26: Wow, galing naman. Tapos, sa Nationals?
27: National po, ma'am. Apat na gold na po ako dun, ma'am.
26: Apat na gold. Noong bang nakaraan, ikaw ba'y nag-sweep ng lahat ng events sa road, sa criterium, at saka sa ITT?
27: Dalawang laro lang po, ma'am. Criterium, saka ITT lang po, ma'am.
26: Ang nakuha mo nung nakaraan?
27: Opo.
26: Okay, so hindi ka nag-road junior?
27: Nag-road po ako, ma'am, pero hindi po ako nanalo, ma'am.
26: Ah, hindi ka nanalo? Okay, Aba. Pero ngayon napatunan mo, pwede ka pala din talaga sa road eh. So, ano ang pwede pa nating maasahan kay CJ? Ngayong napatunayan mo na yung kakayahan mo sa international race, ano pang aming may expect sa'yo, CJ?
27: Magtiwala lang po ako sa sarili mo.
26: Magtitiwala sa sarili, okay.
27: Aba.
26: Ano yung pinaka-pangarap ni CJ? Kaya mo gustong mag-bike, baka yung may inspirasyon ka, mga magulang mo, sa Narvacan, Ilocos Sur?
27: Para po sa pamilya ko po, ma'am.
26: Para sa pamilya?
27: Iaalay ko po sa mga pamilya ko po, ma'am, ang panalo ko po.
26: Inaalay sa iyong pamilya ang panalo. Okay, so yun ang inspirasyon din ni CJ. Okay, so CJ, baka may mga kabataan dyan na nanonood sa atin o kaya yung mga kaibigan mo na syempre napanood yung panalo mo dito. Anong gusto mong sabihin sa kanila?
27: Maraming salamat po, ma'am, kasi lagi po silang nakasuporta po sa akin, ma'am, at nakasubaybay po lagi sa mga laro ko po, ma'am.
26: Yes. Okay. So, salamat ha sa pagkakataon na ito na tayo nagkwentuhan. Nag-aaral ka pa ba, CJ?
27: Opo, ma'am.
26: Anong grade at saan?
27: Grade 12 po, ma'am, sa Narvacan National Central High School po.
26: Ayan. So, hindi pinapabayaan ang pag-aaral ha, kahit nagbabike, nagte-training. Diba?
27: Okay. Opo, ma'am.
26: Salamat at proud kami sa'yo at your early age. Ba, champion na kaagad at inaasahan natin na magiging maganda pa ang tatakbuhin ng iyong cycling career. Ikaw ay parati naming hahanapin sa mga karera, di ba? Thank you, CJ. Congratulations.
27: Thank you,
26: okay.
27: Thank you,
26: si CJ Cabreros po mula sa Gimcheon International Road Race sa Korea, stage 1 and 2 winner and 6th place doon sa stage number 3. Salamat.
27: Salamat po, ma'am.
14: And that's our interview no ni Miss Judith Caringal kay CJ Cabrera. Sa oras mo natin, 3 minuto makalipas ang alas 5, yan po ang naging kabuuan ng ating programa ngayong hapon ng Biyernes. Mga kaibigan, dito sa Sports Radio Magazine, sa ngalan po ng buong pwersa ng Sports Radio, sa likod na ng Master's Control at Malolos Transmitters at sa buong pamunuan ng Sports Radio 918, sa ngalan po ni Dennis Silanga, ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Magandang hapon, Pilipinas!
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Headlines ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 5:05 p.m. and here is the news. The Bureau of Internal Revenue filed a complaint before the Department of Justice against SunWest Incorporated and its top officers for tax evasion over an estimated 22.71 billion pesos deficiency income tax liability. Among the respondents are SunWest President Aderma Alcazar and Treasurer Cesar Zacarias Buenaventura. BIR found that they willfully undeclared its income, claimed unsubstantiated purchases and expenses, and properly claimed creditable withholding tax credits in its income tax returns or ITRs from 2019 to 2024. They were charged with violation of sections 254 and 255 of the National Internal Revenue Code or NIRC of 1997 as amended under the Run After Tax Evaders or REIT program. Several areas in Mindanao experienced flooding following heavy rains. Due to the strong current of floodwaters, several parked motorcycles fell in Barangay Canary Site, Polomoc, South Cotabato. In Davao City, motorists also experienced difficulty passing through a road in Barangay Mandug after flooding hit the area. In Emlang, Cotabato, motorists were also stranded after fallen trees and branches blocked several roads amid heavy rains in the town. In news overseas, Myanmar leader Min Aung Hlaing or Min Aung Hlaing will meet with Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul over August 6 and 7 in Bangkok. Si Hasak Pungatketkew confirmed the meeting after a discussion with Southeast Asian foreign ministers in Manila on how best to pursue Myanmar's return to the diplomatic fold. While still a member of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN, Myanmar has been formally excluded from the bloc's major meetings. This after the junta's 2021 coup toppled Aung San Suu Kyi's democratically elected government. In sports, Samantha Kael Catantan is the only Filipino left standing in the 2026 Fencing World Championships in Hong Kong. Catantan, seeded 48, overcame Australia's Sophia Glasson 15-13 to advance to the round of 64 in women's foil. She will next take on Jessica Z. Jiaguo of Canada on Monday, July 27. Philippine Standard Time, it's 5:08 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good afternoon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nakakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
13: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay

0: The Hour. Kabisig ang Philippine Sports Commission. Iisa-isahin ang mga tournament, sports activities, at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur, at kahit mga enthusiasts. Para sa atin itong lahat. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay sumasa inyo isang beses sa isang linggo. Tuwing araw ng Biyernes, date tayo dito sa ating Philippine Sports Commission R. Ang mga programa ng ating National Sports Agency, ganun na din po ang patuloy na pag-ani ng tagumpay ng mga Pilipinong atleta. Yan ang parati naming ibinibida dito sa ating programa. Sa ngalan po ng ating PSC Board, sa pamagitan nga at sa pamumuno ni Chairman Patrick Pato Gregorio, ang kanyang mga commissioners, Bongku, Edward Haiko, Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, kami po ay nagbibigay serbisyo sa inyo. Sa araw na ito, ating tampok na talakayan ang patungkol sa tauna na ito na walk, run, and roll ng ating PSC at syempre pa kasama na rin po yung ating National Council on Disability Affairs. Okay, so magaganap na yan this coming Sunday sa UP Diliman dito sa Quezon City, kaya excited po tayo. Ang commissioner in charge dito sa proyekto na ito, si Commissioner Walter Torres, ang ating makakasama mamaya dito sa ating programa. Special po natin siya na panauhin para sa lingguhang ito ng ating Philippine Sports Commission. Dudugtungan na rin natin kung ano pa yung ibang mga programa ng kanyang opisina, kung sino pa yung kanyang yung ating mga tinututukan, ika nga kasi lalo na papalapit ng Asian Games, di ba? Tapos sasamahan na rin natin yan ng highlight o sidelight pala ng kanyang pagsaksi doon sa FIFA World Cup. Okay, na imbitahan din po si yes Commissioner Walter Torres, kasama na rin nga si Chairman Pato doon sa US para saksihan talaga itong FIFA World Cup. This is the World Cup for men, kaya magandang kwentuhan ang ating may ibabahagi sa inyo sa pamagitan ni Commissioner Walter Torres. Pero sa unang bahagi ay atin din pong ibibigay na sa inyo yun namang Philippine Sports Commission update sa pamagitan nito ng PSC Integrated Communications and Events Group, si IC Almazan. Okay, kasama sina Enzo, sina Roxy, and the rest, okay, ang nagtutulungan po para naman maibigay at mahagilap ang pinaka-latest sa ating National Sports Agency. So, sa aming pagbalik, kagad tayong tutungo kay IC Almazan.
0: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghahatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our team Philippines. At ito na nga po, no, ang ating athletes' achievements for this week. Our under-18 athletes completely showed out at the Indonesia Under-18 Open Championships 2026 in Jakarta. Our Pinay runner Lorraine Batalla dominated the competition with a couple of golds in the women's 400-meter hurdles and 400 meters, while also adding a silver medal in the 200 meters category. Making his presence felt was Kennard Tollin, who took gold in the men's 2,000-meter steeplechase. At isa pa nga po, no, sa ating athletics, Filipino long jumper Jenry Ubas clinched a hard-earned bronze for the Philippines at the 2026 Korea Athletics Open in Yecheon, South Korea. Competing against an elite 10-man field in the World Athletics Continental Tour bronze event, Ubas defied gravity on his third attempt to unleash a 7.38-meter leap. At sa ating pole vault naman po, our Filipina pole vaulters Jessa Libres and Maria Crizy Ruzol amazingly won the gold and silver 2026 Malaysia Open Athletics Championships in Selangor, Malaysia, respectively. Libres cleared 3.70 meters to rule the event, while Ruzol vaulted 3.50 meters to clinch the silver medal.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, iba't ibang ahensya ng pamahalaan tuloy ang pagresponde sa epekto ng bagyong Quiapo.
0: Headlines.
3: PNP, kasado na ang mga paghahandang pangseguridad sa 5th sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sona speech ni Pangulong Marcos isinasapinal na.
0: Headlines.
3: Palasyo ay ginitang relationship reset ng Pilipinas at China.
0: Headlines.
3: Department of National Defense pinalagan ang mga hirit ng China sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal.
0: Headlines.
3: House prosecutors idinepensa na may makatwirang paliwanag ang pagbawi ni Arturo Lascaña sa kanyang testimonya sa Senate inquiry.
0: Headlines.
3: Mga dialogue at kooperasyon matagumpay na naselyuhan sa Treaty of Amity and Cooperation High Level Conference.
0: Headlines.
3: Pilipinas at European Union iniangat na ang relasyon sa enhanced partnership.

0: headlines. Pax Silica Project sa bansa, maituturing na brain gain ayon yan sa BCDA. Headlines. At Pangulong Marcos, iginiit ang pagpaparami pa ng specialty hospitals sa buong bansa.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay July 25, 2026. Araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Pinagana na ng Philippine National Police o PNP ang Disaster Response at Incident Management Teams sa Ilagang Luzon at iba pang lugar na maaaring maapektuhan o naapektuhan na ng Bagyong Quiapo. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencion Hertates Jr. ang mga Police Regional Office na mag-preposition ng search and rescue personnel, rubber boat, high clearance vehicle at iba pang kagamitang pang-emergency sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng pagguho ng lupa. Sinabi naman ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co na inactivate na rin sa Region 2 ang Subcommittee on Natural Disasters dahil inatasan na na inaasahan ng mas maapektuhan ito ng bagyo. Nakahanda na rin ania mga SAR team para sa posibleng preemptive evacuation. Ayon pa kay Co, lahat ng kapulisan sa mga maapektuhang lugar ay deployed na kabilang ang 200 na pulis na ipinakalat sa Region 2 para tumulong sa pagtugon sa epekto ng bagyo.
2: Ready na po ang ating mga tropa. Actually, sa Region 2 na medyo inaasahan natin na mas maapektuhan ay sinimulan na po or grenade na or inactivate na ang SCND natin, yung Subcommittee on Natural Disaster, na kung saan ay tulong-tulong ang mga iba-ibang ahensya ng gobyerno para po, una, kung kinakailangan ng preemptive evacuation, kung nakikita po ang pangangailangan, and nakaready na rin po ang ating mga SAR, yung mga search and rescue teams, para po kung ano may mangyari.
0: Yan ang pahayag ni Philippine National Police spokesperson, Police Colonel Alan Ray Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binabantayan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sitwasyon ng mga komunidad na naapektado ng pananalasan ng Bagyong Quiapo, lalo na sa Northern Luzon. Unang itinaas ng DSWD Disaster Response Command Center ang Blue Alert status kasunod ng pagpasok ng Bagyong Quiapo. Nangangahulugan ito na ang koordinasyon sa national agencies, local government units at field offices ay 24/7 na binabantayan ng ahensya ang mga sitwasyon sa lugar na inaasahang pangunahing maapektuhan ng bagyo. Samantala, nasa heightened alert ang lahat ng DSWD field offices para sa agarang pagkilos ng quick response teams, habang activated na rin ang camp coordination and camp management operations. Nakahanda naman ng food and non-food items sa mga estratehikong lugar. Pinatitiyak din ng ahensya sa mga regional office ang mahigpit na pagpapatupad ng hakbang para sa proteksyon ng internally displaced persons o IDPs, lalo na kung may kailangang ilikas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaunay ba ring balita, inalerto na ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNRMGB ang libo-libong barangay na posibleng maharap sa mga serye ng landslide o pagguho ng lupa ngayong Linggo. Ito ay batay sa pinakabagong 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau gamit ang Global Spectral Model at Weather Research and Forecasting na Rainfall Threshold. Apektado ang mga naturang barangay sa serye ng pag-ulan na dulot ng Bagyong Quiapo na nagpapalakas din ng hanging amihan. Sa bagong forecast, 15 rehiyon na binubuo ng 6,947 na barangays ang apektado. Paalala naman ng MGB sa mga residente na manatiling alerto at handa lalo't posible pang madagdagan ang bilang ng mga apektadong lugar dulot ng pag-ulang dala ng bagyo at ilan pang weather conditions.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, halos 100% na o nasa final phase na ang paghahanda ng Philippine National Police o PNP para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Alan Ray Co, ilang adjustments na lamang ang gagawin sakaling magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Anya, nakapagsanay na rin ang mga polis at nakapagsagawa na ng walkthrough, kaya kaunting pagplansya na lamang ang kanilang gagawin. Gaya ng mga nagdaang SONA, magtatayo ang PNP na Command Center malapit sa Batasang Pambansa Complex, bukod pa sa monitoring na isasagawa mula sa National Headquarters sa Camp Krame. Tinek naman ni Co na igagalang ng PNP mahigpit ang karapatan ng publiko na maipahayag ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipon. Samantala, isinailalim na sa full alert ang buong puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO bilang bahagi ng paghahanda sa SONA.
1: Radyo Pilipinas.
0: Samantala, nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa itinatakbo ng paghahanda para sa kanyang State of the Nation Address o SONA Saludes July 27. Sa ambush interview sa Pampanga, sinabi nito na dahil ang SONA ay ulat ng Pangulo sa taong bayan tungkol sa mga nangyari mula noong nakaraang SONA, sisiguruhin niyang malalaman ng mga Pilipino ang kanilang mga nagawa at ginagawa. Partikular na binanggit ni Marcos ang pagtugon ng administrasyon sa mga hamon mula sa loob at labas ng bansa. Sa tanong kung tatalakayin rin ba nito ang isyu ng korupsyon na nabanggit sa kanyang huling SONA, tugon ng Pangulo, abangan na lamang ang susunod na kabanata. Aniya, bagamat tapos na niyang sulatin o ang kabuuan ng talumpati, maaari pa rin itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA.
3: Never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about is already.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si Senate President Sherwin Gatchalia na matatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tungkol sa pag-usad ng ekonomiya ng bansa at ang mga anti-corruption reforms, lalo na sa gitna pa rin ng issue ng flood control anomaly. Aniya, bukod sa panagutin ang mga responsable, mahalaga ring maipakita ng DPWH ayon pang ahensya ang mga reformang ipinatupad para hindi na maulit ang naturang anomalya.
4: One of the things that gusto natin lahat marinig is paano hindi na mauulit itong corruption na nangyari last 2025 doon sa flood control issue. Hindi lang yung making people accountable, kung hindi, ano ba yung mga reformang ginawa ng DPWH, ano bang ginawa ng iba't ahensya para hindi na maulit yung ganitong flood control issue.
0: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala ang National Bureau of Investigation o NBI na maraming tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mababanggit sa ikalimang State of the Nation Address o SONA. Sa isang panayam, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na makakasama rito ang pagbuksa ng korupsyon sa bansa at pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Aniya, kita naman ang talagang seryoso ang Pangulo sa pagpuksa ng korupsyon at patunay nito ay ang sunod-sunod na pagkakakulong sa mga sangkot sa flood control anomaly. Dagdag pa ni Matibag, hindi namimili ang Pangulo, kaalyado man o hindi, sa papanagutin. Halimbawa pa nito si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na bagamat mismong kalihim ng administrasyon ay nakakulong na ngayon. Dagdag pa ng opisyal, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa flood control scandal at tinitiyak ng ahensya na lahat ay nakabase sa ebidensya.
5: Happening now, as we speak, tuloy-tuloy, we have a task force investigating the flood control issues. Lahat po yan. And again, I have to say this, na ginagawa natin yung investigasyon na ayon sa ebidensya. So kung meron po kayong reklamo, patala po sa amin, investigan pa namin.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balitang SONA pa rin, Cybercrime Investigation and Coordinating Center naka-alerto laban sa fake news bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mahigpit na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang social media bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Layunin itong mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at disinformation na maaaring magdulot ng kaguluhan. Inatasan ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso ang Threat Monitoring Center at Cybercrime Response Center na bantayan ang posibleng cyber attacks at coordinated online attacks. Ayon kay Paraiso, may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, ngunit dapat itong nakabatay sa tamang impormasyon. Anya, layunin ng CICC na mapanatiling ligtas, maayos at responsable ang usapan ng publiko tungkol sa SONA Hinikayat ng CICC ang publiko na iulat ang hinihinalang fake news at mapanlinlang na online content sa Hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa kaugnay pa rin balita, mahigpit ang pagtutok ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa online threats kaugnay na ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, nakatutok sila sa namomonitor nilang open threats at iba pang online threats. Anya na ipag-ugnay na rin ang CICC sa kanyang law enforcement partners para sa validation at kung kailangan ng enforcement measures. Dagdag pa ni Paraiso, tinututukan na rin na CICC ang mga online content na nagpapalaganap ng maling impormasyon na may kaugnayan sa SONA.
7: Inactivate na ho natin na maging proactive yung search at saka pagbabantay sa SONA ng ating mahal na Pangulo sa Lunes. Yung PMC ho natin na doon nakatukon, binabantayan natin yung pagpapalaganap ng misinformation to disrupt the SONA. Binabantayan din natin yung mga

0: maibibigay doon sa mga apektado dahil sa krisis sa Middle East. Hindi pa po na ibibigay sa atin ang impormasyon kung kulang na yung budget. So far ay hindi natin masasabing kulang.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6:21 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.

0: buong Pilipinas. 6:22 na umaga, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-reset o muling ayusin ang relasyon ng Pilipinas sa China para pigilang maulit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, una nang napag-usapan ni na Pangulong Marcos at Chinese Ambassador Wang Xilia noong Martes ang tungkol sa ugnayan ng Pilipinas at China. Tumanggi naman ng palasyo na ibahagi ang detalye sa nangyaring pulong. Samantala, hindi makumpirma ng Malacanang niya kung may kasunduan makaraang sabihin ng Chinese ambassador na nilabag ng Pilipinas ang July 2024 arrangement sa pagitan ng dalawang bansa.
1: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung ano arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling tiniyak ng Estados Unidos ang commitment nito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapairal ng Mutual Defense Treaty o MDT kaugnay ng panibagong agresyon ng China sa Union Shoal. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, isa ito sa mga binigyang diin niya sa pagpagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makaasaan niya ang Pilipinas na laging nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa Pilipinas at pagganahin ang MDT sakaling mas lumala pa ang agresyon ng China. Ani Rubio, seryoso ang Washington. Natuparin ang kanilang obligasyon sa ilalim ng nasabing defense treaty, lalo pat ang Pilipinas ang isa sa mga itinuturing itong pinakamatagal na kaalyado at defense partner.
3: We have a treaty agreement with the Philippines that we intend to keep. We have a treaty agreement that we intend to live by. And we have had a long-standing defense partnership. We don't view that as a hostile act towards anybody. We view it as keeping our commitments to long-term allies with whom we have many shared values, shared history, and we hope shared future.
0: Yan ang payag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diretsahang sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang anumang ginawang paglabag sa sinasabi ng China na provisional understanding sa Union Shoal. Saksi niya, hindi lang ang Pilipinas kundi maging ang buong international community sa iba't ibang uri ng paglabag ng China sa international maritime law at hindi pagtalima sa rules-based order. Gini Teodoro, bakit pinaniniwalaan ang pahayag ng China na may nilabag ang Pilipinas gayong sila mismo ang gumagawa nito? Naging maanghang din ang sunod-sunod na binitawang salita ng Defense Secretary. Anya, hindi dapat nagpapaloko ang Pilipinas sa mga unggoy kundi dapat ay hayaan nalang na iba ang kumagat sa kalokohan ng mga ito.
4: They have violated several provisional understandings and Wang Yi himself was quoted in 1995 as mischief reef being a temporary refuge for fishermen and now it's a heavily militarized island. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials at hindi tayo unguwi ng mga unguwi.
0: Samantala, lalo pang tumindi ang emosyon ni Defense Secretary Teodoro nang muling mabanggit ang umano'y paglabag ng Pilipinas dahil sa pagtatayo umano ng mga istruktura ng bansa sa BRP Sierra Madre, giit ng kalihim. Kung ano man ang ginagawang operasyon ng bansa sa BRP Sierra Madre, ay walang pakialam dito ang China. Anya, puro imbento lang ang ibinabatong alegasyon nito na taktika nila upang igiit ang kanilang pangaangkin sa teritoryo ng Pilipinas.
5: Wala akong alam dun sa provisional understanding. Wala silang pakialam kung anong gawin natin sa teritoryo natin. Di na nangahulugan na kinukumpirma ko ang isang bagay o hindi kasi nilalagyan nila na salita yung bibig natin. So hindi ko kinukumpirma yan. Pero ang sinasabi ko, wala silang pakialam. Alam mo, siyempre, gusto nilang kontrolahin yung area. Manging-invento yan ng violation.
0: Yan ang mga pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan naman si Interior Secretary John Vic Remulla sa local government units at national government agencies na magkaisa para ipaglaban at igiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Ito ang binigyan din ni Remulla sa isinagawang bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 Summit na bahagi ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Anya, malaki ang bahagi ng LGU sa West Philippine Sea initiatives ng bansa, lalo na

0: magkakaisa at maipaparating ang kanilang iisang tinig. Ilan sa mga tinalakay sa nasabing summit ang mga inisyatiba at local governance milestones ng mga LGU pagdating sa usapin sa West Philippine Sea.
1: Kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga lamunihan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga leader ng ating mga lamunihan, kung hindi tayo nagkakaisa bilang mga Pilipino, ang dapat ng ating mga kalaban ay iigit na naman. So mga kusura ko, dapat pahinga namin na tayo ay Pilipino na hindi natatakot kahit sino man na kaya natin paglaban ng atin, na karagatan natin ang atin, na ang batas ay sinusunod natin, na ang mga target natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas.
0: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, posibleng mapabilis ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos pag-usapan ng prosecution at defense ang pagbabago sa paraan ng presentasyon ng kanilang mga ebidensya at testigo. Sa isang panayam, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na kasalukuyang pinag-uusapan ng dalawang panig na tapusin muna ang pagtalakay sa articles of impeachment bago lumipat sa susunod. Ayon kay Gatchalian, sa halip na matapos muna ang prosecution ang lahat ng apat na articles bago magsimula ang depensa, pinag-aaralan ngayon na parehong matapos ng prosecution at defense ang isang artikulo bago lumipat sa kasunod. Aniya, kung magkakaroon ng kasunduan ang magkabilang panig, maaring mas maging mabilis at maayos ang pag-uusapan ng paglilitis. Ipinaliwanag pa ng Senate President na ang unang tatalakayin sa ilalim ng bagong kaayusan ay ang Article 4 o ang usapan ng grave threats, kung saan agad na magpapresenta ng kanilang mga ebidensya ang prosecution at susundan din ito ng defense bago lumipat sa iba pang articles. Umaasa si Gatchalian na magkakasundo ang prosecution at defense sa nasabing adjustment.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iyong pangunahing balita, House Prosecutors binigyan diin na may makatwirang paliwanag si Arturo Lascañas sa pagbawi ng kanyang naging testimonya noon sa Senate Inquiry. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maging tinutulan ng House Prosecution Panel ang ginigiit ng depensa na isang discredited witness o walang kredibilidad na testigo ang dating police officer na si Arturo Lascañas. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, malinaw na ipinaliwanag ni Lascañas sa kanyang sworn affidavit ang mga dahilan kung bakit niya binawi ang kanyang naunang testimonya noong 2016 Senate Inquiry. Sinusuportahan din ni Tolosa ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na ang pagbawi ng salaysay o recantation ng isang testigo ay hindi otomatiko nag-aalis sa kanyang kredibilidad. Batay sa affidavit ni Lascañas, itinanggi niya ang tungkol sa DDS o Davao Death Squad noong October 2016 dahil di umano tinuruan o inatasan siya ng ilang matataas na opisyal, kabilang sina Nooy Philippine National Police Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa at si Senator Alan Peter Cayetano. Gayunman, nagpasya siyang isiwalat ang katotohanan kalaunan dahil sa banta sa kanyang buhay at sa pag-uusig ng kanyang konsensya. Nilinaw naman ni Tolosa na hindi iniharap ng prosecution ang affidavit upang patunayan totoo ang lahat ng nakasaad ditong aligasyon, kundi upang ipaliwanag ang mga naging batayan ng NBI sa banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang aseryosong usapin ng pambansang seguridad. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa.
4: Susuriin ho natin, no, yung dun sa statement mismo ni Ginoong Lascañas, bakit pabago-bago yung naging statement niya. Meron ho siyang paliwanag din na sinabi tungkol dyan sa kanyang salaysay. Yun ho. At sinabi nga ho ni NBI Director Matibag tungkol dito, sinasabi niya, kailangan nating, hindi ibig sabihin na kapag nagbago ang statement ng isang tao, pag nag-recant siya, pinalitan niya sinabi niya, hindi ibig sabihin nun kaagad na hindi na pwedeng pagkatiwalaan, no? Kung anong sa kanya naging huling pahayag, it's on a case-to-case basis. Sabi nga ho niya, kailangan tignan alin ba ang totoo, ano ba ang rason kung bakit siya nagbago ng statement para makita ano yung totoo, yung nauna o yung sumunod na statement, no?
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:32 ng umaga, tiwala si House Speaker Faustino Bongi D. Duterte na kayang pagsabayin ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court at ang responsibilidad sa pagpasa ng mga mahalagang batas upang mapanatili ang momentum ng priority measures ng administrasyon. Sa isang video statement, sinabi ni D. na handa ang Kamara na may pagtulungan sa Senado sa ilalim na pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay D, maaari ipagpatuloy ng dalawang kapulungan ang pagpapatibay ng mga panukalang batas sa pamamagitan ng mga bicameral conference committee at technical working group kahit habang nagpapatuloy ang paglilitis.
5: Kumpiyansa po kami na may kakayahan ang Senado sa pagsabayan ng kanilang mga constitutional duty bilang impeachment court at ang kanilang tungkulin bilang mga mambabatas. Handa po ang Kongreso na makipagtulungan sa Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian na pagtibayin at pagandahin pa ang mga natitirang panukala through the bicameral conference committees at technical working groups na nang sa gayon ay makagawa tayo ng mga batas na napapanahon at tutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
0: Yan ang payag ni House Speaker Faustino Bongi D. Duterte.
2: Radyo Pilipinas.
0: Sa iba pang balita, nasa 71% ng mga Pilipino ang nagsabing ang batas at mga ebidensya ang dapat maging pangunahing batayan ng mga senador sa pagboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa pinakauling tugon ng masa survey ng Okta Research Group. Lumalabas din sa resulta ng survey na 21% ang nagsabing dapat isaalang-alang ang political considerations, habang 7% ang nagsabing hindi nila alam ang sagot sa 1% ang tumangging sumagot. Ayon sa Okta Research, hindi sinusukat ng survey kung dapat bang mahatulan o mapawalang sala ang vice-presidente. Pero inaalam nito kung ano ang inaasahan ng publiko sa integridad, pagiging patas at pagiging lehitimo ng proseso ng impeachment. Isinagawa ang face-to-face survey mula July 4 hanggang July 11, 2026 sa 1,200 adult Filipinos na may edad 18 pataas.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagain ang special panel of investigators ng Office of the Ombudsman ng supplemental complaint affidavit laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Sal Dico at iyong pang individual. Ito'y kaugnay ng mga kasong plunder, graft, bribery at money laundering. Bahagi ito ng preliminary investigation kung na'y umunang-umano'y anomalya sa flood control projects. Aabot sa 104 na pahina ang supplemental complaint affidavit na naglalaman ng mga bagong dokumento, testimonya at iba pang ebidensya. Kabilang sa mga binanggit dito ang umano'y paghatid ng pera na nasa maleta sa iba't ibang lugar, gayon din ang iba pang transaksyon na sinasabing magpapatibay sa mga kasong isinampa laban kina Romualdez at Co. Ayon sa reklamo, tinatayang umabot sa 56 billion peso ang umano'y ill-gotten wealth mula 2022 hanggang 2025 na iniuugnay sa umano'y sabuatan ni Romualdez at Co. Matatandaan si Romualdez at ang House Speaker noong mga panahong ito, habang si Co ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Nano namang itinanggi ni Romualdez ang mga allegasyon laban sa kanya at sinabing hararapin niya ang anumang investigasyon at kasong isasampa laban sa kanya.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:36 na umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: I'm Mr. Alan Ang Upan, a resident from Peoplesville here in Barangay Riverside, Calinan, Davao City. Actually, malaking tulong ito sa amin, itong bahay na ito, dahil ilang iso ako nagre-rent ang bahay, tapos hanggang dumating mo itong programa ito na pamahalan at maraming tulong ang binigay nito sa amin, lalo na yung walang mga bahay. Ang ang gusto ko lang pong iparating sa mahal na presidente ay sana po marami pa pong proyekto na pwede niya ibigay, hindi lang yung pabahay, lalo na yung sa mga mahirap na hanggang ngayon ay wala pang pabahay dahil kung nararapatin niyo po sana eh. Gusto ko lang sabihin niya kung itong building na ito eh, I think kulang po ito sa mga tao na nangangailangan po ng bahay. Karamihan no dito, eh, nangungupa lang po, nangungupahan. At saka, kung hindi nangungupahan, eh, nakikitira lang kahit sa mga kamag-anak. So, maswerte lang mo ako dahil isa ako sa mga binayaan ng ganitong klaseng programa ng pamahalaan. Maraming salamat po at sana ho patubayan po kayo palagi at dumating mo sana ang araw na wala lahat ng mga Pilipino o mamayang Pilipino ay meron ng mga pabayan na ganitong klaseng programa ng gobyerno. Maraming salamat po at magandang araw po.
9: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
10: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Jerry Amoro, nakatira po dito sa Wisdom World, Puerto Princesa City, Palawan. Binahapo kami dito last February po. Ngayon po ay wala na rin po dahil sa ano po sa ginawa po ni President Bong Marcos na ano na manggalin po ano po mga yung mga kanal po dito ay inayos po. Yung baha po dito ng karang pong February po ay hanggang dito po. Ngayon po wala na rin po. Awalan po.
9: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
7: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
6: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
6: SONA,
7: SONA 2026.
13: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito ring inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
6: SONA,
7: SONA 2026.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa magpapatuloy pa rin ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:41 ng umaga, dayalogo at kooperasyon pinagtibay sa pagtatapos ng TAC o Treaty of Amity and Cooperation High Level Conference sa Maynila. May report si EJ Lazaro.
6: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
17: Natapos ang high-level conference ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Maynila sa panawagang palakasin ang dayalogo, pagtitiwala at kooperasyon sa gitna ng lumalalang tensyon at mga bagong banta sa seguridad sa buong mundo. Sa closing plenary, sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na napatunayan ng pagpupulong na nananatiling mahalaga ang pag-uusap sa pagitan ng mga bansa at posible pa rin makamit ang pagtutulungan kahit tumitindi ang geopolitical competition. Painggan natin ang bahagi na naging payag ni Secretary Lazaro.
16: Conversations on conflict prevention and preventive diplomacy, maritime cooperation and security, and addressing the emerging threats and challenges have reaffirmed that amidst intensifying strategic competition, geopolitical rivalries, and an increasingly complex global landscape, dialogue remains indispensable and cooperation remains possible.
17: Sa kaganapan, binigyang diin ni European Union High Representative and Vice President Kaya Kallas ang papel ng edukasyon at kababaihan sa pag-iwas ng hidwaan at pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan. Iginiit naman ni Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan na ang UNCLOS ang nananatiling pundasyon ng kaayusan sa karagatan at mahalaga sa seguridad ng pandaigdigang kalakalan. Samantala, sinabi ni Thailand Deputy Prime Minister at Foreign Minister si Hasak Kwang Ketkyo na nananatiling buhay at makabuluhan ang mga prinsipyo ng TAC sa pagharap sa mga hamon tulad ng artificial intelligence, cybercrime at climate change. Ating painggan ang magkakasunod na pahayag ng mga ministers ng EU, Singapore at Thailand.
18: If women are involved, they are also involving the children, so they are either giving the hate towards the future generation or, you know, cutting this chain. And that's why this is extremely important. The education part is extremely important to prevent conflicts in the future.
19: UNCLOS remains the bedrock of the international legal order at sea. Our development, our prosperity depends on an open, stable, and secure sea lanes.
20: The regional and global landscape has indeed changed since the TAC was born 50 years ago, and the challenges we face have also evolved. We agreed that TAC is a living document. Its values and guiding principle remain as relevant as ever.
17: Binigyang diin din ni Lazaro na ang tunay na sukatan ng tagumpay ng kumperensya ay ang pagsasali ng mga napagkasuduan tungo sa konkretong kooperasyon. Aniya, mananatiling mahalagang gabay ang TAC sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at maayos sa ugnayan ng mga bansa sa susunod pang mga dekada. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, ibinida ng Department of Foreign Affairs o DFA ang matagumpay at produktibong pagdaraos ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sa 10 balitaan, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang opisyal na pag-aproba ng mga foreign minister sa joint communique na naglalaman ng iisang paninindigan at mga prioridad ng rehiyon upang isulong ang ASEAN Community Vision 2045. Sa tulong nito, sinabi ni Lazaro na may mas malinaw na gabay na ang ASEAN tungo sa minimiting nitong joint prosperity and stability sa rehiyon at dialogue partners nito. Ipinagmalaki rin ni DFA Secretary ang convening power o kakayahan ng ASEAN at ng Pilipinas na magbuklot at maghatid ng pagkakasundo sa gitna ng geopolitical uncertainty.
22: These meetings demonstrate ASEAN's enduring convening power. This word convening power has been received. I have been receiving this from many foreign ministers, and its ability to foster dialogue, strengthen partnerships, and build consensus at a time of increasing political uncertainty. And that shows also the respect for many of our, for the Philippines of many of these ministers. And if you scour the news all over the world, Manila is in the headline.
0: Yan ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
21: Radyo Pilipinas.
0: Sa iba pang paunahing balita, formal na ang itinaas ng Pilipinas at European Union ang antas ng kanilang diplomatic relations. Ito ay sa pamamagitan ng paglulunsad ng enhanced partnership kasabay ng pagpapalalim ng kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at pagtataguyod ng international law. Ayon kay European Union High Representative Kaya Kallas, ang bagong kasunduan ay magbubukas ng mas madalas na high-level dialogue, mas mahigpit na koordinasyon sa foreign at security policy at mas malawak na pagtutulungan sa kalakalan, climate action, digital transformation at connectivity. Binigyan din ni Kallas ang suporta ng EU sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kalayaan sa paglalayag at sa 2016 Arbitral Award sa South China Sea. Samantala, pinasalamatan naman ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang EU sa kauna-unahang 15 milyong euros na assistance distance measure sa ilalim ng European Peace Facility.
18: Today, we agreed to upgrade our ties by launching the Enhanced Partnership. And this will just not be a new label. It means more regular high-level dialogues, closer coordination on foreign and security policy, on stronger cooperation across areas that matter to our citizens.
22: I also thank the EU for the adoption of the first ever assistance measure under the European Peace Facility for the Philippines worth 15 million euro, which will support the strengthening of the maritime domain awareness capabilities of the armed forces of the Philippines across the country's maritime zones.
0: Yan ang magkasunod na pahayag ni na European Union High Representative Kaya Kallias at TFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatutunayan ng Kamara ang buong suporta at commitment nito sa reforma ng administrasyon. Ito ay matapos maipasa ang kalahati sa mga sertipikadong panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa first regular session ng 20th Congress. Sa isang video statement, ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bodji GD III na naaprubahan na ang mababang kapulungan ang 26 sa 52 LEDAC priority measures. Kabilang dito ang 15 sa 21 panukalang batas na tinarget na maipasa bago matapos ang Hunyo 2026. Anya ipinapakita lamang nito na seryoso ang Kamara sa pagpapatupad sa legislative agenda ng administrasyon. Kabilang sa mga mahalagang panukala na naipasa ng Kamara ay ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law at batas sa pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections.
5: Pinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At porsigido po ang House na may pasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures.
0: Yan ang pahayag ni House Speaker Faustino Bodji III.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, itinuturing na brain gain ng Business Conversion and Development Authority o BCDA ang PEXILICA Initiative ng Estados Unidos na magbibigay ng 1,000,000 trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingka, nasa 130,000 hanggang 190,000 na high-quality jobs ang maaring malikha nito, habang 500 o 500,000 hanggang 800,000 na indirect at induced jobs. Batay sa pag-aaral, posible rin pumalo sa $40 billion hanggang $70 billion ang pamumuhunan sa sandaling ganap na ma-develop ang construction ng PEXILICA sa loob ng 10 hanggang 15 taon. Samantala, titiyakin naman ng gobyerno na masusunod ang mga regulasyon para hindi makompromiso ang kalikasan.
1: Sila rin ang unang titingin ang project ba nito ay magko-comply sa ganyang striktong environmental regulation. At sinisiguro natin, no, na magko-comply tayo dyan.
0: Yan ang pahayag ni BCDA President at CEO Engineer Joshua Bingka.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tagumpay ng administrasyon na makumpleto ang pamamahagi ng patient transport vehicle sa lahat ng 84 na lalawigan ng Pilipinas. Sinambit ng Pangulo ang magagandang balita kasabay ng turnover sa 34 na PTVs para sa Region 1, 2, 3 at CAR. Ayon sa Pangulo, ang pamamahagi ng patient transport vehicles ay bahagi sa mahakbang ng Marcos Administration upang mapalakas ang emergency medical response at mapalawak ang access ng mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Aniya, kabalikat lamang ito ng zero balance billing program ng pamahalaan, pinalawak ng PhilHealth coverage at pagtatayo ng mas maraming specialty hospital sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
3: The PDVs that we have behind us, we have now completed 100% distribution of PDVs to every province, to every city, to every municipality in the Philippines. That's why the province of two, the municipalities, the cities of one and two, depending on how large they are. At sa wakas, nakontento rin natin ang pagbigay ng patient transport vehicle.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na inilalapit ng Marcos administration sa mga Pilipino ang access sa dekalidad at abot-kayang serbisyong medikal. Patunay dito ang pangkukumpleto ng unang phase ng Clark Multi-Specialty Medical Center. Ito ay isang state-of-the-art pediatric facility na layong magbigay ng libre high-quality medical care para sa mga bata at pamilya mula Region 1, 2 at 3 maging sa mga karatig na lugar. Ang DOH JBL Children's Medical Center ay magsisimula ng tumangga ng pasyente sa Agosto. Ayon sa Pangulo, simula pa lamang ito, lalo't mas maraming modern facilities ang mabubuksan sa complex. Kabilang dito ang mga pasilidad na partikular na tutudok sa renal, cardiovascular at cancer care.
2: This is only the beginning. After this medical center, more modern facilities will rise within the Clark Multi-Specialty Medical Center complex, such as the renal center, the cardiovascular center, and the cancer center. And of course, we are working to bring down out-of-pocket expenses through our program, the Zero Balance Billing. Here in this hospital, I am happy to announce that the Zero Balance Billing program will certainly continue.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na pagpapalawig at pagdaragdag sa presyo o di kaya itinakdang volume ng petrolyo na sasakupin ng fuel discount program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan, partikular sa jeepney. Ito ang naging payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kasunod ng hiling na dagdag pasahin ng mga transport group dahil sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng pagtindi muli ng tensyon sa Middle East. Aniya, kung maradagdagan kasi ang discount price ay o di kaya ay mas marami na ang ilitro ng petrolyo na sakop ng diskwento, ay baka matumbasan na rin naman ito ang hinihiling na dagdag kita ng mga chuper at operator.
4: That's 300 and 500 additional kita kapag pinagbigyan natin. Ngayon, kapag ito ba ay binigay natin yung suppose na hiningi nilang kita, ilalagay natin sa fuel discount if we can add amount or mas malaking amount or mas madaming litro, baka naman ma-offset na kahit papaano. Pero ang bottom line here kasi dito, we protected the commuters. Hindi kailangan na magbayad ng pamasahe, targeted yung approach natin, at least po, no, we maintain the inflation kahit papaano.
0: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasado na ang inihahandang mitigation measures ng Department of Agriculture para sa inaasang epekto ng El Nino sa bansa. Sa isang panayam, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inaasahan na nila ang pagkakaroon ng agricultural drought sa ilang sakahan na itinuturing na hopeless case na dahil natatanggal na ang lahat ng moisture sa lupa kaya hindi na ito maaari pang taniman. Aniya, nagbibigay ang DA ng doubling support sa mga lugar na may natitirang water source at reservoir upang mas mapataas ang kanilang produksyon. Ito'y sapat para mapunan ng mga lupaing ikinokonsidera ng may agricultural drought. Ayon kay Chu Laurel, ilan sa mga suportang ibinibigay ng kagawaran ay ang binhi, punla at pataba upang masalag ang epekto ng El Nino. Inaasahan namang pinakamatinding tinamaan o tatamaan ng strong El Nino ay ang Regions 1, 2 at 3, gayon din ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
8: But there are areas naman na mas marami tubig than usual. Doon tayo magdo-double down ngayon ng interventions. Ano? More seeds per hectare, more fertilizer support. Parang yung deficit dito sa isang area, increase naman sa kabila. Yun ang basic. Ang pinakamalaking tatamaan ng El Nino is Region 1, 2, and 3. And Western Mindoro, no, among others. Of course, meron din yung lugar sa Central Mindanao, meron din. But more or less, yung ibang areas are okay naman.
0: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, formal nang inilunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang Youth Enterprise Fund na layong mabigyan ng maayos na puhunan ang mga batang negosyante. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, naglaan ang DTI ng nasa 1 billion pesos na budget para sa Youth Enterprise Fund na maaring ma-avail sa pamamagitan ng lending arm nito na Small Business Corporation o SB Corp. Aniya, pasok sa nasabing loan window ng SB Corp ang mga negosyanteng may edad 18 hanggang 30 taong gulang kung saan papalo sa 30,000 hanggang 500,000 pesos ang maaaring utangin. Dagdag pa ni Roque, aabot naman sa 3 taon ang maaaring loan term na may grace period na 1 taon.
9: The loan may be paid up to 3 years with an option for a grace period of 1 year. Starting July 27, 2026, this is on Monday, application will be made accessible through the SB Corp mobile application. So again, we go to sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App. To our young entrepreneurs, this opportunity is for you. Huwag kayong matakot magsimula because a lot of the big businesses started when they were young.
0: Yan ang pahayag ni Trade Secretary Maria Cristina Roque.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, United Nations nanawagan ng dialogo matapos ang panibagong pag-atake ng Houthi sa Red Sea. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nanawagan ng United Nations o UN para sa agarang pagbabalik sa usapang pangkapayapaan matapos ang panibagong pag-atake ng grupong Houthi sa Red Sea. Ayon kay UN Special Envoy for Yemen Hans Granberg, ang tumitinding tensyon ay nagbabanta sa seguridad ng rehiyon at maaaring magdulot ng mas mabigat na epekto sa mga sibilyan sa Yemen. Binigyang diin niya na ang patuloy na sagupaan ay maaaring magpalawak ng umiiral na krisis at higit pang makasagabal sa mahalagang rutang pandagat na dinadaanan ng pandaigdigang kalakalan. Hinikayat din ng opisyal ng UN ang lahat ng sangkot na panig na pairali ng pagpipigil at bigyang prioridad ang diplomasya kaysa karahasan. Matagal nang nagpapahirap sa milyon-milyong Yemeni. Patuloy namang binabantayan ng pandaigdigang komunidad ang sitwasyon sa Red Sea dahil sa pangambang maapektuhan ang supply ng langis at iba pang kalakal sa pandaigdigang merkado. Umaasa ang UN na mananaigang dialogo upang maiwasan ang mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa ating balitang sports, alas Pilipinas men, lumasap ng ikalawang sunod na talo sa Leg 2 ng CV Cup. Ang ulat mula kay Team Tapales ng DCSR Sports Radio.
11: Nagtamo ng ikalawang sunod na pagkatalo ang alas Pilipinas men sa Leg 2 ng Southeast Asia V Cup Gobyembiyernes sa Jakarta International Velodrome sa Indonesia. Lumasap ang Filipino Spikers ng 25-18, 25-17, 23-25, 25-19 na pagkatalo kontra sa host nation Indonesia. Nanguna para sa alas si Lyric Mendoza na may 14 points habang nagdagdag ng 11 markers si Jude Garcia. Nagtala ng 15 points si Luvin Nugraha para sa Indonesia. Muling maghaharap ang Myanmar at Pilipinas na lalaro para sa Battle for 5th mamayang 1 p.m. Philippine Time. Mula sa DZSR Sports Radio, ako si Tim Tomales nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 25, 2026. Sa alat po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Engineer Mark Bukiron, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes at ni Engineer Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efrain Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 7 ng umaga.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
24: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec. Asan na si Emily po yata ang nakakabit eh.
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
23: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Athletic type ka man o fan ng mga palaro, ready your ears dahil PSC Hour is back. Ipapasa at ibibigay sa inyo ang mga latest sporting events sa buong bansa. PSC Hour. Kabising ang Philippine Sports Commission, iisa-isahin ang mga tournament, sports activities at development programs sa mundo ng palakasan. PSC Hour. Sports for all ang goal natin dito. Pro, amateur at kahit mga enthusiasts, para sa atin itong lahat. PSC Hour sa Sports Radio 918.
25: Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik po ang ating Philippine Sports Commission R dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay sumasa inyo isang beses sa isang linggo. Tuwing araw ng Biyernes, date tayo dito sa ating Philippine Sports Commission R. Ang mga programa ng ating National Sports Agency, ganun na din po ang patuloy na pag-ani ng tagumpay ng mga Pilipinong atleta. Yan ang parati naming ibinibida dito sa ating programa. Sangalan po ng ating PSC Board sa pamagitan nga at sa pamumuno ni Chairman Patrick Pato Gregorio, ang kanyang mga commissioners, Bongku, Edward Haiko, Walter Torres, Matthew Fritz Gaston, kami po ay nagbibigay serbisyo sa inyo. Sa araw na ito, ating tampok na talakayan ang patungkol sa tauna na ito na walk, run, and roll ng ating PSC at syempre pa kasama na rin po yung ating National Council on Disability Affairs. Okay, so magaganap na yan this coming Sunday sa UP Diliman dito sa Quezon City, kaya excited po tayo. Ang Commissioner in Charge dito sa proyekto na ito, si Commissioner Walter Torres, ang ating makakasama mamaya dito sa ating programa. Special po natin siya na panauhin para para sa lingguhang ito ng ating Philippine Sports Commission. Dudugtungan na rin natin kung ano pa yung ibang mga programa ng kanyang opisina, kung sino pa yung kanyang yung ating mga tinututukan, ika nga kasi lalo na papalapit ng Asian Games, di ba? Tapos sasamahan na rin natin yan ng highlight o sidelight pala ng kanyang pagsaksi doon sa FIFA World Cup. Okay, na imbitahan din po si yes Commissioner Walter Torres, kasama na rin nga si Chairman Pato doon sa US para saksihan talaga itong FIFA World Cup. This is the World Cup for men, kaya magandang kwentuhan ang ating maibabahagi sa inyo sa pamagitan ni Commissioner Walter Torres. Pero sa unang bahagi ay atin din pong ibibigay na sa inyo yun namang Philippine Sports Commission update sa pamagitan nito ng PSC Integrated Communications and Events Group, si IC Almazan, okay, kasama sina Enzo, sina Roxy, and the rest, okay, ang nagtutulungan po para naman maibigay at mahagilap ang pinaka-latest sa ating National Sports Agency. So, sa aming pagbalik, kagad tayong tutungo kay IC Almazan.
14: Free zone to, kaya everybody, sali na kayo! PSC Hour sa Sports Radio 918.
16: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si IC Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Mag-aatid ng mga latest updates, mapa-agency man yan or from our team Philippines. At ito na nga po, no, ang ating athletes' achievements for this week. Our under-18 athletes completely showed out at the Indonesia Under-18 Open Championships 2026 in Jakarta. Our Pinay runner Lorraine Batalla dominated the competition with a couple of golds in the women's 400-meter hurdles and 400 meters, while also adding a silver medal in the 200 meters category. Making his presence felt was Kennard Tollin, who took gold in the men's 2,000-meter steeplechase. At isa pa nga po, no, sa ating athletics, Filipino long jumper Janry Ubas clinched a hard-earned bronze for the Philippines at the 2026 Korea Athletics Open in Yecheon, South Korea. Competing against an elite 10-man field in the World Athletics Continental Tour Bronze event, Ubas defied gravity on his third attempt to unleash a 7.38-meter leap. At sa ating pole vault naman po, our Filipina pole vaulters Jessa Libres and Maria Crizy Ruzol amazingly won the gold and silver 2026 Malaysia Open Athletics Championships in Selangor, Malaysia, respectively. Libres cleared 3.70 meters to rule the event, while Ruzol vaulted 3.50 meters to clinch the silver medal. Runner Joby Rosario also brought home a magnificent silver in the women's 200-meter category. Moving on naman sa ating Gilas Pilipinas, our 3x3 under-21 men's team reigned supreme at the FIBA 3x3 Nations League Asia 2 Conference in Petaling Jaya, Malaysia, qualifying for the FIBA 3x3 Under-23 World Cup in Wuhan, China this coming September. The young squad led by Koji Buenaflor, Earl Medina, Junyel De La Rama, Cubs Cabonilas, and Jedrick Daa bowled out to win 3 out of 6 stops in the competition against strong teams from Japan, New Zealand, Belarus, Singapore, and host Malaysia. With an average win rate of 82%, our Pinoy ballers ruled the 3rd, 5th, and 6th stops. They were held as a conference champion with Japan placing 2nd and New Zealand 3rd. At yun na nga po, no, ang mga balita on our team Philippines. At para nga po, updated kayo sa mga kaganapan ng ating mga atleta, ay patuloy lang po kayong umantabay sa mga posts from our official social media pages. At para naman po sa updates ng ating ahensya for the past week, gaya nga po ng ating update last week, ay nasa World Cup nga po, no, ang ating PSC Chairman Gregorio, no, to witness the 2026 edition of the FIFA World Cup. At ngayon nga po ay kakauwi niya nga lang po at nag-a-attend na po siya ng mga courtesy visits from our 10 Philippines athletes. At last week nga po, no, bago po lumipad ang ating chairman to the USA after a massive feat, of the Philippine National Youth Archery Team at the 2026 Singapore Youth Archery Championships, they paid a courtesy visit to our PSC Chairman Gregorio, proudly sharing their magnificent journey in Singapore, led by World Archery Philippines President Bing Riapur and boards together with Korean Olympic champion coaches Ryu Soo-jeong and Hong Sung-chil. The team brought home 30 medals overall, including 13 golds, 10 silvers, and 7 bronzes. Update naman po no, from our Office of the Commissioner Oliva Ku, the Philippine Sports Commission recently conducted an employee-focused seminar on promoting safe spaces within its offices. Spearheaded nga po no, by none other than our Commissioner Olivia Ku, who leads the agency's Women in Sports, the initiative reinforces the PSC's commitment to embedding gender and development principles directly into its organizational culture. At ito nga po, no, dito sa seminar na ito ay na-conduct ang practical application po no, ng RA 11313 or commonly known as the Safe Spaces Act or the Bawal ang Bastos Law, led by the consultant from the Office of Commissioner Ku, Jem Zamora Milanes. The seminar provided PSC personnel with a clear understanding of gender-based sexual harassment boundaries, reporting mechanisms, and employee rights in both physical and digital work environments. Dito nga po noon, mas napapalagana pa po natin ang mga safe spaces, hindi lamang po sa sports, no, kundi pati na rin po sa buong ahensya natin dahil holistic nga po ang gusto nating development in Philippine sports. At yun na nga po no, ang mga updates natin from our PSC for this past week. Muli po on behalf of our Executive Board, led of course by PSC Chairman Gregorio, and our Commissioners, Commissioner Edward Haiko, Commissioner Matthew Fritz-Gaston, Commissioner Olivia Bongku, and Commissioner Walter Torres, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa and events. At para nga po masubaybayan ang mga kaganapan mula sa ating ahensya, ay you can follow us on our official social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with a blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our X account, that's at psc_gov. For our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for the official updates and announcements po from the agency, I posted po yan sa ating website, that's psc.gov.ph. Remember po, no, meron po po tayong paparating na walk, run, and roll this coming Sunday, July 26 sa UP Dilaman. So see you there and magandang hapon po.
5: PSC Hour, boosting national pride for Filipino athletes. Palakihin natin ang role ng mga Pinoy sa mundo ng sports. PSC Hour sa Sports Radio 918.
25: Okay, so standby po tayo kay Commissioner Walter Wawi Torres bilang panauhin natin dito sa Lingguhang Philippine Sports Commission R. Gusto ulit nating ulitin ang ating pagbati sa mga Pilipinong atleta natin na nagbigay ng tagumpay. Yun na nga po, yung ating Philippine Blue Girls mula sa Softball World Cup, dyan nga sa Lima, Peru, fifth overall, kasama na yung kanilang napakalaking panalo sa World number 3 na Puerto Rico. Diba, sa pagtatapos ng torneo noong nakaraang linggo, ang pananatili din ng ating Philippine Davis Cup team. Ito naman ay sa tennis doon sa Asia Oceania Group 2. Pero bago sila nanatili sa nasabing grouping, na-upset din natin yung top seed na Uzbekistan. And then, nandiyan din po yung magandang performance ng ating pencaksilat. Diba, nung isang araw, meron silang nilahukan na Asian Championships. Marami-rami rin na mga medalya ang nalikom ng ating Philippine pencaksilat team. Tapos, ano pa, yung ating Philippine Volcanoes na matagumpay na napanatili yung Union's Cup. Meron din kasama kasi dyan sa Philippine Volcanoes na yan na mga atleta na papunta naman sa Asian Games. And then, marami pa na mga achievements na tunay naman po natin ikinararangal itong ating mga Pilipinong atleta na ito. At yun nga din, sa swimming, meron din tayong very promising na mga athletes katulad ni na Ahido at ni na Santor na kumopo din at nagbigay ng podium finish para sa Pilipinas at yan ay si Asian Age Group Swimming Championships. And ito, katatapos lang, kani-kanina lang, excited din tayo lalo na nakabataang atleta ang nagbibigay ng magandang sabihin natin promise para sa susunod natin ng mga Philippine team. Si CJ Cabreros, isa pong siklista, taga Ilocos Sur, okay, Narvacan, Ilocos Sur. Ayan, katatapos lang ng kanyang karera sa Korea, Gimcheon International Road Race sa Korea. Tatlong araw ito at tinanghal na kampiyon itong ating batang Pinoy standout. Okay, sa programa din ng PSC yan. Tapos yung ating Phil Cycling Nationals na very much supported din ng PSC. Ito din si CJ Cabreros na ito ang nasabi natin na doon natuklasan at ngayon dinidevelop ng ating Phil Cycling. Pagdating nga sa international, ba pinahanga ang more than 100 riders dyan sa Korea dahil siya yung tinanghal na kampiyon ng 3-stage na karera. Sa unang araw, first stage winner siya. Via sprint to the finish line, he outsprinted a Korean. Pagdating ng second stage, solo siyang tumawid sa finish line kasi climber itong si CJ. At ngayon, kanina binantayan siya sa katatapos lang na stage number 3. Binantayan siya pero he finished number 6, nasa top 10 pa rin. At yun, kinuha niya ang overall champion, okay, ang overall title ng Gimcheon International Junior Road Race sa Korea. Siya din po ay isa sa mga kabataan na naimbita ng World Cycling o UCI, World Cycling Center Satellite, Asian Satellite venue dyan sa Korea para mag-training. 2 weeks under coach, kasama si Coach Mark Galedo at isa pang kabataang atleta na si Kim Doremdes. Kaya uuwi si CJ Cabreros na may medalya at siya ay sabihin natin maganda ang hinaharap sa Philippine Cycling. Pwede pa siyang ma-develop bilang susunod na mga kalahok natin sa Southeast Asian Games o who knows, diba, sa Asian Games. So congratulations, mabuhay ang ating mga atleta sa patuloy po ng mga karangalan na kanilang binibigay sa atin. Marami pang na nasa labas ngayon at lumalahok sa iba-iba pang mataas na level ng kompetisyon. May Taekwondo jeans, meron din pong mga fencers, ang ating Asian Games bound fencers, nasa World Championships. Yan ang ating hihintayin at syempre ibabalita namin sa inyo by next week ang mga resulta ng paglahok ng ating mga Pilipinong atleta. Magbabalik po kami dito lamang sa Philippine Sports Commission R.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
18: This is a public service announcement.
19: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit.
23: Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
18: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. Sona